0: Bilo kitang street sense ka na sa ano? Portion mo lang.
1: Portion mo lang, sir.
0: Agagyan mo lang, di ba?
1: Oo, agagyan mo lang. Hello po nito, ba't akong tanamon, sir, una sa ilawo, dahi. Napasiminto na na, sir. Eri, pagdot ilaya nga wawag gaagi, kanggam, lagbaka, itong kuamat gaagi. Una kamon sa ilawod, ang ngayon sa tanan, tahalin sa numansa, pagdot, tangalan, kanto, ito gaagi.
0: So, dahil tayo nagatabok natin, suba, tabi-suba pa.
1: Oo, tabi-suba ito sa...
0: Ato sa mga plabiano nga to.
1: Oo, sa plabiano nga to, sir.
0: Okay.
1: Una, di karoon doon gaagi, pasaka. Kung may bantay nga niya sa tulay, una, gaagi ro, mga saya. Kaya, na, kung amat yan, tingugan, may katumbaw niya ni una, tapos magasal yung dagan, may ginilikrama, magkakon sa mga dicer sa Mariani niya, ay nanu, tama na konsyal, yung dagan, una may ko utay, tama na, ay, uwa mo kami, makot may himo ka, na yung pinaabot, mga ako na akong sa council doon, nagtanang niya kwari, ginhambagan ko man, ay, istoryahan sa ibabaw sa council, pagpanaog, uwa uban tayo.
0: Pero wa pa takabot na baton nga response halin kay governor, ha?
1: Uwa pa ta, sir.
0: Dato nga to, ginpatawag at ato, ita akinro sa sugo man ko atong gobernador nga magpatawag it meeting para masairan ko na nor problema.
1: Oo, base sir kasi do yung petition niyo sir iya ta galing do nabi kay Mayor Jurista bago nagagto sa pagto sa akinro.
0: Sa akinro.
1: Oo. Wa ko kasayod kung nakaabot kay gobro yon nga sugat.
0: Ay dahil si governor do aproba amita quarry permit, permit exclusive doon nga authority. So ano ro plano niyo makaroon ay matsa bukon kamot kontento o resulta it meeting ko Martes.
1: Sa matagkon sir nga istorya nga natapos ka mahabang ni puro debate nga niro natabo wa man gamot na wa ba output yung manabi. Hay napasugtan sa anda mag-renew kung masiminto dagan.
0: Okay.
1: Kaya naggambag si Kapitan kahapon nga may 3 million ko no, ag may 5 million nga para simintuhon di karon nga dagan. Kaya nagsagabat man do iba nga igo baga royo nga kwarta para sa ring dagan yung pagto sa Numansia asa laging banwa.
0: Mga pilang kilometros doon kagawad?
1: Hindi ko makuan huyap imaw sir. Basta
0: oh, mga apat nga kilometros oh, halin na, sa siin nga sityo.
1: Karon gid sa amon kung gid sa pasakaonan da tag republic kung kay Consul Baez nga idagom.
0: Okay.
1: Pagto di ka tay dun man
0: ana agi. Abay mahaba-haba gali.
1: Oo, oh, mahaba-haba tay mao. Hayo mabaho kita nag advice nga ni ro PE o ito man sanda hay mahambag uno kay Gob. Ay hap sabat man ni kapitan buligi kami. It obra it kung pila mga budget ba, sir? Pangayuan ko kay Gob.
0: Plano. Estimate.
1: Estimate.
0: Okay.
1: Daya nga, year ko no, iwan ko no, tapos ko no, budget it province. Sa mahugat mo ko no, 27. Aba, ay, maghugat mo na kami 27, ang sige tang, parinyo kanda, sige man yapo niya, penitensya.
0: Ngayon, wa patat available nga budget for 2026.
1: Oo, wa ta sir.
0: Ay, masubmit abis na budget doon, aro AIP abi, ay July 15, the deadline. So, mga Oktubre, submission it budget. Ay, kato, kamugahugat.
1: Hugat yung man kami.
0: Agro-implementation ka rin, maprobahan sa December, before matapos yung dagon, 2027 pa.
1: Oo, 2027 pa. Agro, no main purpose nga sir nga nagpetition kami karon so imbilo ko nga wa ba nagpirma pero nagpangayot buli ka kon unga man ni Rene Baez nga
0: kagawad.
1: Cancer patient oh kagawad okay. May cancer patient yung si Christy Baez nga una gi sa dagan niya una imo sa dagan niya na bagay nga nga pinitinsa sa gaagi it backhorn dugdug wat bako
0: at classmate nga namo ni Nini Chari si Christy na
1: oh dati yung maestro ni mo it AI nga nagpa-abroad. Pag ulit na nanay, may sakit imaw. Okay. Kaya mga nakakon ko, nag-prosigigit ako makarot, uman, nga hamag, noong buligi ako. Eh, kung si tatay tama na, iwa tama na imaw na ila, nga
0: mag-samaran,
1: mag-samaran sa danikap. Kasi, makeup kita abi imaw ron. Habang ko na kay Consul Baez
0: ay, masasanda, abi, pero may
1: habang ko kay Consul Baez kahapon, ikaw ro sa impra, ikaw ro mag-desisyon kung aproban doon o hindi. Ikaw aproban mo ron nagkani hindi pa tagapon mo kon kami pintas hindi mapasiminto ro dagan.
0: Nagagila ko sana bi kamo nga nagapamulitika si may magapit lang barangay eleksyon eh.
1: Oo. Kung sa ro pamulitika sir, wa ta kami pamulitika, bukod ta politikado nga tawo. Aman ma ano tamon nga mabuo sa mga pinulitika kami. Pero amon tanga purpose, mabuligan tara amon pangamuyo it ilawod. Nga gapangayo kamo it bulig. Ana nga nang hambag it una una sa council tag nag meeting ato ko ulihi. Nga haman ko no nagpirma ako sa petition ay ako man kuno nag-approve it permit ng
0: kwari. Endorsement.
1: Endorsement.
0: Endorsement yan nga.
1: Ibang ka mag-approve. Iba't ang mga
0: kundi. Ikaw rin chairman sa committee ng environment? Bukon.
1: Si Quinta, si Wilhelm. Oh, ay, huwag maghihinipos pa rin si Wilhelm. Si Ana, mang tao ron.
0: Wilhelm.
1: Hilario.
0: Hilario. Oh. Ima rin chairman sa environment. Oh.
1: Huwag man ka, uba kami. Ano, ta ako niya, nga pabor magkinuha na itinaon ka ako niya, nga, kman ay, ng transport taka ako ng tinao ay man magpakialam tabi ako sa abogot taka ako ng committee diba sir ako yung ta naging ubra pabuligan ko kung sino ako na-assign niya nga
0: sityo
1: nga sityo ay doon yung permi ito permi ako kami ko nun ni bae suwa kami tina ubra ay napinasugta niya kung nun yung inagi yung mga truck gago nga bagas nga gagutay ay permi man ako doon yung number sir sa amon nga sa amon nga group chat. Hay, wala man i-abot action. Patawag ang meeting. Mag-ibayag mo lang ito, mag-discussan, pagpakanaog. Wala man i-abot yung nasundar o among mga plano.
0: Mga pilar o residente, ilawod yan, ha? Apektado ko rin yung problema?
1: Kung sa totoo si Sir Abo, gato 100 gato, sobra, bilang okay. Gato. Kasi lupa ka on mga, mga sa Plabriano nga part, sa mga Sabadista, eh. Wala talagang sa Sir, nagpirma.
0: Awa man na biga o
1: sa petition
0: sa petition bawal ka na
1: bukod sa bawal
0: huwag yung matasan na
1: pasaya, na pasinsya ka sa mga Sabadista ha kay Cap tawa bisa na ni Cap
0: okay then may chapel nga
1: may chapel yun sir doon yung ito mabaho nga gina hamba ko sa council nga itbutang nga tanatong sa tama buligin nyo kami tag nag pa-interview ako lang sa pa-interview sa K5 may nagkomentaryo ang mga Sabadista. Aba Danday, sige tama na maagis sa ibabaw. Tama na, sa ibabaw ba sir? Overpass gato ron. Ay, para kinyo ang ginaubra. Kamurug agi ka daw adlaw.
0: Ako mapasminto,
1: kundi manami. Mapasminto, kama na pa namin man. Inyong mga unga ang to sa kilan, hindi mabasa sa gutay ng agi. Ay, tapos mag

0: do rapok do alikabo kay pwede agyan imaw nga putang tubig eh, hindi mag
1: do yun nga karsada karugit gaagit na nino kwari operator nga dam truck so kaabor mag up at do
0: up bawat
1: up at kwari operator
0: oo habang ni ikman no ni Venezuela kahapon dahil ba kung nga 10 wheelers o anda alaw lang si Bilo nga maisot ang doing bako nga bako hay ko magdungan doon tanan sir ang kadasig pa
1: oo
0: Hello, ipikto takaw kay Christy Baez nga may cancer patient ni Karol.
1: Mga pila man ginakita at barangay nga share sa kwari ninyo.
0: Ang baga bini Abi ka Ibi?
1: Ibi Yap.
0: Oo. Sa daya nga time parang ko na 100 plus parang.
1: 1,000. Doon gilang rin ginabato at barangay nga share.
0: Sa uba pa natapos so 1 year.
1: Nakaroon okay.
0: Parang ko na kung ang baga bini Kap, more than 400 ko na ron.
1: 1,000.
0: Sa apat yung nagkakwari di karon.
1: Annual yung taron nga share ninyo?
0: Oo. Kasi 40% mga at barangay. Oo. Ano, 30 at municipal 30 mga doon at province. Ano na ako?
1: Mabaho-baho matakunta. Kung tunga sa milyon no? Galing do perwisyo ba?
0: Oo. Doon yan yung nga nikap ka ako na akong isabat ako yung hamba nga. Mamili ba akong kamo sir? Ako dapat ako na king crew. Mamili ba akong kamo? Pinitinsa ipamuyot ilabod o kwarta. Doon yung hambay. Tapos sinabat ako ni Cap nga, nagsabat si Cap nga, doon yung kwarta nga nabubuo na ako sa kuwari, doon yung naman na ato nga ginabayad sa kuryente. Hay mo kung matunin yung doon yung kaabor o kuryente. Ito rin sa among ilabod si Ray, mga ayaw nga na ako it, bumbilya, hay, hindi ako pagtawan ay, ng electrician kung naroon mabutang, hay, iwan man gamot kinabutang doon electrician. Ikaw ang sir man kami sir, di ba? Mayroon kami mga ayot bumilya para ito sa Ilawod.
1: May location man kamo?
0: Oo. Hay kami makuamati ako, tagabaka it bumilya ito sa Ilawod. Sa may mga gaposte. Amo may gapangayo nga si, may gapangayo nga street lights. Among ito sa Ilawod. Natawaan man namon.
1: Isa mo itong personal?
0: Sa personal, tanamon dun sir. Kanya kami sa una sa barangay. Kasi una kami sa barangay sir ay, hindi malisod yung hambag abi eh. Kasi anda tabi una tanan.
1: Mga pilaro ano budget it mo mo? Pagawad?
0: Maka baga 4
1: million?
0: Oo. Basta hindi na ako matandaan. Basta last naman niya anat budget yung rayay. Doon na nga. Doon na ako na tandaan ako. Pero ako yung tabagay. Kung ano ro para sa ilaw day. Ubrahon man. Yung parehoson baga. Naton. Na doon matang hinyo na ako. Kung mapasiminto taro yung pailawod. Iwa ko tat problema gaton sir.
1: Okay.
0: Mas simpintado ko taro yung yung. Kasi naghambang na yung sikap nga mo niya, 2027 pa tamang pasiminto ro yun niya ron. Hay, waw ni mo sa pwesto.
1: December.
0: Ako ka pumulit ka kami kana sir, hay, waw ni mo sa pwesto sir. Ay, ano sino among tirahon?
1: Tapos yung term ni Kapitan Abi.
0: Ay, kung ako sa among part, kasi abot ang siren matay yung mga barangay, nga tapos man na mga term, ipabayaan at kapitan kung sino may gusto magdagagan. Di ba? Apin ang rubukon para sa barangay. Ay mag-ibata mo lang sa barangay, mga pamuyo sa barangay.
1: Ay kaisot mo lang mubo.
0: Oo. Ay, imaw tawin na kailaman, tabi na naghahapon. Ay tapos yung kontrata. Tapos yun na yung term. Di ba? Ay ano pati yung gusto? Papunggo ka tinghapon doon sa barangay. Ang akra, kung kapamulitin ka kami, ng kapwindel hay riimo man yung gasakar at kagawad at
1: kapitan
0: at kapitan nga si Willie malapad riimo man doon nga tao kaya man nagkontrake mo sa anong bagay
1: kaman sa nakikita kaman nakaibahan nga ni kami ko naman
0: oo oh, diba kap ito yun ang bumabaho
1: si kagawad ba eh oh. Si Willie
0: doon ang pangutarang mabaho baka on diya sa bilog nga kapamati
1: sa bilog agmat sa grupo man sana ni nung Reggie Ribukan dati
0: yung advisor si Reggie Ribukan
1: okay
0: e makaroon hay doon among advisor makaroon naman nagtikwas kami kay Windel Tayko sa among kapitan ni Michelle Rico at ni Michelle Sampato nag ni Joan Rico nag-apin na kami kay Willie por dahil sa may mga sangkiri nga diferensya nga nasaira ni Willie sa reunion nga grupo
1: okay.
0: Kaso hindi na ako mahambag kasi magain mabasin. Hindi nga pamulitika kami. Pero wata kami pamulitika. Si Willie Malapad ay kapitan talo nga tawo. Hayamaan nga kontrakimo. Ag kami nga kagawad ana

0: kami nga yung buo para sa tama kuno nga bagong mubo. Doon yung natang, doon yung ako mahambag kay Cap. Hama nagkontra si Willie Kenyo nga imong tawo imauron.
1: Okay. Now, sir, ikaw binaka-pirma sa letter. Ano yung plano after ko meeting last Tuesday? Madirekta ka ba't agto? Personal kay Governor?
2: Ako taro nagpasa ko mga papeles nga ra. Dahil sa doon yan sa pamuguyo na dapat ay andamang pamatian. Pero sa akong observasyon ay wagid.
1: Masawat abutan do meeting.
2: Muro-muro gang.
1: So ano ron yung plano makaron?
2: Raamon niya gina-request. Hay, kung pwede, baguhon ang daro. Ito sanda kumakampit. Kwan sa ibabaw baga ito sanda maagi. Dahil sa kung 2027 pa, ikabay buhay pa tato. Gani, andang i-minimize, i-reroll ng daro dagan.
1: Okay.
2: May posibilidad eh sa konsan na magi.
1: Sin magapos da yun?
2: Ibaw ron, di ka to.
1: Magayo, malibot yang.
2: Malibot yang. Pero, di ka to, tarma nami nga.
1: Daya, abing nga nga ng...
2: Agos, kabagayan, di ka to.
1: Sin dugapos ko rin, karsada, igtugin sa naman siya? Lagin banwagid. Okay, so kung ito sa pihak, mapaliso ka bagid eh.
2: Paliso, ibaw.
1: Pero amat man sa may nagatabok sa suba aga kwan, ng operator.
0: Pero yun niya makaron, niya gaagi sa Tinigaw nga sa Moboga.
1: Tinigaw tayo eh.
0: Sa Moboga, gabuog, ay Cap Windeldon niya kwa nga primiti.
1: Okay.
0: Ka, ito yung umagi sa Tinigaw para o tublima, iya sa ilabod. Kasi rin yung nabuan at yung bagas di karon sa Mobo, ay karong yung matay mo na

0: problema namun sir sa gaagi.
1: Mm.
0: Pudel maabot ta ito kamon sa ibabaw, ro anda nga truck nga masi kayag ko. Ro tugo ta kon sir pilang bilog na ta.
1: Okay.
0: Wa ta kakos wa ta mo gakos it
1: yasa. Yasa.
0: Oo.
1: Nga bisan wa tugan, magasa man gihapon. Del do bagas nga ginabuog sa suba, may tubi.
0: Oo. Pero ay Mateo nga nga Venezuela, hay as in tugo imo sir.
1: Okay.
0: Kasi iya bis nagabuog sa unahan it. Itulay.
1: Sa ibabaw.
0: Oo. Kasi maabot at ito sa amon dun, sir. Igapatuhok pa sanda.
1: Okay.
0: Bago magsaka sa ibabaw. Ito yung na
1: sobra.
0: Na gusto na akong klaruhon. Nga, pwede ako rin nabag ni Ma'am Ami at ni Ralph. Nga, tumbuka. Pero problema.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kami, wa kami problema. Ay gusto mo ako ni Grace, i-minimize yung pagsaka. Nga, kung ano gi-istoryahan ko Martes, ubrahon nila tanato ni Mao. Kasi sa May... Sa July pa sana matapos it Juan.
1: Dayong buwan pa.
0: Oh, dayong buwan pa. Oy, hambang-hambang namon yan eh. Patuon anay bago sakaon ag pag-abot kayo kay Christy nga yung may cancer patient bagto sa nangugta ni Sir Alex hay dahan yung pag agi. Do yan ang among kasugtanan kahapon. Para won ba it, matapos lang ro.
1: Do problema.
0: Do problema agro kontrata nanda.
1: Pero problema sa pagpasimento wa pata.
0: Wa pata. Kasi 27 patrahambal ganin ni Cap. Hay, huwag kamit may himo kasi the decision man it akin ro hay miko apin
1: man. Hindi man kayat barangay ipasiminto ron eh.
0: Kayat hindi kita ron.
1: So, national ag provincial man lang rumakasakarang. Bisa nga ni local government unit it kalibo hindi.
0: Pero kung mapasiminto matanda raya dayang year bago imo manaog sa pagkakapitan hay
1: mas marami.
0: Saludo ta kay Kapitan Windel.
1: Okay.
0: Oo, oh, saludo ako. Pagpasiminto na naman, si Pila, pagkakwari yan ang pagyon, saludo ito kami kay Kapitan Windel. Pagpasiminto na naman karon.
1: Mensahe kay Kapitan Windel.
0: Kap, uwat ako kap, kapamulitin ka kap. Ako yung tangalahay. Sino mo nabatasan kap? Nga bukong takot politikado nga tao. Pero ako yung tahay, kami tanong gina, kami tanong gina pagkapitan, it pamuyo, it ilawod. Doon yung hamang na ako niya ni Pemi, niya, ubrahon man naton do ano gi istorya at mga primitive na sa Ilawod. Ang makaron kahapon na sayran nimo nga ambang it mga pamuyo ito sa Ilawod nga tag-alat manghugta hiwa ka man ya pagapit kanda hasta ka man lang una kay kagagawad bais. Makaron na sayran yung it mga pamuyo ito sa Ilawod ang tag-alat manghugta ang tunikap ikaw mag-communicate ikaw mag-agto kanda prangkahas anda ag atubangan nga ikaw tara bukod to mga tao ni musugod. Salamat yun nga po.
1: Okay. Mr. Igat, sir, ano plano nyo? Sige masunod?
2: Rumasunod.
1: Halimbawa, delwa pa man na si Gobernur naghambay nga kansilahon o rindi eh. Dato meeting pa ito ta Kenro eh. So, depende siguro sa iga-submit yung report ni ta Kenro o mga desisyon ni Gobernur. So, makaroon, sa makaroon pa lang, ay nakikita at yung matsawat abutan din yung nga petisyon. Ano yung plano nga masunod nga action?
2: Ay, ro amon nasunod niya action kaya i-continue tanamon do amon niya pagreklamo ron dahil sa pumuguyo nga ni.
1: Pero kung paano gini ka mukhang mapamatian?
2: Ay, kung sino'ng makabuli ka mon ron?
1: Legal.
2: Legal taron.
1: Okay.
2: Dahil sa amon niya ako na sa legal tara amon, nagduyong dinaagyan ay amon taron eh.
1: O, kamot plano nga mag-request ita, makipag-audience sabi kay Governor? Ako hindi pa matian at takamot direkta?
2: Doon yun naamon nga gustong mangyari kung may...
1: Makipag-appointment ka mo kay Governor para imo mismo, kamot taro makaistorya ka na personal. Ga pamatit imo kinyo.
2: Among pag-usapan ko mga panamon niya.
1: Nga bukod na that report, doon ang mabaton ito sa nga lima.
2: Doon yun yan eh, ro. Kuhan ay, doon yun naamon nga paghambagan at mga panamon, mga pumuyo rito, kuhan na good. Kundi man sana makaten, may makaten yung mga lima o napulo, okay siguro kay Governor nga pamatian manana kami sa amon nga hinaing.
1: Okay. Eh, total may inyo man nga petition, permado man eh.
2: Yes, sir. Doon yan yung permado nga ako man nung nag-submit ito, petition niya ron kanda.
1: Okay, sabi ko makabuti na kay Governor. Mensahe kay Gobernador, ang mensahe sa Barangay Council, kanda yung kapitan.
0: Kung mabatian man, nakita it province, no, ay... Yung pangayon kayo kamit mabaho, gabulig. Kabuhay itang problema na it mubo ilawod. Sa ring kwari una. Wata kami ga harang, wata kami ga bawal. Yung magkwari una, rumang ga primiti. Hey, bajkan barangay ron ng bully man sa barangay ron.

0: doon yung pinakamabaho nga ginabuan it pundo it barangay doon yung ikakwari una sa i, sa Mubo Ilawod. Basta amo niya talaga na pa ngayon kay Mugob o kay kong Marquez manay buligi nga kami nga mapasiminto rudagan namon una. Uwa ta kami it problema kung masiminto ta una ron.
1: Okay. Sambilog ilang galero gina request nyo mapasiminto eh. Hopefully may ideyahan da. Mr. Igat sir, thank you sa pagbisita. Salamat ta kagawad da Arnel.
0: Salamat din gyud sa pamuyo it Ilawod Mubo.
1: Si kagawad Arnel Cardinales it Mubo aga Mr. Alex Igat. O sa bilog sa imogid din nagapanguna sa mga nagapetisyon nga versus sa quarry operation una sa barangay Mubo. Alas 8:23 si Kapitan Windel mga nangan makamanumano ta. Before kita tumabok sa Nabas pagkatapos yamang kara. Standby. Oras sa Pilipinas. Alas 8:23 sa tudkin yun eh. Dating kagawad, Mila, inasyosyo tayo ko, ita, New Buswang. Agatod kinyo, Tando Ay Light, ganang may kasama.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tando Ay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tando Ay Light, ganang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando Ay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Opie, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga buti ka!
6: Bicol Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Bicol and Alilin Taunan Bicol.
7: DGX 500!
8: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay?
7: Umawi ka na lang
8: sa DGX 500!
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
8: pang laban
7: sa mga free radical
8: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
8: Ang DGX 500!
7: Araw-araw,
8: bibili sa mga butik.
9: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod paghihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa, since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
13: Yes, John, thank you, kid, and thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
12: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
9: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abogid na sa gamat.
15: Live amidst nature with
0: wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
15: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
16: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow!
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Walang inaasahan kung sang ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
20: Balik sa aton nga pagpangalagad. Happy viewing anay kay Ma'am Lina Mercado na sa Sydney, Australia. Matawahay nga gahon man kagawad Michael Binanueva Solina kay Ma'am Gemma Tolentino. Good morning kay Toto Roger Lozero Nagales. Happy birthday sa nang apo. O makaroon nga daw, may 14. First birthday ni Riz Mateo Isada Nagales. Ito sa Boracay. Happy birthday, kid. First birthday. Kay Ma'am Rosie Isoguna sa Andagaw. Madam Bill Arsula sa Hong Kong. Don Cipriano. Mainit nga gahon. Sa mainit nga balita. God bless manu na sa Mabilo Calibo. Kay Mr. Rinaldo Santiago Quarry, good morning, Gid. Ruby Gabi, good morning man sa Ibon MPC. Sa taga Mabilo, New Washington, Tres Hermanos. Glory be to God of Abraham, Isaac, and Jacob. Shout out, Dr. Jones, wala sa Mabilo. Kay Ismeri Bantang, good morning, Gid. Happy birthday, Dr. Rapi Bantang. Dr. Rapi, happy birthday. Good morning, Gid. Ismeri Rinaldo Ray Sombilon Bantang. Kay Julian Vega, sa naman siya. Jojo Hopandao na sa Tinigaw, na ipatring ng Nancy Igos, ng Giuseppe de la Cruz, at kay ng Lilian Sablaon. Aga kay Jake, ag Lucas Kral Rupa, happy monitoring man. Kay nung Reggie Ribukan sa Mubo, nagapamati taga Mubo makaroon eh. Standby kay Kapitan Wendell Taiko ha. Samuel Escaluna sir, good morning. Hapik ka po na darong basura sa Capitol site, ag sa DC Street. Kung hindi ta ipaagi sa social media, hi, wagid na lagi na aksyon eh. Katulong jet, abogin niya sa gamat, kimog sa istasyon ni Radyo Todo. Thank you man kay Mr. Samuel iskalo na sa linya naton punong barangay Wendell Pereira Taiko. Kap, good morning, Kap.
1: Good morning, mga katudunggit. Sa imo nga mga listeners sa Katudo Radio. Good morning.
20: Ano na kung nabatian mo statement kaya na ni Kagawad Arnel Cardinales aga ni Mr. Alex Igat? Parte ko rin gina-request na nga immediate cancellation ita quarry permit kung mga permites una sa mubo, Kap Wendell?
1: Pinsagin katudunggit ay masako abe ako kay ina. Buabing tawo sa bagay agnay nga may ato nga iba pa rin si Kaso, ay huwag ako ka bati ko. Full interview ba? May portion niya nga, huwag ko man yan yung makuanggit ay hatod kita kay Mrs. Abdina.
20: Okay. Ko Martes may meeting una kay Bahando Akinro na si Toto Ibiya pag si Jer John Kenneth Almalbes. Aga, sa dismayado ko na sa resulta kung meeting kay Bahando Akinro, Kap Wendell?
1: So, isakto ron ka to, dong, dito na rato niya Akinro, marato niya head, si Engineer Kenneth Almalbes, si Mr. E.B. Na yan nga.
20: Yep,
1: no? Oh. So, rin doon, yung istoryahan dong concern, hanungod sa andang petition, naging paabot man tanan do, pros and cons.
20: Mm.
1: So, mga nyo, nagkagasugot man during the discussions na royon nga butang ay since nga randang ginaayo abi ko ato niya mga pumuyo ay immediate suspension or cancellation.
20: Mm-hmm.
1: So, but it happened na during discussion nga ipabot man ni Engineer Kenneth Almalbes nga hindi lagi man naroon natin ma-actionan niya i-suspend or i-cancel considering approve randang nga permit.
20: Mm-hmm.
1: So, nagbayad sa dahil nga kaigo nga taxes at iba nga niroon ay dali lang man ma-expire randang nga na permit no this year. So during the discussion lately man doon ay nagkasugot man niya for the meantime time being at tanan dong mga concern na naging paabot while gina-exhaust man tanan dong remedy gipaabot sa barangay kung ano may bulig barangay tanan-tanan nga agency kung posible baga nga may win-win solution ka dahil sa ya pagod to, wow, no problema. Actually, tama mataro niya, kabuhay yung gitmat ang problema, rin niya butang. But considering ginaugang man yan kita sa pundo katodo jet, no, ay wagin doon na naabot. Rin niya butang ay kunaman nanda nga wagin aksyonan. Ay, every time nga mariklamo rato niya mga pumuyo una with regard sa dagan, ay ato yung kapatawag ang ikikat meeting. But it's so happy niya nga ni Ron niya, rin niya, ban-aid solution niya gidato niya na yung mga itao. Na solusyon since nga wa man yan kita nagkaigo nga pundo ay wa paginha pa konkreta ro yung ngalon niya dayan no.
20: Nakita ko abi nga sa abo nga mga konkreting una sa mubo mong project sa mubo nga infra eh. Ano natabo sa ilawod nga rakap nga wa ma tigayon nga mapasimento for the past 32 years ko no eh nga una ka sa serbisyo man ni Kagawad Arnel.
1: Tabuol tagana ako no. Well, anyway, tama mataroon niya. Abo matang ang mga congreting. So, see, it's happen niya. Sa bilo gabi karumbutan katudong jitay. May mga portion karot looting nga. Aton bala lang ang mga taga-anat yung tahay. Hindi ta magsugot. So, it's happen doon niya. Kung na matay, nag-ausoy kita't lugar nga ito ay wata problema. Eh. Sahit man kita, kung implementar kita at government project, sahit dapat ay kasigurado na may by donation ba nga?
20: Correct.
1: Why problema?
20: Correct.
1: Ay malisod natin doon nag-i-implement, no? At in addition, with regard sa ginahambay ni Kagawad Arnel, ay Kagawad Imaw. So, kung nakita na narong problema na ron, sa bilo punta, ay policy-making body Imaw eh.
20: Mm.
1: Legislator. So, may pasa ba nga Imaw resolution? Ano ko, di karoon niya concern? So, kung wala na akong maabot, ay may mga Kagawad kita na dapat sanda magpaniino kung ano ikamayad ko atong sityo o ka atong kabilugan. So kung kamatod man yan, katulong dito ay waman ako nag-aakwat sa akong niya bangko ay ang mapuntarani rin ko pa agenda kung ano mga wanta noon ano rin kinanganon yung mga proyekto.
20: Okay.
1: So dapat doon ay nakabulig kita pag-abot sa plano at barangay since nga pero barangay council sa collegial body. So kapingin doon sa imo nga mga nasakupan kung nakita mo na nga may problema gali na yung cementing so hindi ka kapasyat resolution ka sponsor solution sa funding agency sa atong congressman, sa DPWH, kay mayor, ano mo di karon? Ay, wala, may action sanda. Ay, iwan man nga niya eh. So, kunwa na ako naabot sa akong inugtulupangod, ay dapat atong nga konsiho man kung ta rin wala.
20: Ano plano makorita barangay kara? Sabihin mo ginanganan ng hingyo eh. Dumapak konkreto rin nga karsada sa Ilawod, sityo Ilawod. Oo, takadat problema ko no. Pag-abot ni kara kanay Kristiya at ang abagay, ay matsa nag-saperimaw, may masakit, ay maghinay-hinay, nagaganda mga kwan doon na dump truck kara.
1: Anyway, katodong jet, side kahay. Sa iyo na ang approve na itong budget for 2026.
20: Oo.
1: So, during deliberation, wala man sa dating ang kuwan ka ron, na even sa amon doon na era, sa NTA, ay among NTA malangani ay 20% ay wangani kabot sa 1 million, 900 plus malang, unlike sa barangay ang dagaw nga, pilang million, pilo-pilo, taranda. Ay, na yung, rin yan yung paabot ko during sa meeting, nga pasalamat man yan niya karon niya sa aton niya local government unit nga may aton niya pundo nga 3 million nga ginatao by next year. So king paabot ko malang ron nga makon hay ron makon nga kung ano ro kailangan hay by next year hay una ipagabutang. So sa so makaroon niya ginahambal ni Consial Arnel nga makaroon insigida ay so sa milog yung mga konsihal apilar ko kana nga magpasa ng mga sandayt resolusyon, ma-request kita sa ahensya nga natungdan. Ay bukong doon nabi, katodong jet side kaman, nga may mga proseso, kung kinahangan kita pundo.
20: Pundo,
1: kita,
20: correct.
1: Kinahangan natin doon program of works, kinahangan natin doon resolusyon, paano kita tawa at pundo, ay hindi nga nikasarang ratong barangay. So, mga ratong karong maubra, ay magpasa ng resolusyon, gayo sa atong gobernador, congressman, o mayor, o sin pang ahensya at gobyerno.
20: Ano ba rin karsada nga rakap? Provincial? Barangay?
1: So actually ay sa makaroon ay gina-work out nga ni Namon doon ay di, may portion, may una di karoon doon niya ginasugin niya provincial road. Actually ay may skits niya niya ako iya.
20: Okay.
1: So rodita karoon makaroon ay gina-retrieve Namon agot to ay tawan doon attention agot to provincial road gid man doon ay ayaw natin doon sa ato niya provincial government road kay Governor Joel Miraflores. Mapandingan doon, madugangan pagidaan ng pandingan niya ginataot mong sitio, agot so ay ma-insakto ang gini karon.
20: Ang mabahan ito plano, estimate, kung pilagin doon kailangan niya pundo, para mausuyan ba ka?
1: Oo, ron, doon yan eh. Yung paabot ko ron during our meeting ko, siyang adlaw ato, sa inaman doon taga-provincial engineer's office, kung naman doon ato nga taga-DPWH, at yung paabot ko nga ni, kung pwede ninyo broad design, program of works na plano, agot ko ay ma-estimate yung pilagin doon kailangan. Agot, pagpasa nato ito resolution ay i-attach ba nato may idea agira ato niya provincial government.
20: Oo, ay ma-resolve kung ga-request kat funding ag ginakapa pa it funding agency. Kung pilaro ita-okay mo, ay matsa malabo, taron na yun.
1: Yan na, nag-inasugod doon abe, sa todong jesa, natawag nato niya annual investment plan.
20: Na, kundi ko kwan ko barangay assembly na isuryahan magili rin nga ng concern cap una sa Ilawod.
1: Aho, yung paabot man doon
20: ko March
1: ipabag nga ni Ronnie Grace sa ato niya municipal DILG. So rin nga niya concern rin doon yung tatar man nga niya wala pa matangani ni Ropin Forum ay yung paabot siya ni Grace mataro rin niya putang.
20: So makaroon dahil nga wala pa kita ita pundo wala pa ita ta request nga ni sa ato nga provincial government o kay Congressman Jess Marquez sa 1st District nga masuyat pundoron. Ano makaroon doon nga planot barangay kara?
1: So, kung ano yun, ako yung barangay na during our meeting with the Aklan Environment sa Akinro ay i-regulate anayro mga sistema while gina-exhaust natin tanan do remedy nga pag ginatun doon matayin ginatun do problema di karon pareho man ako pag papakonkrita at pagbutang i-trainage di karon.
20: Oo.
1: So, i-regulate gino pagpasaka pero doon nga gina-complain nanda nga pagasa patapo-tapo ay tanan doon ay ingistoryahan i-regulate gino tanan doon sitwasyon.
20: Oh, tagro permites kuno una dahil wapagang si Mationg ag si Rab Valenzuela ay daw bukot masyadong mabahor problema dahil before sa na magsaka ay ginapatuo gid anay rong bagas. Gain ko makaron ko nung pagbubo ita bagas nga may tubig pa, arangkada lagi. Solo tubig kakahog sa karsada. Anay ro dagat resulta ita magasabi san buwat ugan.
1: Alo yun nung rin kita pero na hindi kita binato dun malikot kawan na katodong jet nga natural sa suba halin ay may tubig man doon so, tubig it so ito naman pabiro na ikunting ulan ay gusto mabay ba sa magpasaka ay natural gagata
20: natural
1: maya doon
20: pero makaroon nga summer so, ay
1: o ba sa mga kaon ni Kuga nga pag remind sa ato niya mga permiti no sir nagkaroon si Kunsel Arnil nag-create niya niya ako ay group chat karoon agon some time to time ay di karon kung may problema ba nga, di karon namon ipaabot sa ato niya mga permiti. Oo. Di karon namon ipaabot.
20: Makaron nga, Samir, wat ako not problema kay Winley. Iyat ni mo gatabok, abis ako ni. Iyat ni mo sa suba, gagi, wat ni mo na sa karsada eh. Ay, wat ni mo problema ka na, dahil wat ni mo gagi ulit, ni mo sa suba, dahil nga Samir eh, marong suba, manabaw eh, kayang tabukon ito dump truck eh.
1: Aho ay ay windle abigaron ay waman abigaron katodong jet imaw stock pile bali direct ron imaw binabakit gina-extract agen suba diretso aron sa aron man pakay at aga ko na sa suba
20: okay
1: ay wa mao stock pile abi anang ana karon niya ICC so doon karon na butang aga sa batero na yung kanto magbuo mo tangani maron dati una sa mubo man gaagi pero gina pantay na ron gina stockpile anay ag bago man gina patuo gitaron wa
20: patuo
1: ani
20: may iba bang pwedeng agyan maliban ni karon yes captain
1: kaya time maron katodong jet so December malangan ron na approve karon daan nga permit
20: okay maliban na bini karon sa Ilawod nga karsada nga makaron concern ko re nga nga ginistoryahan naton may una pa bang ibang pwedeng agyan ro mga operator nga ra.
1: So para yatay may kuwa pag git pero ako sa git kami ron so yan git doon ito an kung siin git doon lugar so yan git doon may tira na good to ay hindi doon mag sangag mga
20: mat sa may karakuno sa gaposit ibaw leso
1: magayo
20: magayo galing makon masyado kung sa ibaw leso kapamagi
1: kapabuan na nagyan
20: okay hopefully nga masolbar na yung nga concern nga at mga tagilawod Kapitan Windel.
1: Aho, wa man aton doon ginapabayi katodong jet aton doon gina higuha git wa makita na ila nga pa deprive man daan ang mga kuan ko aton ya ma constituent sa sito Ilawod ay constituent man aton sa kabilugan it barangay Mobo.
20: Okay, mensahe lang kap kapingit sa mga taga sito Ilawod.
1: Sa ako nya ron yung mga pumuyo manuna sa sito Ilawod ay ato niya nga, kung ano natong istoryahan, yung kasugtanan, nairoon niya na ipodamintay matur niya, magtrabaho lang kita. So, wamag kita, hambay nga, ginahambay nga pamulitika, o abo, nga ni kinarambay ito na, wala ko na ugaling, ay, sa makaroon ay, ginahambay ko nga ni, nga, tapos matarang termino, ay, katrabaho mo lang ako hasta sa Disyembre. So, matigayon matarok. So,
20: eleksyon.
1: So, eleksyon, no? Kung ano ako maabot sa ako niya termino.
20: Okay.
1: So, gusto ko siya awat man ako nun sa ako niya mga pumuyo sa barangay Mubo ay hindi ako yung buligan doon na patapos yung manudaya na nga termino.
20: 32 anyos, di ba? Ikaw una sa council? Before ka ng kapitan, nagkagawad ka pa eh. Bago ka ng kapitan, nagkagawad ka pa eh.
1: Ako ay nag-escape pa katodong din.
20: Nag-escape chairman pa. Bago nagkagawad, bago ng kapitan.
1: Oh, mga ano na so winapabot natin sa aton man yung mga sa atong kibahan sa konsiyo. Kaya kung hindi maabot sa aton yung piniino baga bilang punong barangay ay kung may abot yung sa inyong piniino ay dapat ay inyo man niya ipresentar. Bukunit maghipos kita una sa sulod at kung sa guwa ay ito kita mag sininambay baga sa wait merito no? So yun daton ay sahid man ka katotong jet niya kita ay nakasayon kita kukuseso. Nag-ibisi President Magida tayo ang bisis ay ano niya mabutang aron na inatayla
20: natin. Sa nagdayo ang bisis ka nga din nag-ibisi President, di ba?
1: Oo.
20: Twice again, twice? Okay. Twice, thank you again, Kap Windel. Salamat, Kap Windel tayo.
1: So, thank you man, katodong dyan sa imang pagtutura sa Gontoy. Ato niya mapumuyo sa barangay Mubo ay maliwanagan man. So, salamat again, ay at least intawan ninyo ay fair nga time. Maka-explicar man ako, at the same time ay So, iba man yan nga permite, nag-ayo man. O pwede sanda ko naman.
20: Ayo,
1: oo. Pakahambay man sanda sandang side.
20: Okay, sige. I-try na mo yung maabot ng mga permites nga. Thank you, Red Cap.
1: Thank you, Red Cap. Thank you.
20: Salamat, Kapitan Wendell Pereira Taiko.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ora ibang concern ng mga issues sa again sa Cap Wendell Taiko, te may tama matang lugar. Ah, may proper forum. Ah, kung ano inyong plano, inyo matarong nga kinamatarong. Una man ay si Kapitan. Ah, na matang sabtunon kung may mga reklamo matagaling sa tama nga lugar. Ah, sa proper forum.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Palakpake na dong Rokwandong. Palakpake na dong Solid Waste Management Division. Palakpakanay. Palakpakan tanay dahil kumartes ko no. Dong basura rin karon sa may mabini na pick up pun gidman. Ha? Na pick up na gidman ang basura nga ni palak pakantanay. Dayawon ta!
21: Dayawon! Dayawon!
20: Uman!
21: Dayawon! Dayawon!
20: Aga sa mga basurang wapa na pick up o buswang kabay pang na pick up na. May mga lugar pa tao sa sinasir na nga itong ngayon obrang dam site. Ha? Kung na pick up po, Solid Waste Management Division, pagwagi hapon!
21: Yaw-yawon! Dayawon!
20: Pero ako na pick up!
21: Dayawon! Dayawon!
20: Dali lang daw, hawaan ko na yung mensahe daw nga. Kay Jerlyn Ruiz Mateong, good morning, kid. JB Maturi, kay Gray Nere Gray, Giabel Agatina Ilis. Ita almost wang, aga pamilya Maturis. O na kay JB Maturis. Thank you, kid. Adaw-adaw yung nag-monitor. Engineer Bernardo Biray Moises. Good morning, Engineer. Kay Toto AJ Villanueva Hawood, Kagawad, Kunsihal. Good morning, una sa naging Banwa West, inyong ano, naman siya. Madam Pinidwilan de la Luna, good morning man. Nigbata de Dorigues sa California, nga nagpamatigon. Kay Tay Pedro Navarra sa Palali, at kay Maricel Tolentino sa Caloocan. Mayan ba niya pagpamati kay Mr. Angelito Briones Marincilia. Good morning man, una sa barangay. Taba yun, no? Ah, hindi. Sino ganun inyo, sir? Si Mr. Manulito Manalo tagli sa Barangay Tabayon. Oh, thank you, kid. Kay Mr. Angelito Briones Merencilia. Kay Toto Joy ni Maglunso. Nga nagkakapi-kapi ko, no? Kay bahan si Engineer Nestor Victor Rodriguez. Mayadgid niya pagkapi-kapi. Aga, Romani Payon niya, Doktora Makaron. Doktora Malo Rodriguez. Good morning, kid Doc. Sa inyo nga, malipayon ka, kid. Ha? Alam kong maligaya ka ngayon. So, good morning, kid. Doktora Malo Rodriguez. Dali lang, kid. Ha? Ang isa tong. Pakibalik na doon, aton nga. Ay, nako. Kay Kagawad Sandy Sukro. Oh, good morning, kid. Kagawad Sandy Sukro. Kandidato na kapitan sa Barangay Puok. Agba siya niyo mapungganda. Madam Bill Arsula, igto kita sa Dayawon. Ma'am Lilibet de la Cruz Malacas, sabi viewing. Kay Nini Flor Pintor. Good morning, kid. May flower. Nini Flor, classmate. Good morning sa barangay. Ano nga ninyo? Naluok, no? Kay Blinda Taay. Kagawad anay yag dating SB Buenjoy Villanueva Prince. Si Maninoy nagali karakuan. Maninoy ni Buenjoy. Sa kasal. Ha? Doon ang Maninoy nga si dating Mayor Jed Patrick Babilog it Iloilo City. Nga ko panahon ni Dr. Tegumupad pa Amerika ra. Ay nakusahan ha? Nga involved sa illegal drugs. Ag nakauligang pagpungko ni Marcos. Aba! Ha? Malakas kagali sa DLG na dating SB ang Kagawad Binjoy, ay si Maninoy mo na-appoint ng Undersecretary at Department of the Interior and Local Government. Grabe ba? Ha? Na-appoint ha? Si dating Mayor Jed Patrick Babilog, Undersecretary kong Department of the Interior and local government.
19: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ano, arbitore? Haman ko na may mga media pareho na tabo sa Senado. Hambay na may nagkasama na't baril. Natural may treat. Tapos may naghambag, ba't umiiyak ka? Natural, agang maghilibayag. Tapos kina-question ng DLG, ba't andun siya sa Senado? May mga media gid na clown. Abag, grabe si Tor RB ah. Good morning, Jet. Pabati kami sa Yapak, Boracay, Malay. Joffe's Bake Shop, always nagpamati kimo. Kay Cheryl, Patricio, and the family. Nakailo din na siya sa Joffe's Bake Shop sa Boracay. Bujong Inday, happy monitoring. Kay Nini Wilson de la Cruz, o bedman niya pagpamati. May nagkinapangutan na imo kakon kahapon eh. Si Nini Wilson de la Cruz eh. Nalipat ko't pangutana mo eh. Kay Gars Baltasar, good morning again. Una sa Mubo. Kay LJ Fernandez, Halin sa Altabas, happy monitoring. Mr. Johnny de la Cruz, una sa Libacaw Public Market. May bedman niya pagpamati. Aga standby ka mo sa amon nga pagbalik. Si Vice Mayor James Solanoy. Sabto na rong open letter ni dating SB Ninet Agirigrapit. Maray, karon lang galing. Sir Ed Sabal, God bless you always man sa California. Kay Erica May de la Cruz, ay abaw. Good morning again, Madam Erica May de la Cruz. Ano gon? Ang balita. Reservado sini magulong Pilipinas, nagwawalis lang ng kalat at may nagpapagulo lang. Hambay ni Tres Hermanos. God bless you always man. Engineer Cesar Gomez Taikot Yubuswang. Yawaon kong bungko gid. Tama. Tama kagid Engineer Bernardo Biray Moises.
19: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Kagawa, Jiriado. Good morning, Gid. Una sa Tinigaw. Kaya Jinke Sonyoado. Kay dating Kapitan Toto Lando Reyes. Ag punong barangay Lourdes Nini Pirotso Reyes. Okay, Madam Julieta Reyes. Noted. Huwaman ka ugta si Kapitan. Nagapaliwanag ba lang si Kapitan? Kabuhay niya problema sa Mubo, wrong quarry. Hambag ita, may pamilya man sa Mubo Raimaw. Wa ka ugta si Kapitan. Nag-explicar ma lang si Kapitan. Madam May Villaruel, good morning man. Sa Reyes, ag Villaruel clan. Ag team sa Buko. Kay Kap Buboy sa Buko, kay mga konsehalis. Kay Kagawad Grace Yeban. Ag kay Mister na. Kay Ampod Warren Yevan, aling kay Madam May Villaruel, una sa Kapitula, site, good morning, kid, karon na galing Mayor James Solanoy, manawag kita mga nanay kay Kwan, Mayor James Solanoy, pasabtun de mo ko open letter nga rin ni Kwan, ni dating SB Ninet Agirigrap, bisan mainit ba doon ang sikat it allow, pero kanami rung huyop it hangin. Kaya bisa nag-drive kahit motorsiklo, baliwala rong sila kahit adlaw. Nag-short ride abe ako kahapon from Kalibuto, Takalan, agbanga nga ni baliwala rong init, pero nagbaon takot tubi. Ag kung makabatag uhaw, punduan na mag-inom it. Water. Siyempre, basikon, madihydrate ka. Ag ma-heat stroke ka sa tulang init. Tamagin si Kapwindel. Magtrabaho man doon kagawad para sa natungdan. Nagsaligon lang sa kapitan. Hambay ni bagsik ni Juan. Good morning man, kay nung biniya, kay Ma'am Pila Serna. Wala sa barangay Naluok. Happy birthday kay Kenneth La Chica. Kay Engineer Rex Bautista. Nga nag-birthday man makaroon. Happy, happy birthday, Gid. SB member Rex Abayon Bautista. It Kalibo.
19: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Happy birthday, Gid. Is Berix, ha?
21: Happy birthday!
20: Birthday mo, galing. Makaroon, posipos ka. Happy birthday lang, Is Berix, ha? Abayon Bautista. Sin ba ito kay Ina? Basi ko magkalipata. Kay Dr. Bal Sokro. Good morning, Dr. Bal. Ha? Sokro, ita... aton nga masunod nga kwan masunod niya, alibaro, anong plano ka, Ray? Inani ko, no? Sa sunod, ang galing ko, no? O, sige, ah. What problema, Dokbal? What problema? Hugaton ko yung nahambay nga sa masunod galing.
19: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
20: Kay boss kong Mayor Jibin Makirang, galing ang monitor makaroon. Kay dating SB, matsama SB at umanda, Rolly Nunoy Ikinya Jr., kay Doc JJ, Reyes Ikinya, good morning, kid. Sana lahat ng GOV officials ay ang isipin karamihan o kapakanan ng mamamayan. Serve and protect, mabuti pang DSWD. Iniisip lang ang mga 4-piece member, libreng kuryente, may manti allowance pa. Ahay, alin kay Dino Salminaw. Alas 9:06, hatod kinyo Tando Highlight, ganang mic kasama sa mong pagbalik. Sinabas Mayor James Solanoy, pagkatapos siya magara. Standby!
19: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kaping nga tungod mabawhon gitam ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gat adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuwasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kuwas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatas mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkadito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mendoro. Puyo nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: salamat sa isang Boracay. Hay paning ko mataboron mayor. Ika parehas kita nga apektado, dapat ingatan ro isla nga the ghost that lays golden eggs. Kung sa madlon ang Boracay, madayon parok airport sa pagbiyahe. May mga island tour pa na pasalabas, ag may magadungka pa sa Tabon Port. Pangutana ni Bagsik ni Juan para kay Mayor James Solano iman. Sige, imaw ko naman wag dong. Hingagaw maton mayor ay importante ba pamatian naman ato lakalde. Idmanuang nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung makahingagaw mo sa anong opisina, may landline, ito kita maagi. Ha? Ito kita maagi. Advance happy birthday sa gwapong Mayor Itabas. May 16, good health always. Ba, gali. Kung may tulay, may jama nami mag-man siguro. Ah. Just asking lang. Habang ni Tres Hermanos. Aga, dispiras ka piyesta makaroon sa sitio, anong sitio ba? Sitio, sentro. O, dispiras makaroon, happy piyesta gid. Sa sentro na look. Masako ko doon mga panimagay, kapingin kay Kagawad Charidel, Kagawad Flor, ag Kagawad Jose. Baka naman daw, habang ni Bagsik ni Juan, eh, taga-una ka man, wakatanda ay. Nung bini, ano ma'am, mista kami sa inyo nung binila sir na, ma'am pe? Ano baro inyo nga ron? Sentro baro inyo nga ron? Or, sityo Bega tayataro anda eh. Sentro tayataro naga piyesta hinaga. Dispiras makaron. Masa sityo Bega tayataro kanday nung bini kay ma'am pe na sir na nga ray.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, gali kay Anong Lilan, kay Auntie Ninia Laurente. Una sa Mabini Extension. Dali lang gini mong panawagan nga kinidi ha. Thank you man kay Teacher Sher Herbacio Lozada. Aga thank you gida chay Olvirita naning niyon sa usa nga nag-birthday kahapon. Choy Crispin, una sa barangay Ugsip. Medyo diya pagpamati. Aga, una kay Nayulot, kay Tay Hari na Hill. Sa Napnot, nasa Bukid. Good morning, kid. Na kay Kapitana Lizel.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pati anay Kapitan na... Al Bautista, Bigaman anda. Mamaysa galing kita sa Oktubre, kanay kapitan. A Oktubre pagali sa inyo. Bukon pagalit makaron, sentro tagali makaron, Oktubre pa sa sitio Vega. O na kanay kapitan Al Bautista kaday nung bini na, ha? Pamilyat mga laser na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Matsaagang agag siguro dong eh. Ang agin si Mayor James Solanoy. Pero mas manami siguro i-reschedule ta para mas timprano hinaga dong. Mga alas 8 pagang tratuhon mag-imaw. Ha? Agod makaplas target. Ha? Raton nga alkalde ita nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, ba siguro mabitin kita eh. Agang-agang ng linya, be. Mobile, be, si Mayor James Solanoy. Natandaan nyo do, tubo dati ta mga hotel igto ta sa beach pagto. Di ko nakita ang pag-iingat nila, lalo na sa mga tag-anat, mga hotel dyan. Kung natandaan nyo gang, natandaan gid namun eh. Tres Hermanos, good morning. Aga, nagapamahaw mo, gumot maiso. Si Kagawad, kumari ag antinan si Soto Season. Kaya manok kapitan uno season ita pampangon cup uno ha ita pampanggo tubi it pampanggo ni bakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9:29 agang-agang nagid hinaga lang Mayor James Solanoy para mas manami gid. Dali lang ay dong schedule gali ita pay out. Thank you kay Chief Popoy Darius Belgarejo ha. Araw nga schedule it second quarter social pension payout. For April, May, June. second quarter da. Naka-schedule da May 25 to 27. Pamati mga senior citizen, social pensioner. Dong payout Mayo 25 hasta 27 sa katapusan ng Lunes at Mayo hasta Miyerkules. Roan Dagaw naka-schedule da imaw May 25, 7:30 to 10:30. Una sa Andagaw Covered Court. Dong Bakhaw Norte, May 25 ban, 3:30 to 6 p.m. Bakhaw Sur Covered Court. Dong Linabuan Norte, Agtigayon. Linabuan Norte, Agtigayon, 7:30 to 10:30 a.m. Tigayon Covered Court. Sa May 25 doon. Agdong istansya, 3:30 to 6 p.m. sa istansya Covered Court. Sa May 26, Martes, Poblasyon Kalibo, 7:30 to 10:30. Runat Poblasyon, yat aubrahon na, rong payout, yat ay panigadong payout, sa Andagaw Covered Court, takamo ha, hindi tasables. Oman, do Poblasyon, 7:30 to 10:30, Andagaw Covered Court, dong benyo, bukonit bless, Andagaw Covered Court po kamo. May 26, Buswang nyo, 7:30 to 10:30 tagahon sa Buswang nyo, Covered Court. Buswang Old, Agbakhausor, 3:30 to 6 p.m., Bakhausor, Covered Court. Mabilo, Naloog, Agbriones, tatlong kabarangay, una himoon sa Briones, Covered Court, 3:30 to 6 p.m. Agdong Kano, Pook, 3:30 to 6 p.m. sa Pook, Covered Court. Rokano, wag Pook, sa Pook, Covered Court. Briones na Loc Mabilo sa Briones Covered Court, 3:30 to 6 p.m. Sa May 27, Miyerkules, Day 3, Dong Tiliga Wag Mubo, hay una, igapanigayon sa Tinigaw Covered Court, alas 7 dagahon asa alas 10:30. Oman, May 27, Tiligaw Mubo, 7 to 10:30 a.m., Tiligaw Covered Court, ag dong wa makabaton aro unpaid limbawa wa tahabuo it May 25 26 27. Hay sa May 27 una kamo agto sa PISCAP ng opisina, Federation of Senior Citizens Affairs, una sa may Castillo karon, no? Sa may di maagma yapit sa Titian County Inn. Ito ninyo buon ro inyo nga social pension sa PISCAP Gobisina, alas 7 tagahon hasta alas 10:30 sa mga unpaid wa makabaton it social pension. Hopefully klaro na.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Oman, dong payout 25, 26, ag 27. Piesta inaga sa Poblasyon Abas. Happy Piesta. Agali. Dispiras gali makaroon na pipesta gid Mayor James Solano ya itnaba sinaga. Sino ba bisita ni Mayor James ay? May puntos man tanan sa andaron nga nag-oppose ang nagaduso sa Boracay Tulay aba ni Sir Junior Iges. Ako naman pangutana ano matabo kung may emergency. Halimbawa sa pasyente nga between death and life ag kinahanglan i-transfer sa ibang ospital iya sa Kalibo. Kabuhay nung Boracay nga nagakita wa nanda unaha ospital. Tama ka. May Isiriaco Hospital, huwakan itang bulan siya gali. Ah, may Isiriaco, may kitang hospital sa Malay, huwakan itang bulan siya ko, no?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Observation ko, no, hinaga piestat na Loc sentro pero bukon mo tat batyag dahil nakaugalian yun ng mga banderitas pero sa sentro magang haita med pa sa Briones may banderitas. Importante kita rong banderitas ay nakagawian yang dong banderitas. Importante tabagsik ni Juan, bisan wat banderitas ag may handa. Dito rin importante handa pabairo banderitas, importante may handa. Aro mga Peacer Pok, sa inyong ayuda, Kahapon ginpapangutan na ra sa taga Kwan, taga DA Roinyo sa Fisher Folk sa inog schedule kahapon ay rice and corn farmers. Gina-schedule pa Roana at Fisher Folk ay ginapaagi inyo sa BIPAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So hugat-hugat ka mo mga Fisher Folk, inog schedule na po rong ayuda sa mga mananagat. Agya ipaagi ron sa BIPAR. So anytime ay may inyo man nga payout, hugat-hugat yang kamo, gina-schedule na doon para sa Fisher Folk. Toto Glimari Clarito. Paring Glyn, ah, Clarito. Ay ginpapangutan na ginkahapon da, haman warong Fisher Folk. May anat Fisher Folk. Trobi par, gina-schedule na po, ah, doong inyo. Wait, wait lang po kayo. Nangin ka partner sa technical side. Importante may signal, may load ka mo. Tama dong. Ha? Pabayin na rong bandiritas, importante sa piyesta, handa. Adinon mo rong bandiritas kung what handa. Kung sa mga eleksyon doon, pabayin rong partido, importante, partida! Sa ngayon, kung bilugap po sa itradyo to Aklan, Jet Reyes po lamang, nag-aiwan na nikito temporaryo. It mahida iton, mahiluway, nagmainit nga gahon it Webes. Mayo 14 na kita trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka. Ruy bang ang mga isyong wan aton matalakay, Banwa? Update sa politika, hilaga na ito ni Waswas, ha? Ro update sa patagit politika.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes. Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radio Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay magbakagon ka mo, the best, try ang More Power.

0: by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: May powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: DDX 500!
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix.
9: Swak na swakit sa akong palabor.
8: Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
9: Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na.
7: Nanakas.
10: At gaganda ka pa.
7: Pag-ibisan na basta.
11: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
12: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
13: Ay haragahan ni Pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retirado ngon kita, magkapahuway ngon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
12: Pare hugid kita Pare Plading, gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay, pabas kong paman kita nga ra.
13: Insakto kagid Pare Roding, pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
14: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kada bugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ang magdaga it inyong co-maker.
12: Ay Pare Plading, harun yun rung solusyon sa aton life situation gamit rung aton pensyon.
15: Rung JGM Finance Corporation ay pakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
16: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
17: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. At yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
16: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

숨을 다용가 한다. 그 눈빛은 님을 알아나서

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawag ang beneficyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-KDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-KDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: DTX 500!
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
7: Lalakas.
9: At gaganda ka pa.
7: Pag-ibisan naman ka.
10: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
11: Sa pagretiro,
9: Tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mead gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo din sila diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
9: Sato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok to sa espiyo. Doka nami sa natin skin, no? Ina, atin pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang mighty C alkaline vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa tong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sinula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, pala inom ka, pala pulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
10: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
7: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin?
10: hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
9: isang
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ga provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
10: kulong?
7: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500, Sir Boy?
10: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kaya basically, that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag
9: yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
7: mas dasig mag-ayo
9: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
7: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Di, amuna na pari Richard, thank you.
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
7: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
7: Gusto!
9: No? So ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts,
9: no? Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Agamat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
10: Kaya basi ka ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
7: Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na gani, oh.
7: Sige, daw mahamot to sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sang ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyo na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari naguog, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkidya kung may acidity.

0: that or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sa buluban yusang amang Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa nga bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan. Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan. It's because sa mga bakterya nga ara sa ito tiyan. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
0: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sang muscle mo.
0: So, sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
0: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 ba? Yung malang niya, para malang niya sa

0: ang kaso ubo si Paul Kagilanan ay Andito'y Bayo, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Dietri Bayo, hindi lang sa pagpaayos sa tangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind na lang ka muna, nga, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampyon gid kung ga suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang tanghali, Aklan! Magandang tanghali, Western Visayas! Welcome sa programang Toro Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 14 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
1: Todo Balita! Todo Balita!
0: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributay.
1: Todo Balita! Todo Balita!
0: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo Balita! Todo Balita!
0: At headline balitang lugal, dalawang tricycle driver nagsuntukan dahil sa dating alitan.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Samantala, top 5 provincial most wanted sa Aklan, arestado sa kasong qualified rape.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At PSA Aklan nagsasagawa ng survey para sa mas maaasahang tourism data.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Bagong pangkabuhayan hatid ng DAR sa Panayakan Cooperative.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para naman sa headline balitang regional, DOST Region 6 naghahanda para sa mas malaking AI Festival 2026 sa Western Visayas.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Sa iba pang balita, cooling station sa Iloilo City bukas na sa publiko.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At dako naman tayo para sa headline balitang National PNP nagdeklara ng full alert status matapos ang nangyaring putukan sa loob ng Senado.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Samantala, walang state forces na sangkot sa putukan sa Senado ayon kay PBBM.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At Senador Bato de la Rosa nanindigang hindi magpapa-aresto sa ICC.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Dagdag pang headline, articles of impeachment laban kay VP Sara formal nang isinumite sa Senado.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para naman sa headline, balitang international, Pangulong Donald Trump bumiyahe sa China para sa high stakes summit kay Xi Jinping.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: At gastos ng US sa gera kontra Iran sumirit na sa $29 billion sa ayon sa Pentagon.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para naman sa headline, balitang sports, pagkamatay ng basketball player na si Brandon Clark patuloy na iniimbestigahan.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Sa balitang showbiz, balitang artista, fans ni Barbie Forteza na pare-act sa kanyang sexy party outfit.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: At para naman sa headline, balitang negosyo, inflation rate sa Aklan umilis sa 7.8% na noong buwan ng Abril taong kasalukuyan.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Headline balitang pangkalusugan o health news sa PICOS, papalitan na ng pangalan bilang PIMOS.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
0: Nauwi sa suntukan ang dating alitan ng dalawang tricycle driver sa bayan ng Andagaw, Calibo, hapon ng Miyerkules. Batay sa investigasyon, naglalakad si alias Chris, 26 years old, matapos makipag-usap sa tatlong individual na sinasabing kanyang pasahero. Biglang nag-U-turn ang tricycle na minamaneho ng kapwa driver na si Alex, 39 years old, at umano'y bumangga ang panel board accessory nito sa kaliwang balikat ni Chris. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo hanggang sa masuntok umano ni Chris si Alex sa kanang mata na humantong sa kanilang pag-aaway. Napag-alamang may dati ng alitan ang dalawa na naging sanhi ng gulo. Agad namang naawat ng mga responding Calibo Auxiliary Police ang insidente. Kapwa nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang sangkot at nagkasundo na lamang na ipaubaya ang kaso sa Barangay Justice System para sa karampatang disposisyon.
1: Todo Balita!
3: Todo Balita!
2: Samantala, arestado ang itinuturing na top 5 provincial most wanted person sa kasong qualified rape sa bayan ng Nabas, madang alas 10 kahapon ng Miyerkules. Ang suspect na hindi na pinangalanan ng otoridad, 27 anyos na lalaki at residente rin ng nasabing bayan. Inaresto ang suspect sa biso ng warrant of arrest. Kaugnay ng 2 counts ng kasong qualified rape of a minor sa ilalim ng revised penal code na may criminal case number 18541 at 18542 na inisyo ni Judge Maria F. Macabales Taal noong May 13, 2026. Walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Ang operasyon ay binuo ng pagsanib pwersa na Nabas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Aklan, Regional Intelligence Unit at Provincial Intelligence Unit Aklan.
1: Todo balita.
0: Sa ibang balitang lokal, nagsasagawa ngayon ang Philippine Statistics Authority or PSA Aklan ng 2025 Household Survey on Domestic Visitors or HSDV sa mga piling kabahayan sa lalawigan upang makalikom ng mahalagang impormasyon hinggil sa domestic travel. Layunin ng survey na makabuo ng mas maaasahang tourism statistics na magsisilbing batayan sa pagpaplano ng mga programa, polisiya at iba pang hakbang para sa pagpapaunlad ng turismo. Nagsimula ang pangangalap ng datos noong Mayo 4 at inaasahang magtatapos bago matapos ang buwan ng Mayo. Sa unang linggo ng operasyon, personal na nakibahagi sa field interviews ang ilang opisyal ng PSA upang tiyakin ang maayos na implementasyon ng survey at functionality na ginagamit na data collection system. Ayon sa PSA Aklan, mahalaga ang bawat impormasyong makakalap upang masuportahan ang evidence-based planning at tuloy-tuloy na paglago ng turismo, tourism industry sa lalawigan ng Aklan.
1: Todo balita.
2: Sa kabilang dako, mas pinalakas pa ng Department of Agrarian Reform ang suporta nito sa mga agrarian reform beneficiaries matapos ipagkaloob ang isang egg production project sa Panayakan Agrarian Reform Cooperative sa Tangalan, Aklan. Ayon kay OIC Engineer Nora Ay De La Rosa, inaasahang makatutulong ang proyekto upang magkaroon ng tuloy-tuloy na kita ang mga miyembro ng kooperatiba habang kinauunlad ang kanilang kabuhayan. Naikiisa rin sa turnover activities si Tangalan Mayor Johnny Pintez kasama ang mga opisyal ng DARA at mga miyembro ng kooperatiba. Ang proyekto ay bahagi ng Sustainable Livelihood Support Project sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program na layong magbigay ng climate resilient at sustainable na kabuhayan sa mga benepisyaryo.
1: Todo balita.
0: Alas 11.44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Naghahanda na ang Department of Science and Technology sa Western Visayas para sa 2026 Artificial Intelligence or AI Festival, isang regional initiative na layong palawakin ang praktikal, ethical at kolaboratibong paggamit ng artificial intelligence sa pamahalaan, industriya, edukasyon, pananaliksik at creative sector. Sa paglulunsad ng aktibidad sa Iloilo City, sinabi ni DOST 6 o Regional Director Rowan Gilonga na layunin ng programa na maipakita sa stakeholders ang mga target at layunin ng Western Visayas AI Action Plan, kabilang ang naisakatuparan ng ahensya. Ayon kay Gilonga, magsisilbi rin ang AI Festival bilang oportunidad upang mapalawak pa ang kolaborasyon sa iba't ibang technical activities na isasagawa sa rehiyon. Bagamat pinangungunahan ito ng Western Visayas, sinabi niyang nais din nilang maiposisyon ang AI Fest 2026 bilang isang pambansa at maging international na aktibidad dahil inimbitahan din ang mga kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at ilang ASEAN countries.
1: Todo balita.
2: Binuksan na sa publiko ang mga cooling station sa Iloilo City bilang hakbang ng lokal na pamahalaan laban sa matinding init ng panahon. Ang mga cooling station ay mayroong air-conditioned units, water dispenser at nakaantabay ng mga tauhan mula sa City Health Office upang magsagawa ng blood pressure monitoring at bantayan ang kalagayan ng mga residenteng pumapasok sa mga pasilidad. Ayon sa Iloilo City Government, tatlong cooling stations ang inilagay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kabilang dito ang Diversion Road sa Mandoriao, General Luna Street sa City Proper, at Plazoleta Gate sa downtown area. Layunin ng programa na mabigyan ng pansamantalang pahingahan ang mga residente at mga biyaherong apektado ng mataas na heat index na nararanasan sa lungsod.
1: Todo Balita. Todo
0: Balita. Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo National. National.
0: Nagdeklara ng full alert status ang Philippine National Police kasunod ng naiulat na insidente ng putukan sa loob ng Senado ng Pilipinas nitong Webes. Agad na ipinakalat ang mas maraming pulis sa paligid ng Senado at iba pang pangunahing pasilidad ng gobyerno bilang bahagi ng pinaigting na seguridad matapos ang insidente. Batay sa inisyal na ulat, mabilis na rumesponde ang mga tauhan ng pulisya at security personnel ng Senado nang marinig umano ang mga putok ng baril sa loob ng gusali. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuuang detalye ng insidente, kabilang kung may nasaktan o nadamay. Ayon sa PNP, isinasagawa na ang masusing investigation at validation operations upang matukoy ang sanhi ng insidente at posibleng pagkakakilanlan ng mga sangkot. Pinayuhan naman ang publiko na manatiling alerto, ngunit kalmado habang hinihintay ang opisyal na pahayag ng mga opisyal.
1: Todo Balita.
2: Itinanggi naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may kinalaman ng alinmang state security forces sa nangyaring insidente ng putukan sa loob ng Senado ng Pilipinas sa nitong Miyerkules ng gabi. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na personal niyang minonitor ang sitwasyon ng mahigit 2 oras at direktang nakipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies matapos ang insidente. Ayon kay Marcos, agad niyang kinontak ang mga opisyal ng Philippine National Police at maging si Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation upang beripikahin ang ulat na may armadong tauhang pumasok sa loob ng Senado. Nalinaw rin ni Marcos na ang mga tauhang naka-uniform na nakita sa loob ng Senate Complex ay mga regular na security at police personnel na naka-assign sa Senado kabilang ang mga miyembro ng Senate sa Sergeant at Arms. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente habang pinananatili ang mahigpit na seguridad sa paligid ng Senado.
1: Todo National.
0: Samantala, nanindigan naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya magpapa-aresto sa International Criminal Court habang patuloy niyang ginagamit ang legal na remedyo kaugnay sa usapin. Ito ang naging tugon ng senador matapos ang panawagan ng ilang kapwa mambabatas na kusa siyang sumuko sa ICC kaugnay ng mga aligasyon na iniugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay De La Rosa, wala siyang planong sumuko at hinimok pa niya ang mga may akda ng Senate Resolution 395 na huwag madaliin ang kanyang posibleng pag-aresto. Sa hiwalay na panayama, sinabi rin ng senador na naniniwala siyang karamihan sa mga Pilipino ay hindi pabor na siya ay dalhin sa ICC. Ipinahayag din ni De La Rosa ang kanyang pagkadismaya sa ilang kapwa senador na nananawagang sumuko siya, lalo na umano nang makita ang kabilang si Lacson sa mga lumagda sa nasabing resolusyon.
1: Todo National.
2: Sa iba pang balita, formal nang isinumite ng House of Representatives of the Philippines nitong Miyerkules ng gabi sa Senado ng Pilipinas ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte bilang simula ng susunod na yugto ng impeachment process at paghahanda para sa Senate trial. Inaprubahan ng Kamara ang impeachment complaint sa botong 257 na pabor, 25 na tutol at 7 na absensyon bago ito opisyal na ipinadala. Ayon kay House Secretary General Jeloy Garfield, isinagawa muna ng House Secretariat ang reproduksyon, pag-collate at verifikasyon ng libu-libong pahina ng impeachment records at mga kalakip na dokumento bago ang formal na transmittal. Ipinaliwanag din niya na tiniyak ng Secretariat ang pagiging kompleto at maayos ng lahat ng record bago isumite sa Senado.
1: Todo National.
0: Inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 1966 o AX Act na layong gawing permanenteng programa ang assistance to individuals in crisis situations ng Department of Social Welfare and Development at palakasin ang transparency sa pamamahagi ng ayuda. Layunin ang panukala na tiyakin ang maayos na pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap at pamilyang nasa krisis gaya ng gastusing medikal, libing, transportasyon, edukasyon at pagkain. Magpapataw rin ang panukala ng mas mabigat na parusa laban sa mga mapapatunayang sangkot sa pandaraya, paggamit ng peking dokumento, pang-aabuso sa programa at ilegal na pamamahagi ng ayuda, kabilang ang mga opisyal ng gobyerno na lalabag dito. Matapos ang pag-aproba sa Senado, isa sa ilalim pa ang panukala sa Bicameral Conference Committee bago ito ipasa sa Malacañang para sa posibleng paglagda bilang batas.
1: Todo National.
2: Dagdag pang detalye ng balitang national, kinumpirma ni Mico Clavano na opisyal nang tanggapan ng Office of the Ombudsman ang partial committee report mula sa tanggapan ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson na si Pamphilo Ping Lacson ang kaugnay ng iniimbestigahang maanomalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Clavano, agad na ipapasa sa mga case team na humahawak sa iba't ibang flood control cases ang mga impormasyong nakapaloob sa ulat upang sumailalim sa masusing pagsusuri at kaukulang aksyon. Kabilang umano sa mga nabanggit sa report sina Senator Francis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Kasama rin sa mga pinangalanan sina Bong Revilla, Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair na si Elizalde Co. Sa ngayon, wala pang inilabas na pinal na desisyon ng Ombudsman habang nagpapatuloy ang pagrepaso sa mga dokumento at ebidensyang nakapaloob sa nasabing ulat.
1: Todo National.
0: Alas 11:52 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
0: Dumating na sa bansang China nitong Miyerkules si US President Donald Trump para sa inaabangang summit kasama si Chinese President Xi Jinping na nakatuon sa mga usapin hinggil sa Iran War, kalakalan, Taiwan at artificial intelligence. Ito ang unang pagbisita ng isang nakaupong pangulo ng Amerika sa China sa loob ng halos isang dekada. Kabilang sa pangunahing agenda ng pagpupulong ang tensyon sa trade relations ng dalawang bansa, US arms sales sa Taiwan, rare earth exports ng China at ang papel ng Beijing sa usapin ng Iran. Kasama rin ni Trump sa kanyang delegasyon ang ilang kilalang business executives and tech leaders, kabilang si na Elon Musk at Tim Cook.
1: International.
2: Kinumpirma naman ang Pentagon na umabot na sa tinatayang $29 billion ang kabuuang gastos ng Estados Unidos sa nagpapatuloy nitong military operations laban sa Iran. Mas mataas ito ng $4 billion kumpara sa naunang pagtataya noong nakarang buwan na nasa $25 billion lamang. Kabilang umano sa nadagdag na gastos ang repair at replacement ng military equipment, pati na rin ang operational cost ng mga pwersang Amerikano. Hindi naman agad nagbigay ng detalyadong breakdown ang Pentagon kung paano nabuo ang naturang halaga.
1: Todo International.
0: At para naman sa balitang sports. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng Memphis Grizzlies forward na si Brandon Clark matapos itong matagpuang wala ng buhay sa kanyang tahanan sa California. Ayon sa mga ulat, may nakitang drug paraphernalia sa lugar kung saan natagpuan ang 29 years old na NBA player. Hinihintay pa rin ang mga investigador ang resulta ng autopsy upang matukoy ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay. Noong nakaraang buwan, inaresto si Clark sa Arkansas kaugnay ng mabilis na pagmamaneho at umano'y pagdadala ng controlled substance. Taong 2019, nang mapili siya bilang 21st overall pick ng Oklahoma City Thunder na sa NBA draft bago agad matrade sa Memphis Grizzlies, kung saan niya nilaro ang buong 7 season ng kanyang NBA karera. Nag-average siya ng 10.2 points, 5.5 rebounds at 1.3 assets kada laro.
1: Todo Balitang Sports.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, usap-usapan online ang naging OOTD ni Barbie Fortesa matapos siyang mamataan sa isang birthday party na may Blood and Beautiful or Bold and Beautiful na tema. May ilang fans na hindi nagustuhan ang kanyang revealing outfit at nagsabing hindi umano bagay sa aktres ang ganoong pananamit. May iba pang nag-isip na baka umano'y magbubold na rin si Barbie dahil sa kanyang forma at pagsasayaw sa naturang okasyon. Pero depensa naman ng ibang netizens, 28 years old na si Barbie. At At wala namang masama kung gusto niyang mag-explore ng mas mature at fashionable na looks. Dagdag pa nila, akma lamang ang kanyang outfit sa tema ng party at hindi naman ito kakaiba sa suot ng ibang bisita. Sa huli, marami rin ang nagsabing panahon na para tigilan na ang pagtingin kay Barbie bilang patuwi Toms na image lamang, lalo't isa na siyang ganap na adult actress.
3: Todo balitang showbiz.
0: At para naman sa balitang negosyo, bumilis ang headline inflation rate sa lalawigan ng Aklana sa antas na 7.8% nitong buwan ng Abril taong kasalukuyan, mula sa 5.0% noong Marso 2026. Mas mababa rin ito kumpara sa 1.2% inflation na naitala noong Abril 2025. Sa kabuuan, ang average inflation rate mula Enero hanggang Abril 2026 ay nasa 4.5%. Samantala, ang halaga ng piso sa Aklan ay tinatayang nasa 0.75 centimos noong Abril ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 0.81 centimos noong Abril 2025 at 0.77 centimos noong Marso 2026. Batay sa datos, pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 8.4% inflation rate at may malaking ambag na 41.6% sa kabuuang pagtaas ng presyo sa probinsya ng Aklan.
3: Todo balita.
2: At para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, papalitan na ng bagong pangalan ang kondisyong polycystic ovary syndrome o PCOS, at tatawagin na itong polydocrine metabolic ovarian syndrome o PMOS matapos irekomenda ng mga international experts. Ayon sa mga mananaliksik, layunin ng bagong pangalan na mas maipakita ang hormonal at metabolic na epekto ng kondisyon at maiwasan ang kalituhan kaugnay sa ovarian cyst na hindi naman nakikita sa lahat ng pasyente. Inihayag ang pagbabago sa European Congress of Endocrinology sa PRIG at inilathala rin sa medical journey ng The Lancet. Sinabi ni Dr. Terhi Peltonen ng University of Oulu sa Finland na ang maling pagkakaunawa sa PCOS ay nagdulot ng pagkaantala sa diagnosis at paggamot ng mga pasyente. Kabilang sa mga sintomas ng PMOS ang regular na regla, infertility, acne, obesity, diabetes, anxiety, depression at iba pang hormonal and metabolic disorders. Inaasahang unti-unting ipatutupad ang paggamit ng terminong PMOS sa loob ng susunod na 3 taon, kabilang ang pag-update ng clinical guidelines at pagsasanay sa mga health workers.
3: Todo balita.
0: Alas 11:50 in webinar at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan niyo.
3: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Tomatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biocade Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 12:07. Stand by sa ating pagpangalagad, programang Todo Aksyon.
0: Todo Aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: kadaya niya Troadlaw sa itong mga pinalangkang katagpamati. Nagkapalaya kita sa kahanginan sa programa
1: Todo Aksyon.
0: Nagihapon ninyo katagpamatihan niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. And behalf ni Katudong Rinald Banjula, orario kita nga magkapangalagad sa makaroon nga Mayo 14. Huwebes nga daw. Padayon natin nga pagpanerbisyo sa aton nga mga pumuyong kalibunon ag aklano. Pagka natin sa field, mga abyan. Ang mga natipon man nga mga report. Live sa nakarangatag sa tagsa ka mga area of responsibility. With Katudong Jisrael Nermar. At Katudong Kirby Revision.
1: Todo Aksyon! Todo Aksyon!
0: Likewise, pag-ibang kita mga abyan, kung aton nga partner sa Master Control. Broadcast Engineer. Ding Dong Robiso. Broadcast Engineer Reggie Plasio. Broadcast Engineer. Jan Albert de la Cruz. Broadcast Engineer Geranio Messina. And our Technical Director, Broadcast Engineer Adrian Boboy Plasio.
1: Todo Aksyon!
0: Kami nag-aabi-abi ang nag-aagday at medeiton at mayad-ayad nga pagpamati kinyo tanan-tanan. Mga kabaranggayan na mga kabanwanan sa bilog nga probinsya Taklan at kutob sa malaputan it aton makaroon nga pagpangalagad. Kumusta kamo? Salamat gid sa inyo nga padayon nga pag-subaybay. Nga mga news and public affairs program at 88.5 FM Radio Todo Aklan. Ayas sa aton nga pagpangalagad, tawa natut nagakasibo nga kabuhi ug justisyarong aton nga mga ginpreparar nga mga topiko. Una mga abyan ang yamo ag reklamo ko aton nga mga senior citizen. Nga barangay official pinagi sa pagpamuno ni barangay Captain Hel Murandan. Barangay Tigayon mga abyan. Atoy sa andagarang agin baligya. Ngatig 20 pesos kada kilo itbugas. Inaligar itatun nga mga senior citizen. Isanda maimpormahan it matulin. It konsiho it barangay para sanda man sa bato man sa maka-avail. Nasambit nga programa kung aton nga gobyerno agi sa aton nga provincial government. Tayong pinagi sa aton nga barangay council. Itagsa ka mga kabarangayan iya sa Banwa it Kalibong. May natabo kuno nga tudloanay. Nagipatuon na yung mga senior citizen nga makaabil mantig 20 pesos o kada kilo it bugas. Naturo kuno sa iske. Official it pila ka mga naka-assign at naka-sayod ay nasa barangay hall at barangay Tigayon. Ano ka matura in fairness mga abyan ay barangay Captain Hel Murandante kasi mga abyan makipag-iba katun iya at pagpangalagan para sabton rong mga nagagwa nga isyo natuhoy sa kakungangan. Pagpasayod sa aton nga mga senior citizen supposed to be reasan darong prioridad nga makaavail nasambit nga barato nga kilo it bugas.
1: Todo Aksyon! Aksyon. Aksyon.
0: Sa pihak nga bahin. Kami mga abyan bauhay, tingog a joint element. Aton nga Provincial Intelligence Unit. Aton nga nabas sa Municipal Police Station. At kung aton nga Regional Intelligence Unit. At ngayon nga maristo mga abyan, basiman. Sa gin-issue, gin-pagwa nga mandamiento di aresto. Kontra mga abyan sa sangka 27 anyos. Nagapangatubang it kaso nga 2 counts of rape na dakpan kagabi. Naon magkaroon sa kustodiya kung aton nga mga otoridad sa DIC ay ka-turn over sa court of origin for proper disposition. Nagsugid yung nga top 5 most wanted person sa aton nga probinsya Itaclan riyang nasambit nga akusado sa pag-asa pagpanghimuos isang kaminor de edad na Banwa Itnabas.
1: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
0: Ano ipapagin natin nga ito upang doon mga abyan nga follow-up sa madumduman ninyo nga gin last Saturday ato nga gin palayag sa kanginan ano yun nga adlaw nga Sabado kung nakataliwan adlaw rin nga pag tililipon pag patigayon it meeting ato nga local government unit headed by the Honorable Mayor Juris Bautista Socro. Kung aton nga municipal engineer, kung aton nga municipal economic enterprise, natuoy mga abyan sa bag-o nga disenyo at mga stalls ika asimbol mga abyan o kung ika installar nasa sugod at bag-o naton nga Kalibo Public Market.
1: Aksyon.
0: At kung alin naging kasugtanan para matawaan yung period para magkataon it ginatawag nga fix nga pizza or exact nga pizza it pag-transfer kung aton nga mga negosyante iya sa aton nga temporary public market sa May San Lorenzo. Development nagtipon gitbaga o nagpatigayon gitbaga meeting o na finalize na may natabo nga meeting last Saturday ayrong pinakaletes mga abyan nga nabuo naton sa aton nga contact na mismo sa aton nga municipal engineering department by and by mga abyan ihat-hat naton kung may panibag-o nga development. Istorya ka ito mga abyan kung madumduman presentar ng bagong nga disenyo para agrong pila pagin nga mga dapat ang angay finalize sa component mga abyan kung aton nga Kalibo Public Market. Mga pinalangga nato nga tagpamati may nabuo kita nga information. Magkaroon nga adlaw sa aton nga pagbalik na sa aton nga municipal engineering office. Kung alin mga abyan nung aton nga nabuo nga dugang nga mga information by and by aton balikan riya sa aton nga pagpangalagad para sa benepisyo ang kasayuran kong aton nga mga pumuyong akla nun. Anyway, would like to say hi, hello and happy viewing again, no? Ay, Noemi Santa Maria. At sa tanan-tanan ko, no, from Dubai, Andagaw. Thank you, no, for being with us sa itong pagpangalagan magkaroon ng Webes. Noemi Santa Maria of Dubai. So, sa kay Louis Erudistan. Bilog nga pamilya, God bless. Thank you sa pagpamatiya sa program. Kay Dongdong Oboyes Bilyosilyo. Taliwan na kauliya sa Aklan from Tondo, Manila. Ay importante nga pag-aasikasuhon sa New Washington. No, hamtang mag-diretso sa nag, mag-atinder pagit sa ginatawang kapiestahan. Kamaligan sa Ban White Batang. Ban Kamaligan Batang. Lugar ni Nenen Santa Maria Ode. Mga herosa, no? Nenen Santa Maria Ode. Mamiestahin aga, pichakinsay!

0: imo nga umagad, dongdong o boyes bilyo silyo. Ay na, sanda magkaroon na sa apuga, no, sa sapian. Dongdong adlaw, magkaroon nga adlaw nga nag-atubang sanda sa butilya. Ay, si Uncle Nito'y nag-pinanglibak. Habang nagahigop it, puga nga kabayo. Umpisa sa puga at kabayo, kuliyot anahay coconut wine. O tuba. Ano man magkaroon, basi duway-duway, no? Ayos, okay, so alright, ha? Diba, Uncle Nito'y, no? Uncle Nito'y? So, ganito, imong mga hodiya nga nakasawa ya sa barangay Tugaso sa Banuot, Makato. Naka-remedyo it pamilya Igat. Mangutana gali ako kay Kagawad Igat it barangay Kabatanga. Kung alin na narong Igat iya sa may barangay Tugas. Ay, rung naasawa ko akong tiya, ay Igat man kuno. Galing ay ubuyes, rung ginadaga gihapon. Anong nangyari? Bago ka buhay ka ko niya sa aklan, wag na ko ka sa ginagyan-agyan kung manong plaza nga ron ita Tugas. Mag-adto ako sa Hagakak, lapos bye-bye to. Bukid ba sumagang rong ako nga tiya nga igmangon ni Uncle Nito, iba? Patay ko, makaroon nga tiyempo, hay inog alimangong, tigabo kuno alimangong ang gina suka sa buho, ina sa barangay Tugas. Na nga kasubaan, no? Okay, so do yun banwarong aton nga pagpaabot at pagpanamyaw. Sa aton nga mga suki, ang mga pinalanggang nga tagpamati, nga nag-iba katon, makaroon nga truadlaw, kapon. Sa aton nga pagpangalagad. Panumbalikan nato mga biyandong second bus nato nga tudubati ag detalye ko aton nga mga hairline. Matapos gid lamang rupila ka mga pagpanumdumalin sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Dingdong Robes. Oras sa Pilipinas alas 12:23.
1: Todo aksyon.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, Probiotic, Coffee. Ay, nagmayad-ayad na ako niya pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako, ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong pamatsyag. Salamat it sa More Power, Probiotic. Coffee.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa siningation.
5: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge, ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
8: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Sampon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
10: Sampon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
10: Sampon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Alright, so balik kaya sa aton nga pag-pangalagad, programang Todo Aksyon. Sa gapon niyo, kinapamatian niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. So, itry anay na aton nga makonect rong aton nga programa kay Barangay Captain Hel Morandante. Rong Barangay Kapitan at Barangay Tigayon, natuhoy sa rayang nakaabot nga reklamo sa Radio Todo. Halin sa aton nga mga senior citizen na tuoy sa ginbaligya o ginpaarag nga pagbaligya it bugas. Pinaagi sa aton nga national government ag sa aton nga provincial government nga ginavail kung aton nga barangay council at barangay Tigayon nga makaabaw-abaw man makabulig sa aton nga mga purpose beneficiary sa aton mga senior citizen, person with disability ag rung siyempre sana nga mga constituent rung aton nga mga senior citizens supposed to be amurong sambato sa ginakonsider nato nga prioridad. But rung nagreklamo nga nakaabot niya rung aton nga mga senior citizen. Kasan o baga naghimot programa para nga magbaligya itig 20 pesos nga bugas. No, halin sa provincial government, no, rung barangay council at barangay Tigayon. No, klarohon naton da, no, para maintindihan itanan in fairness man kay barangay captain Hel Morandante. Nasa line number one. Cap, good afternoon. Live ka magkaroon sa programa Todo Aksyon.
15: Pagbaligya, itig 20 pesos na bugas. No, halin sa provincial government, no, rong barangay council at barangay Tigayon. No, klaro ko natin na para maintindihan ito na. No? And fairness man kay barangay captain Hel Morandante. Nasa line number one. Cap, good
16: Cap? Hello, Cap?
17: Okay na.
16: Okay, Cap, good afternoon.
17: Okay, mahina yan. May mong abot niya, mahina yan.
16: Oh, sige, okay. Go ahead, Cap.
17: Okay. Oh, may dahil lang ato adlaw, katong tara, no? Kapingin sa atong Todo Radio.
16: Production sa Todo Radio.
17: Sorry, Herina.
16: Oh, okay.
17: Sa Todo Radio. Yes, sir.
16: Okay.
17: Ano karali, sir, on? Yung bago kita nagabilit, daya nga rahay, simpre, gasulat kita sa atong provincial.
16: Correct.
17: Ay, roon-una din naman karon nga ginobra ay bago kami magbuwit doon nga rong bugas ay niyamon nga ginagahambag lagi ako sa akong nga mga pagawad na sinurong gusto mag-abilit bugas niya sa Tigayon. Ay, simpre, hambag lang dahil, simpre, abo, kapalista, okay, harabakon. Tungod bakon doon regulasyon karon it atong nga barangay o kapingin sa atong nga provincial. Sumaro provincial, di karay, gatawin niya nit 20 piso per kilo at bugas.
16: Correct.
17: Ay, minauna makon karon dahil ng regulasyon ay ato na naiunahan doon senior citizen, PWD, single parent, at bago kita mag-agto sa iba nga mga doyong individual o mga grupo nga dapat tawaan, kasi mga driver man na nga, mga wag ba sa manabaran ng mga income.
16: Correct.
17: Hay, di ira ko nga mga council ka na, sir. Hay, kan, provide matasanda nga mga doyong sityo-sityo para kung sino ro na ila nga mabuo karon. Nga ni ba kung unahon ginanin niyo mga senior.
16: Okay.
17: Okay. Rama na din nga ginsurat sa atong provincial, hay, 300 ka sako. Ay hambay ko, ay kung 300 ba kung kasako nga, di ba hindi natin masarangan niya ipagawa ron, at mag-stock na lang iya sa ating barangay, ay malisod.
16: Correct.
17: Ay ako naging pananay kung pwede kay Sir Arnaez, ano, si Mr. Arnaez, abig ko ron doon nakatukang koordinator. Ay gintawa na ako at 100 yung anay manakap, ay para mana kung doon ibang man mana, ay kasunod man mana.
16: So 100 sucks?
17: Ayan eh. 100 kasako amon nga ginbugana eh. Pero may amon pa ka nga 200 nga na doon yung nakatambay ito kung naubos yung doon na 100.
16: Mm-hmm.
17: Ngayon, kung nagbugas ko Domingo nga to, isa nga, ay gin-meeting nga na kami ni Mr. Arnaez para maklaro kung ano ro procedure. Yan, yung mga firma, dapat insakto, dapat gino'n, di ba, yun ang akuan. Pero ga-provide do yung Philippine ay barangay. Yan ay siminatod ay gagastos pag ito matod o barangay kara, gawin pagid.
16: Mm-hmm.
17: O galing, kagambayanin natin para makabulik kita sa ato ng mga pamuhulyo at siya pa, hindi yun ba sana mag-inastos barak mo sin mag-agto.
16: Uh-huh.
17: Okay. Ay, datong listing na to, nato ramong ginbasihan ng mga pagdatoan ng mobos.
16: Mm-hmm.
17: Una karon sari-sari ron sila, may senior citizen, may do yung PWD, may una karon nga mga bukon manit single parents, basta may ID, importante, ang pumuyo at barangay tigayon.
16: Okay.
17: O galing, ro iba nga rin ang senior ay gabot iya sa barangay. Gabot iya. Hey, hambay ko, habang nag-abot iya, ako kung bitan ninyo ron. Ay, hindi yung kailangan magbalik-balik pa yun sa barangay. At least, ay hitawan na gisanda. O galing, 15 kilos siyang bidan ron para makatao pala lagi kami at binipiso sa mga pamilya. So, yun. Yan ang ginuyap namon, saro yung 100, ay 500 ka katao dapat imaw.
16: Sa 10 kilos?
17: Sa tanggatos, di ba?
16: Sa 10 kilos?
17: 15 kilos.
16: Okay.
17: Oo, 10 kilos siyang anay. Oo. So, para maka-spread agad. Pag magumabot na galing na itong akong dalawang gatos, o sang gatos naman, ipauna ka muna, ikatuman kami gumpisa.
16: Mm-hmm.
17: O galing, makaramang sistema.
16: Mm-hmm.
17: Para hindi magdoble-doble ro sistema, kaya ginain ko doon to sa akong nga do yung HK, Imor Gabuyot F, at listing para hindi magdoble-doble.
16: I see.
17: May time na bisher. Para hindi mo magbalik-balik. Ito kung may iyak sabi ng senior nga Sambilong, ay nagbalik kung mani mo na kabuo na itong adla, bumalik kung mani mo na kagawon. Ay, siyempre, hindi pwede. Ay, parang makaspread gina ito ng mga ano yung naraya nga lang bugas sa ito ng pamuyo.
16: Okay.
17: Dito ako nga ginawa. Baga ni Gagan sa HK para iingkod timaw, iingkod dito, ag kung luwak ka buong, ay tatanaw naman dito, ag luwak ka listing, amo nga gigi, itan ba ay isipirit niya gagod sa sunod nga nga do yung pag tao namon ay kita namon niya giro ano pero kung sino wang tao yun sino
16: ba okay so point of clarification lang ano wrong proseso lista sa na para ma-encode it is K wrong anda nga pangalan para pag may record yun. Ay, di karon yun dahil ninyo ginatawaan rong saan ka kumuguyo. Ngayon, siguro di karon nag-trigger kung nga man. Di karon nag-trigger siguro rong istorya ag isyo nga ituro sa iske, ituro sa council, sa barangay council, ituro sa iske, parang ginpabalik-balik sa parang natudlo anay. Parang rin gusto na nga pag-uawan. Para ma...
17: Masarap na rin eh. Pag-abot ng da, diba? Ay, pag-abot ng da, alam mo gawin ka rin, ay, ito ano yung agi sa iske, ako diin ko di kao.
16: Correct.
17: Itawan ka na yun ni Papil, at bago ka sa kakir, at bayran ni mo ito, ang babukas bukas.
16: Ay, para
17: madali ro sitwasyon.
16: Oh. Kaya
17: para
16: pala.
17: Hindi ka maliktura. Diba, hindi na nang nangyayari yung delivery, sir. Huwa kami yung ganita rin niya.
16: Okay. So, di ka rin siguro nag-kwan nga por dahil nga hindi sa na makadoble ay ginapaagi. Na-encodro na pangaganto. Hindi po hindi sa nakadoble at papel nga idawat ina por dahil magkita sa record.
17: Siyempre, pari na sa mga kundin, siyempre, pangon.
16: Oo.
17: Pari na tayo na ng mga dugadalay ng mga dugadalay. Sagi, pag hindi kami namon na maayos, ay kami talo gabayan. Hindi lang po hindi nga sino mabayan ka na, ay kami talo mabayan ka kung kumurang, kung bugas. Ay, abo na binangyari ko sa mga ibang marangay nga nagalabo-labo na sitwasyon ay huingkod ka galito, huwag ka galit, tapos mabuhay ka bugas na huwag kakabayan. Yan yung masanaga, ano, may proseso kami.
16: Para iwas sa ginatawang kalituhan.
17: Yes, oo. Huwag yung gitara proseso. Nga naman ang niramang pana, huwag ka ito, medyo may una kami huwag ka intindi siguro, ha? Ako lang taga-pangayot pasinsya sa barangay. Kung medyo raw yun nga niya, kung sino rin nga nagalikramo nga senior citizen, ato ka tayo sa barangay. Sa makaroon matood, kaina lang naubos daamon na buga. Kaina lang din.
16: Rung 100 ito, sacks.
17: Ito adlaw ron.
16: Rung 100 sacks.
17: Ito mahina rung daloy.
16: Pila rung inyong... 100. Now, boss. So may 200 nga buffer stock.
17: 100 sa sako.
16: Oh, may 200.
17: Ngayon pa tangagaya.
16: Bilang buffer stock ninyo ron para sa masunod yung activity. I see.
17: Yes.
16: Kasano?
17: Masunod yung mga doon.
16: Asan naman?
17: Hindi kami sir kabuot umantok ninyo.
16: Asan naman ang masunod, sir?
17: Hindi kami.
16: Asan naman ang masunod?
17: Hindi, natapos na namin. Hindi, kayo na lang kami nakarimit. Ito. Kay hindi ka rin karong kabuhin ko kung hindi ka anay ka-clear. May clear na naman to kayo na. Ay ginambayit mo na itong coordinator ay mawat kami at pagbag may una ang on yung stock na itaw ka mo dahil medyo ba may 200 patakasak kami. Ay buo niyo man ako na ito ron ay rumalito dali sir kasi nakos. Ay amo na mayroong takson. Oo. Amo na mayroong kiloon. Kiloon. Ibot ang sasako. Matagot pag-abot gabak ay kayo yun diretso hindi mag stagnant aero tao hindi magkumpo
16: na, ako na ako na nakita ko rung inyong kwan kabudlay una nagkabudlay ka mo nagasto ka mo por dahil una ay nagbakay ka mo plastic para sudlan no gasto at barangay ro ta inyong pag-deliver ina nagagastog yapon ka mo. Plus inyo nga kabundlay na.
17: Siyempre, buong ko siya yan.
16: Nagakilo pa ka mo ina. Grabe nga burden ha. Pero na malisyahan pa.
17: Okay lang ta sir, okay lang karon. Natural gila karon sa tao sir. Natural lang gila karon. Ngayon niya ay, sa sinora galik ramo, nga to nga gusto kita, ay aso makarabi sir, may lagi nagbalik yan ay at bugas. Ay, hindi tayo mo magbuo ay may masakit. Ay, iwa ko na ayat na pagpilita. Ay, ba't ito may gapong lima pa kay ikaw ka? Ay, ginbalik iya. Ay, ginbalik yung manamotuman. Kasi, awa kami gapilit. Kung mga tao ko, senior citizen na din naroon nga na ila, ay, ano tayo sa barangay? Amon taro nga tao, ang taman may atot pang isa.
16: Alin ro issue hamat ginbalik rong bugas? Ano, may problema sa bugas? Mabaho?
17: Litramo, abig ko, nagbalik kay NFA, abig ko.
16: NFA?
17: NFA, abig ko. Hindi, maway. Kasi yung sige, may masakit pa siguro. Alanat ang dumdum ko akong bugas nga rahay. Sa mga dati bagang katong NFA nga issue. Hay, ano nang mga hambal ko, ayaw tama ko niya pagpili karo makaroy. Nagbugalat, ibalik ko taro, kwarta, ay ay agagot baka taligil at anaton sa iba o wala makot tuglima ron ay
16: kung sino
17: ba ako nga ayon wala makot tuglima gani
16: wala matpilitan ron eh saan dapat ang gusto magbaka eh
17: yes sir yes mo gani sir nga wala kami ni ila na agtunan ka naman halimbawa kandahan pag ilista ito ay dati kon ringani ni iba karagin ilista man nga na wala mag-agto mga senior citizen ay wala makanila siguro kumbuga ang iba mata nga nag-agto yan ay ako may garoon mo kita magkinaway mo sa listahan aman ay igaw ni Maui iyaw ni Maui hindi mo pwede makot ayun nga pagbabalik-balik ka doon kung iya ay mawag may nagabayan si Magpo ay kung pag hinawatan mako natin doon sa listahan nga ron pagkabot sa uras ay gastak para itong mabugas yan hindi ka kita ka sa doyo nga buhit. O man, maroon lang ang ginabinuhay sa yaro. Bukasan, ang iyayaring bawa takon, manaluga. Kaya yun, sino gabayan? Di tanong kayo, ako na mamayan. Dayon.
16: O, tama.
17: Ay, gusto ko, mag-uuta lagi.
16: Gani may basihan ka mong listahan. May listahan ka mong para nga, makompleto gid antes ka mo na boat supply rong inyo, may listahan gid ka mo nga sigurado nga naga
17: patay. Ball ay iwa man nga ni Ted ba na sa machine ta listahan iwa man nga ni magalang do eh simple iwa ba ta kuno nga ni kwarta ay utom na namo ta kwarta
16: pwede
17: ibo man nga galing mo sa next box ay may atun kami. Atungod ba kung tungod? Wala kami at napili. Pagkisino yung atun po. Namat nga niya, mayroon nga ibang barangay. Atun mo nga niya, wala ko niya mapuno. May mga ito sa piyak na barangay. Wala niya itaw niya. Sigurado nga nga ako na inakalista ka mo iya. Inakabutang ka mo iya sa computer. Pag abot mo kung sa oras karon, amo na tanaw kung man doon. Halimbawa, no, sa next box nga rasil, no? Ay, tanawo na mundo para kabuhin ni Makuna. Ay, kung kabuhin mo, ay, ano yung makabig? Itong gibi.
16: Iba man, nanay. Iba man. Iba man, para makabig ba? Kasamit, magkasamit yun?
17: Oo.
16: Oo, kasamit sa okay, saan oras schedule yung mandi mo nga second bus?
17: Sige.
16: Saan oras schedule yung mga second bus?
17: Ay, yung number, hamba sa konserit at nga probinsya ay huwag ko namon ba sila yung week ko maan ay tawan kami yan. Ayan eh, another week na to, katuman kami ma tawa panawagan. Ako ginda nga rin makaroon nga ubrahon tungkol may tea out sanda sa 25 nara. Ay, karon magpalista na po to kan may kwarto na senior citizen. Ay, may tea out sanda sa rayang 25.
16: Oh, sanda nga si... Okay.
17: Sa 25.
16: Oh, second quarter, second quarter.
17: Ay, ito. Oh, i-announce na ito, magpalitan sa dagod. Dapat matagantog yung tanda. E na kasi pag-abot sa oras, ay abot ka na binomingo rubuga siya sa mga meron. Mailwa ko na ila ka ron, yung magpapakiya. Ay gusto ko tayo mga matahot alagi. Kasi ang bago niya, ginatago ka naman niya rubuga siya. Huwag ka ron. Hagi siya lang. Huwag ito ako napili sa barangay. Huwag ito ako.
16: Okay, at least klaro man. So siguro imo lang oras nga pa, mapanawagan mo sa mas timprano. Kap, para sa second batch, pwede, okay. Go ahead.
17: Ay, sayamat kita yan ito, ay, medya rin, kung abot inaro royong pung lima, no, ay, para masaira naman, tugod, pung lima, may kasulbara doon para ipaabot kakon, kami dun iya kita kakon, diritsyo sanda, para masaira na ako niya, gito na noro pung lima na sa guwa. Sama, ako tabi kong bilin sanda na sa guwa, ako na, magigitang pamati atong barangay tigayon, mga senior man, o buko mas senior, o, importante kita senior dagit ang inaulit-ulit kan da karon. I-senior, PWD, single parents, tuyon yung mga dapat unaho na to, na isang daruga hingahos. At mga low income na ranga ng mga construction worker. Ay sila ang nga nandaroon. Rin makunaunahan, tununa. Kunaunahan sa daag, masinwa sa listahan, unahon. Ay, yaw po gima, hindi, gawat makaribang, ay, waman nga ni Gagto, ay, binbilin yun, ay, iyaw ni Yero Bugas, ay, waman Gagto, gani. Pero iba nga galikra mo, kung may pumima, ay, dikso lagi kakon. Agto yun sa sulod barangay, so yun si barangay captain, o, kung ano man yung pagpamandaw kakon, kung si Hill, o si Mr. Morandanti, ay, iya ko, open ako sa mga problema na dapat nato niya nga tawan it action. Yan ikon do yung bagay nga ron, yan ikipasamat kita ko na sa Tudo Radio, no? Sabi kayo mo, sir, Arela, yung okay na, hindi ko na manapusian na, sir, ano, ay Tudo Radio, ano, sinakina nag-announce na si
16: Katodong...
17: Si Rike, nag-announce na?
16: Si, ano, Katodong Judel?
17: Judel?
16: Oo.
17: Hay, pasinsa kita, ay, oras nga nag-configure mo, ito, sabi ako sa gardening. Eh, kung gintawagan na yung ako kayo na, hindi. Tapos, kaya giro. O, ano yung problema nga niya, tapos kaya ginakon. Ay, ito sabi ako sa ano, ito sabi ako sa garden, ay nauli ako, ay mo ano yung pangtawag mo, napaligos yun ako, ay salamat kita sa inyong istasyon. Ginauman-uman ko, sa ato nga magpumuyo, barangay Tigayong, kapingin, senior nga to, nga wakabil, ay, agto sa barangay, agod. Sa sunod nga rang week, kamo ramong priority minatod. Priority kita kamo baskin, wa kamo talisahan.
16: Okay.
17: Agro sa iyo nga rong 25, ay ipanunso sa ato nga senior citizen president, ay kon iyon do bugas karon hay mo gi karo priority itong do yon do among gina natawat pa ni sin tugod pa masaya di kamo kung gapanaw pa kung sin halimbawa kung ito kamo gabuo sa Kalabanga o iya pa kamo sa atong province ay gapan masaya kamo kanugon samantala kung iya sa barangay ay malahumo magumo iburigan pa kamo ngani kung may kakuwangan kami ay gapangayo gidakwit dispensa sa rato nga may problema nga nagdangop ina kay Tudo Radio Jedil. Ay kung ma-historya ko kay Maway, kung 10 kilos mo lang pwede tangka baka eh, bugas na itaw ka. Pero, kaya mo doon, kaya mo doon sa inyo pag-tao ka po dito, importante ang mga yung patabas sa inyong istasyong Tudo Radio.
16: Salamat dito, Kapitan Hel Murandante at Barangay Tigayon.
18: Tudo, aksyon! Tudo, aksyon!
16: Alright, sino yabit mga abyan, si Barangay Captain Hel Murandante at Barangay Tigayon, sana nga pagklaro na tuoy sa aligasyon, no, agreklamo at mga senior citizen na nga tudloan ay rong proseso gali haray ho, no, para nga hindi para mangin klaro sa tanan, para maiwasan ng ginatawag nga kalituhan, ay nagkatabo abiron sa ibang mga barangay with this particular program at aton nga national government, pinagi sa aton nga DA, sa aton nga provincial government, hasta sa aton karanga barangay council, no? Una magpalista, no, para ma-encode kamo sa SK. Pero SK mataw kinyo it papel nga kamuhay nakalista gon. Dagunin niyo rong inyong papel nga ron, bayad kamo to sa barangay. Sa inyong nga ginbayad nga ron, mabil ninyo rong 10 kilos nga ginbayaran nyo nga bugas. Do yun rong proseso. Gani kung na lang kinyo ah, medyo namalisya niyang ninyo ay ginaturo-turo kamo sa iske. Nanot, mabagat na kamo, nanot ay labot man at iske, ay anot na barangay doon nga kwan, nga council, no? So doon gali, roan na kung involved na darong aton nga mga barangay iske official para makabulig man, no? Sa konsiyo at barangay na sanda kinyo mapasilitar nga mag cater o mag-atubang para mailista ka mo. Malista ka mo, tawag ka mo papel. Papel, bitbito nyo, agbayaran nyo rong 10 kilos nga bugas. Pero yun, para sa senior citizen, PWD, single parents, at sa mga lo-earner na ito, mga mayroon ba itong ginakita, kugang-kugang, alang-alanggin, no? So, yun rong prioridad, no? It programa, it barangay council, it barangay Tigayon, ay ginaklaro. May second batch pa, may third batch pa, ay may buffer stock pa nga nabilin nga 200 sacks of NFL rice na ginapahaom para kinyo niya sa barangay Tigayon si Kapitan Hel Murandante. Hindi ka mo magkahawag nga hindi ka mo maka-avail karon. Ay gusto ni Kapitan nga kamutanan ay mag-i-summit, no? Kung ganit na ginabalik, ginatao kinyo tig 20 kilos kid, kundi tig 10 kilos kid para tanan mag i-summit.
18: Todo aksyon!
16: Oh, Clarex yun doon, no? Klaro doon para kinyo. Sa ato nga mga followers, no? Good afternoon, no? Sa kay Johnny de la Cruz. Sa mga kasimaw, no? Ay, doon na balikante ikaw, Johnny de la Cruz, ha? Ay, may mga panawagan, seryo. Nagagap na gumanrong linibo ng mga piki ng kwarta, bulanti na panyaman na ano ra, na biktima at piki ng 1,000 pesos. Happy viewing sa kay Elisa, no? Ina sa Germany. Sanang bilog nga pamilya. Of course, sanang pamilya iya sa bahay ni Barangay Banjo sa Manuat naman siya. Salamat naman. At kay Alex Suwalog Parekoy. Good afternoon, no? Sito Andagaw, Barangay Lupo-Lupo Street. Ginakoreksyon na kay Noemi Santa Maria. Nga address nga Andagaw, Dubai.
18: Todo aksyon!
16: Okay, sa aton nga pagbalik manwarong report ko aton nga mga field commandos salin sa nakarangatang sa mga area of responsibility agdugang paginaton nga mga tao pangdunri sa aton nga pagpangalagad panumbalikan naton matapos gilamang rayang pila ka mga panum dumali sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Reggie Placio. Oras sa Pilipinas alas 12:59 ang rayang oras sa ginatudkaton it more power probiotic and in one coffee mix your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power copy daily to achieve a healthier you.
18: Todo aksyon.
19: Mga katodo, Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
0: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
20: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ay, ako yung problema, ay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Namak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: All right, so balik sa ato nga pag-pagalagad, programang Todo Aksyon sa gihapon inyo ginapamatian niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Ginapatigayon nga activities, no, or special operation si Katodong Rinald Bandula somewhere in Boracay. No? Po dahil may ginpatigayon nga sa kampay bus operation, no, ag initially, no, nangin may dinakuro na sambit nga operation, no, sa Bato Manong Natikma sa ginpatigayon nga by bus operation sa Segundo Distrito.
11: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
10: Happy viewing sa kay Jomar Takod. Thank you for watching live. And of course, sa kay Anan, no? Happy listening. Happy viewing, no? And God bless kay Anan, nga nag-monitor man makaroon niya sa aton nga pagpanglakan. I-activate anay si katodong Jishrel Narbar na tuoy sa layang wanted nga persona nga may kaso nga pagpanakaw, no? Nga naaresto kong aton nga mga otoridad iya sa Banwa Itkalibo. Samtang may isang kababaye nga nag-adtuman sa police station nga kuno ay nagreklamo sa ginatawag nga overpricing isang kaprodukto nga anang ginbakay isang kamol yaman sa Banwa Itkalibo. Naka-standby na katodong G, si aton nga partner, si katodong Gisrel, standby ha, ay i-activate by and by, no? Para sa detalye with this particular headline na anang agin plaster mga kabyanan. Si katodong Gisrel, standby ha.
11: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Katodong Gisrel, please, go ahead.
12: Katodong Arolino, sang ka babae karal nagdangop. Ya kada sa tong karanga tagatapan ita Kalibo PNP para ireklamo katudong nga Rolinor nga tawag karanga madya overpricing ba nga baligya ita sang kamol ya kada sa Banwa ita Kalibo, no? Bis information nga ginganing patag ya kada sa tong karanga Kalibo PNP kay na Mother's Day katudong nga Rolino kada nagadto sa nakal sang kamol para kunta mag warang-warang, no, sa sambitan karanga mall apang pag-abot ang karakadong nga Roli, no, sa may medya pamasage ba nga karakadong Roli nga section kahit nasabitan ka nga mall is may nag-offer ba kanda ita natawag ka nga pwede ba karakadong Roli nga massage o massager ba nga item no, sa nasabitan ka nga area kung sa scene is naging offeran sa nakadong Roli ita presyo nga 21,000 doon ka doon roli, rung ni-offer ka na karay ta minugbaligya. Mm-hmm. O sa scene is, suno ka sa rin nga minugbaligya, baga ako kung ahente na sabitan ka ng item, suno ka na is, pwede mo manara ayuan it, 5,000 ang katodong roli, kung basta bakun mo rung sabitan ng item. So, nainganyo, no, rung nasabitan ka ng babae, nga, taga-habakal na nakatodong roli, rung nasabitan ka ng item. Tapang pag-abot ka sa nga panimagay, being, nag-scroll-scroll ba yung mga katodong roli, sa nasabitan ka ng, ano ba online shopping ba kung na Shopee ba nga kadong roli is may nakita timo ka nga item ito nga parehas gina karon parehas gina kadong roli it itsura anong sina to tayo medyo mahal ta kadong roli ang bubarato ta baga nasa 889 yata kadong roli ito nga item sa online shopping nga parehas mo lang man yan eh rong itsura tagaro natawag ka ng quality pinasambitan ka nga items dahil nga ni sa anong nakita no isa nag-agtoy mo karo sa nasambitan nga mall, nagbalik mo ito, agaging kumprunta na baro namin sambitan nga ahente at produkto. No, suno mata sa ahente is, ano ba ako no, medya odo quality ba ka doon roli, magkaiba, suno karo sa ahente nga, ang dabi man nga ray, amon tabi man nga ramam nga tawag ka ra, amon tabi man nga item nga ray, original tama na ra, aga bukon niya tama na ra, it substandard, doon ka doon roli, rungging pabutsyag ka ray na sambitan nga ahente, apang suno mata ka ray, nana, dayong nababakay ka doon roli sa Shopee, isa substandard, din mata ka doon roli, rung kambal ka ray na sambitan ka nga ahente, aga apang hindi kita ni makumbinsi, rong nasambitan ka nga babae, aga suro pa na is gusto nung ibalik rong item, apang di ka nga roli, baga pagbatunon nyo ta, dapat suro ka na, wata ka na, no return, no exchange ba ka ng roli nga, pang policy, di na nakarang aging pabutsag sa babae, so umulit ta, di nga babae mo ta, aga karaya ta, limo ka ng roli, agto sa pangkara nga, Kalibo PNP, para mag reklamo, ag mabot letter, aga suro ka na, is madaritso yung mga ka ng roli, sa pangkara nga, DTI, para reklamo rong nasambitan ka nga ano ba ente o kundi nga nga kumpanya nga ita nasambitan nga produkto nga nagbaligya ka doon roli na tawag ka nga overpricing no aga rin nga nila itong padumduman itong pulis itong mga Kalibo PNP ba personnel nga pagwan sa may mga nag-offer ba ka itong roli itong mga item sa mga pila ka mga malls doon ka ba na nabikaroon is naga nagapistol sa nasasugod, mabayad siya kadunong roli, ito natawag ka nga rintay pistol sa sasugod itong mga mall, at mabaligyan ang nga produkto, at rubukon na tanan kadunong roli nga nagabaligyan ang sasugod itong mall baga, is legitimate baga nga mga tawag nga nag-akupar ita pwesto na sasugod ka tapon ka nga mga mall. So, aging kamayad lang manda, aging pablatter kadunong roli, yakan sa itong karanga kalibo 20, no, para man sa nakaigyo ka nga distribution, at di nga ni, madaritso na takadong roli, di nga nga biktima sa atong karanga pinatapan ito at DTI para man nireklamo o nasambitan karanga overpricing katodong roli. Samtang dugang pangabalita, yung kabunda sa Banwat kalibo, isang ka wanted person sa kasong pagpanakaw katodong roli, noong naresto ito itong karanga kalibo PNP, no, kahapon katodong roli. Sa visa manda ita, warrant of arrest kung may criminal case number 2695 noong nanaog katodong roli sa Municipal Trial Court ka nagtaligad ka nga Lunes, no, Mayo 11, apang inaresto na katodong roli kahapon yung mga bandang alas 2 noong nakasumibahing karait istansya kalibos ang ka 20 anyos ra noong nasambitan nga akusado ag residente man it nasambitan ka nga lugar ag ano nera ging kusubiyan ay no, ito itong karanga kalibo PNP pero nga akusado bago man katodong roli nakatagana nga iga plastar o kung nadag pagdagon sa korte aga may ginrekomendaman no itong karanga korte nga 10,000 pesos no katodong roli para man sa ano karanga temporaryo karanga kahilwayan katodong roli. Samtang dugang pangabalita man sa kabikol or accident pero nagaguntad no na sa may bahay karaita barangay Kaano kalibo kay nangara mga bandang alas 12:30 katodong roli nung imbalbado man dung daywa kara ka mga motorsiklo kung sa siin dahil nga sa bilog na sa kamiyo ay agare nga nga Suzuki Birchman no katodong roli. So sa loka sa driver at nga nga MUI pareha sa nakatodong roli nga halinman no sa Banwait kalibo aga pagabot ng area isa nag-overtake tabagare nga nga sa Birchman sa tricycle nga nakarang kasunod ag nagkumating tabagay mao kumating so rin mo tanga motorsiklo ay yung UI yung matang mga sa may slow lane kaya pag overtake it rin rang Birchman sa tricycle nga sa may tunga ay pagkating na habang gay mo kaladong rolit yung rang UI may matang matakarahit sa naninahan sa nasamitan ka ng mga involbado at aksidente tag sa bilugan ni Karadi yung rang nakam UI kaladong roli waka doon driver waka rahit papilis nga daga aga sunok ana karay sa nalipatan sa nakarang panimagay apang day matakarang naka Birchman puti katutong roli is kompleto matas lura nakarang papeles kaya gindaga sa nara sa itong kalibo PNP aga basi kung may settlement man katutong roli nga matabo sa itong akarat pila ka mga dayangarang daywa ka mga imbolbado aga simpre tikitan gindaga katutong roli rin arang sambilog ngarang wat papeles no simpre said mo naton nga bawal gid magpadagagat mga motorsiklo nga bukon gilid kumpleto katodong roli sa mga dokumento itatong karang mga ginasakyan ng mga behikulo katodong roli. So far, sa pagsikyar mati ba karang mga municipal police station, no, ay medyo matungtawa yung mga katodong roli, no, agwa man karagilid madugo ng insidente-aksidente, kaya nag-untad, nag-respondian atong karang mga otoridad. Para sa Todo Action, ako man si katodong Gisrael Mirbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
11: Radyo Todo, live, report, report!
10: Salamat gyud katodong Jisrael Nervar no sa imong police report. Happy viewing and happy listening no sa kay Exaltio Teresio. Nagamonitor makaron na sa may sitio bita barangay Kayang 1 sa Banwa It Makato nan. Nga nagasilibra ko anda karang bispiras makaron nga adlaw ay hinaga sa 15 ka piestahan.
11: Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Galing haywa matimbitasyon kita nga nababaton.
11: Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Aman ba no? Wot at nag-imbitar ka itong kanapista ina sa Kayang 1? Ay hindi yun ako kuno taga Kayang 1, ano?
11: Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Ya, yeah. Baga itaga ibang banwagan, itaga ibang barangay, kinaimbitahan nyo.
11: Todo aksyon. Todo aksyon.
10: Okay, sa ato niya pagpadayon, mga abyan, naka-standby si katodong Rinal Bandiola live sa anakarang area sa ginapatigayon makaroon nga bypass operation sa Segundo Distrito. Katodong Rinal, standby!
11: Radyo Todo, live! Report! Report!
10: Katodong Rinal, please go ahead. Katodong Rinal. Katodong Rinal, please go ahead. Katulong Rinal. Oh. Wala. Okay, dalig lang, no? Si Katulong Rinal, no? Paki-adjust lang, no? Anong communication. Hindi siya pumapasok, ano? Again, no? Katulong Rinal. San ba, ha? Sa aton mga pinalanggang atang pamati. O dahil may special operation nga gin munutan, no? Si Katudong Rinald Banjula, no? That's why kita ro nag take over iya sa anang trono. Ay ito tay mao sa sangka lugar sa ginapatigayon mga abyan nga bypass operation aga matalon sa matangan na arestorong nangin subject, no? Aga posible nga may na recover niya mga illegal nga droga sa posisyon control it na sambit man nga subject.
13: Todo action.
10: Again, happy viewing sa kay Ma'am Elizabeth, no? Ina sa Germany. Thank you sa almusal. Almusal pamahaw pa lang kamuda. Hapon yun diya, gahon pang sanda to. Alam mo pang sanda ka pamahaw. Okay, balikan na to, Doy. Okay na siya. Katunog Rinald, please go ahead.
14: Hindi ko maintindihan. Ay, what mo
10: ito? Okay. Okay, Katunog Rinald. Wala, wala siya. Lagi lang, no? Okay. Wala siyang monitor daw.

0: operation para sa isla ita Boracay, no, kung singin talaga yon do ray kraga operation ya kar sa may barangay Manok-Manok, no, particular sa may sitio Tambisaan katodong Aroli, no, gin talaga yon ita aton nga malaya PNP makaron kraga udto adlaw, no, rung subject sa may kraga operation is gin kilaga nga si Ryan Igtanlok, no, imora 44 anyos nga residente ita barangay Bulwang sa Banwakara ita numan siya katodong Roli, no, kay kaina gin pangutana nato ni mao kung ano ra na trabaho kay sino ka na hay naga-apply plang, no, iya kara sa isla ita Boracay katodong jud Roli ga makaron, no, iya manimora naga board sa may part man gihapon ita barangay Manok-Manok, no, iya sa isla ita Boracay gin aresto si Ryan matapos nga habakan, no, ita sangka plastic sa jay ita suspected siya bu kabaylo itray kaga 1000 pesos nga bay basta money, no, nga gin patigayon ita aton yung mga kapulisan, no, nga nagahimo itray kaga operation makaroon kaga udto adlaw iya sa ton sa isla kara ita Boracay gin try na ton nga buan, no, ita statement pro ray kaga suspect o galing nagpamalibad na imo katodong nga Roli, no, hamban na no comment na, no, hindi na magtaw karita statement may kantanan sa ray kaga gin patigayon nga pag aresto, no, ita aton yung mga kapulisan na katodong Roli during sa pag-bad search, no, sa nasambit karang subject kay wala gid man, no, ita dugang nga nabuo karang mga items sabi, no, or ano karang kontrabando sa anak nga gawas no sambi karang suspect katodong Roli aga sambilo gid jamang, no, sa ray karang baybas nga gimpatagayon ita aton ang mga kapulisan, no, particular do aton nga Malay PNP iya karon sa isla ita Boracay. So sangka plastic sa jay, no, kabaylo itrek nga 1000 pesos nga baybas money nga ginggamit, no, ita aton yung mga otoridad sa rekrang nga transaction against, no, sa rekrang nga subject nga si Ryan Igtanlok ita barangay Bulwang sa Banwa kara ita noman siya katodong Roli, no, kay base sa aton ng mga information, no, nga nabaton iya sa aton kaya nga magkapulisan sa isla kara ita Boracay, no, nga bago nga na-identify do ray kraga subject ka katodong Roli nga naga-engage, no, sa ray kraga illegal nga droga pero sa naba naton nagapamalibad na, no, si Ryan nga magtaw pa ita statement may kantanan sa ray kraga operation, no, nga gimpatagayon ita aton nga mga kapulisan dasig naman, no, rung pag-inventaryo kay uwa na gidman, no, ita na recover dugang, no, sa anak nga posisyon, no, kasambit kra nga suspect katodong Roli matapos nga arestuhon ita aton ang nga mga kapulisan. So doyon, no, rung na recover sang ka plastic jersey ita suspected siya bu kabaylo ita 1000 pesos nga bay basta money, no, katodong Dudel, katodong Roli nga na-recover sa rekraga suspect nga si Ryan Igtanlok during saging patigayon nga bay basta operation makaroon nga udto adlaw iya sa isla ita Boracay. Direkta to Roli, naroon tumatod ka nga report, no, direkta iya sa isla ita Boracay, particular sa barangay Manok-Manok sa Japon, para sa Todo Action. Ako man si Katodo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Radyo Todo Live Report! Report!
2: Okay, salamat kada katodong Reynald Banjula sa imong report, no, natuoy sa gipatayong nga bypass operation, exclusive mga abyan, iya sa Radyo Todo, ina sa bahin at barangay Manok-Manok, sa isla at Boracay, ya, nga konsiyentong nangin subject sa bypass operation, si Ryan Igtanlok, no, at barangay Bulwang, sa Banwa at Numansya.
1: Todo!
2: Sa pihak nga bahin sa aton nga pagpadayon mga abyan, mga pinalangga natin nga tagpamati, no, may nabiktima na naman it fake money, no, o 1000 pesos sa sangka bulanti tong nakataliwan to sangka sa sangka flower shop, no, buta bangon ay nag-exist si man dong ginatawag nga 1000 nga pike o 1,000 nga pike gani mangi dapat mangin vigilant rong aton nga mga negosyante kapin para mga maintok natong mga negosyante rang nagabaliget ice cream order te ice cream mga maintok nga mga baraka nga amurong target perme it rayang mga naga pagua it pike nga 1,000 pesos
1: todo action.
2: Manog baligya tinuga, manog baligya et alin-alin nyo lang rin na, no?

0: amo ra rong gina target andang nga biktimahon karang naga mga I think mga sindikato ra sa nang nagagap na agya sa Banwaid Calibo, no, para nga may dispose na ron nga piki nga 1,000 pesos. No? So gani mangin na vigilant kita, no, sa ra nga piki nga kwarta nga 1,000 pesos nga nagagaptaon niya sa sugod kung aton nga probinsya Itaclan. Sa piya kabahin, development mga abyan, sa meeting, it aton nga alkalde at Banwaid Calibo, kay Banu aton nga Municipal Economic Enterprise, yung aton nga Municipal Engineering, and likewise, ni Honorable Mayor Juris Bautista Socro with the Rotaplex. Rong contractor mga abyan sa construction kung aton nga bago nga Calibo Public Market.
1: Toto! Aksyon!
0: Ay ba, wagin matawit period mga abyan para ma-finalize kung ano maging disposition at contractor, no, sa aton nga Calibo Public Market, no, para nga matawan yun it exact nga pitsa kung saan ogid ma-transfer ng aton nga mga negosyante. Ay oho, kung gaugan, gaugan man sa na ito, kung mainit, mainit man. Nan, ag labaw labi sa tanan, apiktado gid sa nakarayang mga talipapski nga nag-exist sa tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan.
1: Toto! Aksyon! Toto!
0: Aksyon! So no, sa kay Engineer Dev Ignacio, no, wrong contractor at Rotaplex, nagpatigayon it kinatawag nga, wrong tag-anagin mismo ha, nag it construction firm nagpatigayon it kinatawag nga on-site inspection kung nakataliwan nga isbado. Nan. Pero may another round of meeting by this Saturday again with Rotaplex si Honorable Mayor Juris Bautista Socro.
1: Toto! Aksyon! Toto!
0: Aksyon! Para ma-finalize yun ng variation it components at mga stalls nga iga-installed mga abyan sa sugod kung aton nga Calibo Public Market.
1: Toto! Aksyon!
0: Masa i-finalize na. No? I think, kabay pa. Para nga rong ginakuan yun at ginasiburo. Ang ginasinggitan ko atong mga negosyante ay makuan yun, matawaan yun at nagkakasibo nga sabat kung aton nga local government unit at Banwaid Calibo.
1: Toto! Aksyon!
0: Happy viewing sa kay Kabrigadang Julius Ligaspi.
1: Toto! Aksyon!
0: Thank you for watching live, ha? Katodong or Kabrigadang Julius Ligaspi. Ay, kasi man ako si Makato. Mamista kita yung nagato sa Kayangwan. Galing, waman ako yung imbitasyon. Hindi yung nabay ako taga Kayangwan ko, no? Taga Tibiawan. Kumpisa Tibiawan, taga Kayangwan. Kumpisa ka Kayangwan, taga Tibiawan. Bawa, wat pantunan.
1: Toto! Aksyon!
0: Una ginatawagan na no permanent address or NPA. Pariyo man ko kilaga ko kung magpista sa istansya, taga Tinigaw, pagpista sa Tinigaw, taga istansya man mao.
1: Toto! Aksyon!
0: Ay, galing eh, adlaw-adlaw matabi ka mo na pista eh. Di ba nga? Okay, alright. So, ay, nagalit oras oh. Ito na sila sa ating pagpagalagad programang Toto Aksyon. Salamat kayo sa ating mga pinalanggang at pagpamati sa ating mga viewers. True blooded katudo. Followers na ating mga abyan and viewers, thank you very much. Salamat man sa ating partners sa Phil with katudong Jisrael Narvar. And of course, with katudong Rinald Bandiola. Ating mga partners sa Master Control with our Technical Director Broadcast Engineer. Yan, Boboy Plasio, Broadcast Engineer Heranio Messina, Broadcast Engineer Ding Dong Robiso, Broadcast Engineer Reggie Plasio, and Broadcast Engineer Jan Albert De La Cruz. Sampai kamu sa ato kwa na paalautwasana, katodong Lilia De La Cruz. Nagyabar ako rin yung abya naglagan. Rin yung anchorman, katodong Rolly Boy Herrera. Nagpasayamat yung mabog sa man. Hasta la vista. Mi God bless us all. And bye-bye.
1: inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom,

0: prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer sa akin. Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Anthon Gold Coffee Mix.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Anthon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Anthon Plus Gold. Sigurado ka dito. Anthon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

pero barato nga frozen food products. Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti, tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po, hindi ako nagpapalpitate. Po,
5: saan po kami
6: nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama,
6: ganyan.
5: Tama.
6: Well, maraming po salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, takwad it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwad nga daudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw. For longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan. Tara na po at tayo po yung magkwentuhan na naman nga muli sa ating po naman panadudunan. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po naman numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod at syempre mga kaibigan, gusto lang nating paabutan po ng pagbati yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Yung lahat po naman ng mga umiinom na ng ating po namang rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. At syempre mga kaibigan, yung ating umiinom din po ng ating po namang

0: Ayan, teka, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Lorna Diaz po.
0: Sino po?
1: Si Lorna Diaz.
0: Lorna Diaz.
1: Oo. Ilan po lang kung hindi ako contact.
0: Opo. At least ngayon, nakakontact na po kayo, nanay. Opo. Okay. Nanay, kayo po'y patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Lorna?
1: Kaya lang, natanggal na, nakakatulog na ako.
0: Taga saan nga po kayo, Nanay?
1: Binyan, Laguna.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Okay. Nanay, balitaan niyo po kami, kwentuhan niyo po kami para dun sa mga ngayon pa lang po kayo napapakinggan. Tungkol po naman sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Nanay. Go ahead.
1: Mga hindi pa kumiinom, na kayo, mawawala yung kaba at saka yung panginginig.
0: Yung mga sakit-sakit?
1: Sakit-sakit lahat. Kaya lang, yung gout, hindi mawala eh.
0: Alin po?
1: Sabi ko kaya, may malayuman, humihinto na eh. Yung gout, ang sakit-sakit eh. Naninigas yung paa mo.
0: Opo. So,
1: kaya... Mga daliri.
0: Opo. May iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor?
1: Ako marami.
0: Oh, dapat ituloy-tuloy niyo po 'yon. Tsaka may mag-ingat din po sa mga kinakain, Nanay.
1: Ngay, hindi ba ko control eh.
0: Oh, 'yun.
1: Kailangan na tawon ng ate, hindi nga ako
0: control. Hindi na ko control yung pagkain. Nanay, kailangan po natin 'yon, 'di ba? 'Yun sabi ko nga. Kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee para tuluyan po natin na makuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating rice coffee, dapat kontrolin din natin yung ating po namang sarili. Disiplina din po sa pagkain dahil alam natin na 90% po ng rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng karamdaman ay dahil po daw, ayon po sa mga pag-aaral, ayon po sa mga nababasa po na dahil daw po, Nanay, sa hindi tayo disiplinado sa pagkain. Doon daw po galing yung problema natin sa kalusugan natin, Nanay. Okay?
1: Hindi makontrol eh.
0: Hindi makontrol daw. Yun nga eh. Mahilig sa?
1: Pizzeria, tsaka mga order sa labas.
0: Oo, yun nga. Tapos syempre, kapag nag-order sila sa labas, tapos nag-chichirya sila, pati ikaw, napapachichirya din. Yun po yung sinasabi natin. O kaya dapat po nating iwasan yun sana para tuloy-tuloy po yung ano natin, yung kagandahan ng ating kalusugan. Kaya ganun po yun. Kaya po lagi ko pong sinasabi na kapag tayo po umiinom ng ating rice coffee, may ginagawa rin tayo sa ating po namang sarili. Isa po yan yung pag-iingat po sa pagkain. So kailangan po natin yun. At sabi ko nga dapat po hindi lang po yung pag-iingat po sa pagkain, kundi pati po yung pag-i-ersisyo na may konti po dapat tayong exercise may sa araw-araw para po.
1: Hindi na po nakapag-exercise eh.
0: Oh, yun nga po, Nanay. So, yun po yung kailangan po natin para yung mga ibang mga sakit po ninyo ay maalis po natin. Okay?
1: Ay, wala ko sa alaga.
0: Ha?
1: Check na nakakatayo.
0: Apo, apo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sinatapos yung naman ako. Naiinis na nga ako eh.
0: Naiinis na kayo dahil hindi sumasagot si Kuya Boy. Laging busy.
1: Iba, laging binabati eh. Ayaw mo na ako naka-answer mo eh.
0: Nanay Lorna, hello po sa inyo, Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Nabati na kita, Nanay, ha? Huwag nang magtampo.
1: Naiinip na kapag wala ka sa aking
0: kasama. Naiinip kayo pag wala kang kasama?
1: Araw-araw wala eh. Sa lahat eh.
0: Opo, nasa trabaho?
1: Opo.
0: So mag-isa lang po kayo dyan kapag umaga?
1: Ako maghapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Hanggang alas 7 ng gabi. Pag alas 7 ng gabi, saka lang po kayo, saka lang darating yung mga kasama po ninyo sa bahay?
1: Opo, mga yung mga kasama
0: sa bahay. Oo, tapos matutulog na.
1: Kasi gusto ko tumawag sa gabi, hindi ako makapanood eh. Baka
0: mga nanonood sila ng
1: balita
0: at yung mga ko, ano, Korean. Oo. I see. Pero dapat lang din kung ano. Sa problema ko talaga kung nalakaw sa balance eh. Opo. Basta na yung mga dapat iwasan po yun. Yung mga in-order ng mga apupunin nyo, ha? mukha hindi maiwasan ni nanay. Okay po. Nanay Lorna, maraming salamat. Bye-bye. God bless po, nanay. Thank you.
1: Ayaw po. Thank you.
0: Salamat po, nanay. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Si nanay Lorna, mukhang hindi kaya ni nanay maiwasan yung mga chichirya daw. Tsaka yung mga ano. Oh, so yung po yun. Kasi kung... sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee alone or yung mga iniinom po natin gamot alone. Ano po, na galing po sa doktor. Kasi kung hindi po natin, sabi nga, aalagaan yung ating kalusugan sa pamamagitan po naman ng pag-iwas ng mga pagkain na alam natin na makakasira po sa atin, talagang wala pong mangyayari po sa atin. Patuloy po yan, sasakit at sasakit yan. Kasi sabi ko nga, di ba, inihalan tulad po natin yan sa ano, di ba, sa kanal na nililinis natin. Maraming basura, tapos lilinisin natin, di ba, tatanggalin natin. Dahil po dun sa ating rice coffee, matatanggal, malilinis po yung kanal na yon. Di maganda na naman yung flow ng tubig dun sa kanal na yon. Maganda na naman yung kalusugan natin. Tapos, ayang ka na naman, kakain ka ng kung ano-ano. O, ibig sabihin, parang maglalagay ka na naman dun ang mga basura. So, maaantala na naman yung magandang buhos ng daloy ng tubig. Kaya po nagkakaproblema tayo. Ganon din po yun sa ating kalusugan, mga kaibigan. Ganon din po yun. Kaya po, kailangan po, ingatan natin.

iwas po sa mga pagkain na alam natin. Alam natin yun eh. Di ba? Kahit po si Nanay Lorna, sabi niya eh. Dahil kasi yung mga apo niya daw eh mahilig sa chichirya. Tapos yung mga ino-order po sa labas. Oh, so yun po yun.

0969-226-9623 ang numerong pwede-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Available na rin po yung ating po namang napakasarap na ano na rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Yung pong available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat po matikman nyo na po yun. Kasi pag natikman nyo yun, mga kaibigan, baka sabihin po ninyo, bakit ngayon ko lang nasabi sa inyo na napakasarap pala ng rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, guwapo boy.
0: Ay, baka po maniwala ang lahat. Okay. Nanay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Nakalimutan niyo na po ba ang magandang taga Northern Samar? Si Ate G po.
0: Ate G? Okay po. Ate G, Northern Samar. Okay po. Saan po sa Northern Samar, Ate G?
1: Basta dito lang po sa Northern Samar.
0: Oh. Okay, Ate G. Ate G, ilang taon na nga po?
1: Ay nako. Ano na po? 41.
0: 41. Wow, fresh na fresh. Okay. Ate G.
1: Saan galing?
0: Ate G. Ate G, dahil pakiramdam ko kasi, Ate G, kaya fresh na fresh ka. Pakiramdam ko kasi gumagamit ka na ng ating sabon.
1: Opo, kaya lang hindi ko pa dito makita yung 4-in-1, yung ano pa lang to, yung 3, yung dati.
0: Ah, yung dati. Opo. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala pa?
1: Wala pa po.
0: Okay, sige. Noted po yun. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan para madalhan na rin po dyan sa inyo. Sa Northern Samar, wala pa ng sabon. Okay po. Lahat na po ba ng mga butika?
1: Yung ano lang...
0: Mga butika dyan na napuntahan po ninyo?
1: Yung mga ano lang po, yung mga major drugstore.
0: Okay.
1: South Star.
0: Okay.
1: The Generics Pharmacy. Tapos yung iba pa po. Rose. Okay. Ay, walang Rose. Sa Rose, ewan ko po sa Rose kung meron na. Sa Kalbayog pa po kasi yun. Medyo malayo pa yun.
0: Opo. Sige po. Basta balitaan niyo po ako kung meron na, Ma'am G.
1: Okay po. Dito muna ako sa ano... sa classic na sabon na rice.
0: Yes, opo. Maraming salamat. Kumusta naman yung ating Kojic soap?
1: Ay, mabuti naman at hindi ako nagkaka-sunburn.
0: Yun.
1: Kahit ang sobrang init na po,
0: uh-oh,
1: mabuti pa yung panahon, mainit siya, malamig.
0: Ay, nako. May hugot na ganon.
1: Kuya Boy, may itatanong lang po ako sa inyo. Sino po ba yung lobat? Siya o ikaw?
0: Ah.
1: Oh, ito na lang po. Ito na lang po. Sino po ba yung lobat? Yung cellphone mo o ikaw?
0: Yung cellphone ko o ako? Ako laging naka... Ay, teka lang. Hindi na ako nakaka-charge.
1: Alam ko po siguro yung ano. Hulaan ko na lang. Okay lang.
0: Okay lang.
1: Yung cellphone siguro kasi ikaw lagi ka naman naka-charge ng mga rice brand. Diba? Lala na yung rice, coffee, 25-in-1 plus 1. At saka yung rice herbal capsule. Kaya hindi ka nalulobat. Sana gumawa na rin kayo ng... Sana gumawa na rin kayo ng cellphone na ano,
0: na?
1: Ng charger na rice coffee, para hindi na rin nalulupo.
0: Oh, kasi yung tao kapag nakaiinom ng ating rice coffee, talagang malakas na malakas, di ba? Parang naka-charge lagi.
1: Oo, yung cellphone lagi nalulobat eh. Kaya mag-ano na lang kayo ng rice brand na charger. Rice charger. 10-in-1.
0: Diba? Mukhang magandang ano yun. Magandang idea yun. Binibigyan mo ng idea yung ating management.
1: Opo, nananawagan po ako sa management ng rice brand. Gumawa na rin po kayo ng charger na rice charger.
0: Tama. Pero kayo po, Ate G, umiinom na kayo dati, di ba? Dati pa, umiinom na kayo ng ating rice coffee.
1: Oo, ayaw ko malubat eh. Di ba na yung cellphone ko, malubat. Huwag lang ako, nako po.
0: Nako, pag nalubat tayo, talagang mahirap na. At di ba, yung mga gawain natin sa bahay, sa trabaho, maapektuhan for sure.
1: Saka oo nga pala, Kuya Boy, yung kasama ko po, umiinom po siya ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: First time po niya mag-inom ng rice coffee. Sabi po niya, bakit ganito? Bakit hinahalo kay ang aking tiyan? Sayang ang kinain ko. Sabi ko, ganun po talaga.
0: Uh-oh.
1: Baka yung mga nakain mo, hindi mo naman dapat kinain. Kaya yan.
0: Correct. Tsaka nagkakaroon na ng cleansing effect. O kaya... healing effect yung ating rice coffee. Kaya nararamdaman mo yun. So gumagana, ibig sabihin, legit yung nainom natin na rice coffee. Kasi Yun nga talaga yung yun talaga yung purpose ng rice coffee doon. Tanggalin yung lahat ng mga nakadikit na basura sa loob ng ating katawan na siyang pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Sana daw ano, sana daw po Kuya Boy, pati yung broken hearted na nakadikit na sa buhay mo kaya daw tanggalin.
0: Ouch. Aray ko. Aray ko. Broken hearted. Diba? Oo nga.
1: Kasi nakadikit, lahat ng nakadikit tinatanggal eh. Yung paglimot mo sa kanya, hindi mo ma- yung ano yung alaala mo sa kanya nakadikit. Sana matanggal din daw.
0: Ouch.
1: Ay naka, wala. Pinapatawa ko lang yung mga listener natin.
0: Yes,
1: kasi opo. Maraming na high blood.
0: Oo,
1: dahil
0: yung
1: ang mga
0: iba.
1: Balita itungkol po sa awayan ng mga politiko, diba? Kaya, chill-chill lang tayo. Relax ka lang, ha? Relax lang tayo. Mainit pa ang panahon. Iwasan mong may stroke, mga kaibigan.
0: Correct. Alam mo, nakakadagdag din yung ano, yung pagiging stress kapag dyan sa heat stroke na yan. Oh, tingnan mo.
1: Yes.
0: Dahil sa init ng panahon, ibinuga na ng bulkan ang kanyang lava.
1: Ay, oo nga po.
0: Ah, di ba?
1: Naku po, Diyos ko po.
0: Ah, di, malapit lang yan. Malapit lang yan dito. Malapit lang yan dito sa amin.
1: Naku, mag-ingat ka, Kuya Boy. Oh. Nakakabawas daw ng kagwapuhan pag matamaan ka ng ashpol.
0: Ng abo.
1: Opo, kaya huwag ka pong magpapatama. Dibali sa kanya ka nalang tamaan, wag lang sa abo.
0: Ouch. Ouch na naman.
1: Sige po. Okay na po Kuya Boy. Baka saan po tayo makarating at baka tayo ay mag-overtime. Paganitan po tayo ng mga radio station.
0: Hindi, okay lang naman yun. Kasi paminsan-minsan kailangan nating tumawa. Hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa ano, dapat lagi tayong nakangiti, 'di ba? Kasi isa sa mga, 'di ba, laughter is the best medicine. So kailangan nating tumawa. Kailangan nating umiti pa minsan.
1: Kaya lang. O kaya lang mag-toothbrush bago mag-laugh, ha?
0: Yan lang. yun lang. Sabay yung pala yung hindi ginagawa,
1: oy,
0: ano? Mm.
1: Uy, Kuya Boy, yung mga taga-Albay, mag-ingat po. Ah. Yung mga yes. Malapit po sa galit na si Mayon, eh mag-ingat po kayo. At
0: buti pa si Mayon.
1: Hindi niyo po yan.
0: Buti pa si Mayon.
1: Ano? Nakapag-release
0: ng lava.
1: Samantalang siya, hindi pa nakakapag-release ng love sa'yo.
0: Yan! Yan yung mga hugot din talaga.
1: O di naman kaya yung ano ninyo, yung gobyerno, yung LGU nyo dyan, hindi pa nakakapag-release ng fuel subsidy.
0: Baka hindi pa talaga. O baka na, baka naman na i-release na, pero napunta sa bulsa.
1: Yun lang ang mahirap eh. Sana putasan natin yung bulsa para mahulog.
0: Ay nako.
1: Sige.
0: Maraming salamat.
1: Kuya Boy, at baka.
0: Thank you.
1: Kuya Boy, siguraduhin mo may tubig ka dyan eh. Baka masabi nga dito sa amin sa Inalin, mabalikugugang ka.
0: Oo nga. Okay lang naman. Meron naman ako ditong rice coffee tsaka tubig.
1: Kaya sige, mag-ingat ka po sa katatawa, Kuya Boy. Mas lalo kang cute. Yeah.
0: China oil.
1: China oil. Okay po, Kuya Boy. Maraming salamat.
0: Salamat, Ate G. Maraming salamat sa'yo. Thank you.
1: Salamat. God bless po, Kuya Boy.
0: God bless, Ate G. Maraming salamat sa pagpapatawa mo sa amin. Thank you, Ate G. Ang kaibigan si Ate G, kailangan natin yun. Paminsan-minsan, ganun na yung tumatawa tayo, ngumingiti tayo, kailangan natin yun. Diba? Tayo pa kaseryoso ngayong panahon. Tingnan mo si Mayon. Eh, kasi seryoso, sumabog. Diba? Kailangan natin ngumiti sa mga nangyayari po naman sa paligid po natin. Kailangan natin ngumiti, mga kaibigan. Kasi, yun nga, malaki po yung Malaki po yung nagiging epekto ng stress sa ating po namang kalusugan. Kaya dapat tayo. Iwas tayo sa stress, mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ali mo namang numerong pwede-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Tawag niyo po yan sa amin dito po naman sa ating programa. Anyway, kung meron po kayong katanungan, pwede niyo pong i-text sa amin. At siyempre, itawag po naman sa ating po namang programa. Paalam na po tayo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating maladudun ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
6: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpano East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto kakon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
4: Kami!
3: Meron!
4: Saan?
3: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners.
5: At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre!

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagawin.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
2: Navara. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-119.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
1: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Maris po, kambuunot. Nagpasalamat po ako una-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
5: I see.
4: Patuloy po ang pag-inom mo ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, nag-galing yung mga karamdaman na rin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
3: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.23 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Ay, abaw! Agahon pa? Agahon pa kita ging hugasan? Agahon pa kita nagtugod ko aton nga traktura sa karsadang agang-agang? Nagkaabriya? Kaya pasensya gid ha sa aton karang mga pinalangga nga mga suki. Mga pinalangga nga mga tagpagamati ha ay matsa naatrasar kita. Na late kita ita pilang minuto. Ay bangod nyani ko gulpigat ang humipos imaw. Samtang nagapadayagan kita sa karsada. At una tapaman imaw sa kabangan na abriya. Salin tama konda.
1: Papakita na kita sa
0: salimukan.
1: Trabaho walang
0: hadunlan.
1: Tawani ka ni idol.
0: Ay abaw, hay dapat yun kita sigurong ipatan-aw ra sa doktor.
1: Usapan ay nandiyan siya.
0: Gulpi ta imong nagahimong.
1: Kompleto ang araw.
0: Pagsaayang-ayang pangalugar mga katudo. Gani kon may bagasugon ay nalate kita. Ay ruaton nga traktura dingdong. Agahon pahinugasan do akong parte itiyawas nga dapat hindi paghugasan. Ay ginaproteksyon na naton. Ay basi mabaog. Pero sige nga ka. Agahon man kunoron nga exercise mga katudo. Nga magtugod kita kuaton karanga traktura. Pero haraman ah. Nakaabot. Safe and sound. Alive and kicking. Nakabuhay yung aming wa mabukad eh. Duda ko ra ng spark plug kang traktura nga ra may problema ho. O basi kuyang rasa kaon ag higop itaho. Ni Team Buboy sa buko. Ay pahigpon talang imaurahin doon na taho kon matsamaura roan ang ginabatyag ko atong traktura. Naga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati ha. Mapaluson, Visayas, Mindanao. Kama naman sa aton niya mga linibo-libo nga mga tagpagamati around the world. Ay bangod nga ni nga worldwide aton nga broadcast adlaw-adlaw via www.radiotodo.com ang radyong kaibigan mo. Siyempre makita man kita ang mapamatian via YouTube.
1: Mga walang boses.
0: Aga TikTok. Ani pili yang kamo. Mapa TikTok, mapa YouTube.
1: Siya papayag na maging alibing.
0: Mapa Facebook Live.
1: Ang ikay mapapatulay na.
0: Mapa TV.
1: Tama walang mataas walang.
0: Ag mapa radio. So yun, pili yang konsiin kamo nga platform komportable. Samtang nagahilay-hilay kamo. Samtang nagapupanilhig kamo, nagatapdos kamo ko inyo karanga silig. Ako walis tambo ag walis tingting. Umasako un kamo nga nagainit ita kape. Or nagatimpla it gatas. Nagainit itubi. Nagadigamo ita pang pamahaw. Pero sayod ko nga rumasako-sako makaroon do mga restaurant. Do mga kaganaan, karinderya. Masako gabi yung ginuna sa akon nga ihado. Kay Ihado Harold. Ina sa Harlis Karinderya to. Una sa ubos o. Sa atubang itagonsaga ponsyap. Ay sigidas yung da dab-dab kara. Sigidas ro anang pabukal. Anang sabaw nga manamit. Kay katodong yun sabaw pa lang ulam na. Good morning ha kay Ihado Harold D. Tomas. The owner, the master, the manager. Kita Harley's Karinderia. At kamanaman kay Daddy Harley di Tomas, ha? Kaya nag-monitor man katon adlaw-adlaw sa programang Todo Birada. Inatamyaw ko ita maayad-ayad nga gahondo aton niya mga pinalangga nga mga suki iya sa may barangay Poblasyon Kalibo, iya sa may Silaserna area, sa may

umaga. Siyempre, Manwa, good morning man sa mga taga Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Ayan. Ah, ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad ginyagahon si Kapitana Julieta Mamo Melgarino. Naman kay Auntie Edith Quaterno ha. Nga nagadabdabon, nagapabukay itsabaw. Aga kama naman banwa kay Tita Emma Vega sa kay Maxima Vega o na sa Uncle Bro ang coffee shop ng bayan. Ag sa mga taga barangay Puok ha. Sa mga taga barangay Kaano. Sa mga taga barangay Naluok, happy happy fiesta gali ha. Sa mga taga barangay Naluok. Ina kay Kapitan Albert Al Bautista. Ay dispiras kuno kami eh. May binaili. So meaning kung dispiras kami eh, kaadlawan makaroon. Good morning man sa mga taga barangay Briones. Gabiyon gid una sa Briones housing ha. Aga kama naman ina sa may barangay Mabilo Kalibo. Ina sa mga constituent ni Kagawad Inday, ina patamyaw na gid doon kakonfirmi. Na dapat mana idol tamyawon mo gid. Kabay pa nga una sanda sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag okay nga okay pa sanda sa all right. Sa mga taga Sitio Baybay ha, sa mga taga Pudlon, sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, ag kama naman sa mga taga Altamar, ag sa mga taga Pangpang Village ha, ag sa Sentro proper. Ag ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya gahon. Ina sa Amalia Store, ag sa MGM Gas Station ha, kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung muli ang uwagid nagaungkat sa pagpinamati ita programang Todo Birada. Naman kay nung Merlin at kay nang Julien nga nagapamati man adlaw-adlaw katon ha. Una sa tambayan ng bayan. Good morning kay nung Dolpo Morado ha. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpakalagan. Sa mga mabilunon ha, maayad-ayad gid niya gahon. Inaman kay nang Pini Magno, kay nung Nono at kay Toto Pride. Sa pamilya Magno, maayad-ayad gid niya gahon. Sa mga taga barangay Tambak, New Washington, nagapit lang ay piyesta mat sa 25-26. So Briones ay 19-20 ha, kundi ako magsaga. Diba, tama ako Kapitan Albert. At siyempre, good morning man sa mga taga barangay Istansya. O na kay sa team Buboy Sabuko ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpakalagan. Aga siyempre sa mga taga barangay Mubo o na kay akumpari kong tunay a Junior Ture maayad-ayad gid niya agahon. Ina kay Capwindel Taiko, good morning man. Aga siyempre banwa o na kay Tatay Jesus Alcobindas sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply nagasigabong mando programang Todo Birada. Aga siyempre banwa, good morning man ha sa mga taga barangay Tigayon, barangay Linabua Norte, ag sa mga taga barangay Tinigaw, Kalibo, Aklan. Una kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap, kay Kapitana Nini, ag kay Kapitan Tuto, sa pamilya Reyes. Aga siyempre banwa, good morning man kay Kagawad Jerry Adok ha, hindi gid naton pwede ron niya hindi hilipatan. Ay nagamonitor gid adlaw-adlaw. Aga manaman kay Wonder Woman ang maaasahan ani Kapitan Nini kasi Mary Ann Ratay ang nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpakalaga. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karang pag-ililimaw. Ay hasta kita alas 7:30 makaroon nga adlaw karaita Biyernes. Pizza ano na, 15? Aswildo Day! Sa may pag-aswildohon, ay kunduro yung puro baligot ah. Di ba nga boy? Dong, no, sa mga may aswildohon, ay kun puro balik ka, puro absent ka pa. Ay nano ring bato nun.

0: pirma ka lang ron it malimpyo nga perol. Ag puro zero ro nakabutang. Ay do yon dong kamatuoran. Ay pizza 15 tagali makaron. Wa tanaton matagupang di. Sweldo date tagali makaron mga katodo.
1: Tawanin ka ni idol pag malungkot ka.
0: O, sige. Happy sweldo ha.
1: Seryosong usap.
0: Sabi kong gin sa grupo ita one day millionaire. One month mantener. Ay bangod do kwarta agi yang sa aton ni Alima. Abong bagayran. Ah, may tubi, may kuryente. May internet ag iba pa. Ado yun do mga obligasyones. Karon mo madumduman do yun nga ron kung umabot yun si Judith. Ah, mga katodo, di ba?
1: Nakalipin sa buhay iyong
0: pin. Ang saya-saya nila.
1: Basta kasi yan.
0: Pero hambay ko nga ni, agi ang hugom yang ruimo nga mabatsyagan.

0: pinatamyaw taman ita maayad-ayad nga gahon haro aton yung mga tricycle driver, mga multi-cab driver, jeepney driver, mga minibus driver, mga bus driver, ag mga commuter van driver. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nga gahon. Sa mga senior citizen, good morning! Aton niya mga mangingisda, maayad-ayad gid niya agahon.
1: Salamat.
0: Pero harao na, bago ka mo magtugak, haraanay ro report hanungod sa dagagan ita panyempo, no? Ano ba ro panyempo naton today? Agro panyempo naton sa sugod it up at nga adlaw ro ginatawag naton nga 4 days weather outlook mga katudo ha. Ag kama naman do sitwasyon it aton karaga baybayon, agro aton karanga ginatawag nga heat index mga katudo. Nga ni aton nga pagatuki, tuki onyon, haro dayagan itapanyempo.
2: Rancho Todo, live, report, report.
0: Nakastandby yun direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Chinel. Magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026. Yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na si dating Kaloy ay patuloy pa rin po nating minomonitor. Ito'y huling namataan sa layong 1,055 kilometers east ng southeastern Luzon. Malayo naman ito sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto o inaasahan na pag-ulan na dala nito. Mababa na rin po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo muli. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, yung buong Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 35 degrees Celsius, Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 27 to 39 degrees Celsius, Baguio, 18 to 26 degrees Celsius, Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius, at Legazpi, 25 to 34 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas din na panahon ang ating inaasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan pagdating sa tanghali hanggang hapon. Then mataas yung chance ng mga localized thunderstorm lalo na dito sa may Mindanao. Agot ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 34 degrees Celsius. For Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 35. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas natin na itala ay 46 degrees Celsius dito sa dalawang lugar sa Tuguegarao City, Cagayan at Kasiguran, Aurora. Para sa ngayong araw, inaasahan pa rin natin dito sa Metro Manila ang 42 degrees Celsius na heat index or damang init po natin. Inaasahan natin ang pinakamataas nating maitatala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tuguegarao City, Cagayan. Ilang lalawigan dito sa atin sa may Central Luzon, Sangley Point, Cavite at ilang lugar dito sa may Eastern Samar. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung exposure po sa mainit na panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init, magsuot po tayo ng light colored shirts at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:28 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Rancho Todo, live, report, report!
0: Abogid niya sayamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga naga-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Roaton nga sitwasyon itbaybayon o it problema. Do problema tanaton makaroon do grabe ta kainit. Ay nagahanot a it 44 degree sentigrado. Rong kainiton sa pila ka mga lugar ha. Sa mabahol nga parte it Islat Pilipinas. Nagahanot sa 44 degree sentigrado. Rong kainiton. Kung halimbawa abimana no, mga pasado alas 10, makaroon bumutang katitlog sa ibabaw itabubungan, mga daywang bilog no, agpugohon mo't mga alas 3 or alas 3:30 or alas 4 gid no, agtumimpla kat kape, agmamahaw ah, sigurado ako, yaha tay itlog. Kung halimbawa abimana manindahan ka makaroon ay sweldo no, kon barato ro ibis, makabakay ka biman at mga asa-asa, makabakay kat mga marot, no? Ag imo imong lamayuhon, apihakon, no? Ibabad mo sa maaslom nga ganggaw, butangan mo ita Ricardo, butangan mo't bawang, ha? Ag sangkiri nga seasoning ag kwanyaraw, asin, no? Ag sangkiri nga asukar, no? Agbugaron mo imaw, no? Mga alas 10 man. Agpuguhon mo't mga alas 3, no? Ag ipugpug mo sa lamisa ay abaw, katig ayot ah. Manami yot paligay-ligayon sa sangkiring mantika. Ag magiging suga yot imaw ita gabi nga pang ihapon. Kanamiton yot imaw. Kima-kimaon dingdong. Kung halimbawa barato man aro isda, aglamayuhon mo. Dayang mga sa-asa nga ra, mga tulisok, marot, or halimbawa ay rayang mga tulisan, or kung may una man nga tamban, o kung may una nga laplap, bulinaw, bugaron mo imaw, bisan alas 10, alas 3 pagpugo mo, no? Pag alas 4 pumrito ka, pag alas 5 kumaon ka, sus Maria kagutin. Iparis mo sa mainit-init, o kung may mabahaw ka nga humay, solve mo rin pang ihapon. Matsa nakakaon ka man sa 5-star nga restaurant. Ha? Ding-dong. Okay. O hala, sige, no? Sa aton niya mga kaigmanguran, standby ka mo, ha? Tanong nagakatabo nga nagatunog nga uman na nagatunoga. O. Nagahangdong. O, Aron. Nagahangdo aton niya matsa timprano. Pakita ginamuto.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Maria Kaghusip magayo pangani no Nobyembre hay matsagi na muto taro atong computer nga
2: Berada.
0: Good morning anay kay Bobotski Berti nagatabid yon katon kay Noel Taay Batiles kay Lina Mercado kay Maninay Noemi Santa Maria ha, sa Middle East kay Blinda Taay ag kay Salome Solina Sorilla Villanueva ha, nga nagapamati man. Kay Roger Losero Nagales. Ag kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Ag kay Mami Jo. Ha, malapad. Ha? Good morning. Ayan, kay Jo Wide. Ha? Ag kay Ampod Anneli Makabanti. Ayan. Kay Bing Agang. Ha, sa akon nga schoolmate. Ag kay Mami Perly Puentes de la Rosa Rodating Reyna Itindahan. Ay makaroon ay matsa kandidata imaw ita pagiging Reyna kuno ita Juliana uta. Ha? Igto uta imaw dong sa Juliana Market. Ha? Imaw uta ro sambilog sa kandidata kuno ita Beauty Queen. Ha? Igto uta nagpaamulya si Mami Perle. Ayan. Ay abibisitahan ta kuno anoro anang manami nga mga tinuga. Kasing preska ko anang itsura. Ayan. Good morning man kay Jomari Nerha sa Barangay Balaktasan sa Banwat Madalag, no? Kay Alice Sausa Hieronimo, kay Marilyn Sakarias Igat, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Kay Nang Hilda De Leon Igos, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pag ililimaw. Agka man naman kay Nung Buying, aga good morning man kay Karin Amara at kay Karin Mayor. Ayan nga nag-monitor man, no? Aga kama naman kay Bayet Bautista Yamog. Aga nag-monitor man makaroon sa aton karay nga pagpangalagan. Ay Sarhinto Romel Muratoha nga nagakapi-kapi yon, nagahigop. Ita mainit nga sangkatasa nga more power. Kaya more power tay more adlaw-adlaw ay more power doon na nga kape, no? So good morning kay Sarhinto Romel Muratoha. Good morning man kay Nung Vincent Chua una sa Kalibo Public Market. Ha? Ag sa mga opisyalis itatindahan. Ang sa gihapon, nagahugat-hugat ko manami nga balita, manami nga abiso, seryoso nga abiso itaton nga munisipyo't Banuang Kalibo sa anda kara nga paghalin sa bag-o nanda nga tindahan. Todo, pangutana ay hinuno pa. Ayan, doon yung pangutana. San upa? Ha? San upa nga adlaw? Ha? Ay, Maria Kagusip. Ana na ano talaga katabo ay Maria Kagusip not responding. Oh. Agahon pa nagatinon to dali ko tay sabihan tubi hindo na ray. Komentaristang walang sinasanto. Dali yang si Katodong John na Kabisilya manindahan na kita ay matsaabunda mandong isda makaron. Ha? Sa aton karanga temporary public market mga katudo. Ayan, not responding guman imaw dong. Abu-abi na tuwan, sang katasa ka tubi ay paligsan talang raho agad mag-respond si Mau, no? Agahon pa. Radyo Todo Live Report! Report! Okay, check na ito si Katodong John Kabisilya sa anak karang report and observation sa Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply sa aton niya temporary public market. Katodong John, pasok!
1: Katodong Judil, no? Ba, ikita makaroon sa maya bagsakan area, no? Yang kita sa printe no ato nga ka kanya Lopez store di kararo gabriyat ta kanin itao na akong induna rupresyo it mga kakanin nga mga kanamiton nga mabakal niyo kon pilar mga kakanin nga aton diyang habo para gid nga mahayagan kamo aga pag-agi ninyo riya sa inyo ninyo kon pilar rupresyo pero sa makarong tatrong adyo di kara sa akong alikod ayay ako sa may bagsakan area no ba kanamiton no hasta makarong dahil pag ginamba nato nga abundaro isda. Ay, di kara makarang pangurason sa bagsakan area. Kabuabo pa tagihapon nga mga nagabaligya, no? Dahil kaabong isda nga nagabutan, abo tagihapon riya katurungan dyan. Gutok tagihapon riya. Asta rito sa pinaka printi, itatun nga, no? Peace aga mid-section katurungan dyan. Sa nagawat-huwat, ito presyo kung ano mga isda nga may bakal ng darabak niya sa aton nga may temporary yung may kalibo public market. Gurayan katurungan dyan, no? Araro gurayan, no? Sa akong gilang likod, no? May gurayan, no? Alin ita 150, 160, 170, hasta 200 ro kilo abo rog na yan. Ibahan ni Marot. Marot, abo man. Matan, rumataan na ito. Alin ita 150, 180, hasta 200 man ro kilo, no? Matang bakara, no? May Marot kita, raro Marot. Abo-abo ro Marot. Hasta gidiya sa kay paring ngayon na. Hasta ito kay paring di La Cruz na 160, hasta 180, ro kilo. May aloy man katrungo dyan. Abo man do aloy. Alin itsang gato sa stat 120 rokilo ita aloy. May tiyaw kita rin katulong nga Julil, 120 rokilo ita tiyaw. May lamugan kita rin, kahit parang Roger, no? May lamugan, Roger Ambito, no? 200 rokilo. May sagisi kita katulong nga Julil, sagising isda, 280 rokilo. Rodurado, no? Kay Bradre Rodurado, alin ita 140 stat 160 rokilo. May lila kita katulong nga Julil, no? 200 rokilo, unudra, ha? May aton nga tangigi, may tangigi kita, haya 200 ro kilo, may bisugo kita katrunga jul, no? Depende sa agot bisugo, no? 280 hasta 300 ro kilo, aro ro kilo katrunga jul, no? May bantalaan kita, haya 300 hasta 320 ro kilo, ina kay Bradre, ag sa atong amigo, kay Bradre 300 hasta ro kilo, ina sa atong amigo 320 ro kilo, may malasugi kita katrunga jul, no? 400 ro kilo, may tirok kita katurungan dyan, rutirok sa natyag ko, mabago, tara, pinakiwa-kiwa, tara, papadan. Ay rutirok, 200 rukilo, may bangudlong kita katurungan dyan, bangudlong ay 250 rukilo, rudanggit, halinit 220 sa 300 rukilo, may tambak kita ng isda katurungan dyan, tambak, 180 rukilo, may bulaw kita katurungan dyan, 220 rukilo, ano inasakot nung nga classmate, no? Mamsa, 350 Rukilo katurunga Jul, wapan ako nakita, wapan si Nanay Marit nagabot riya, medyo nagbuwaw-buwaw siguro si Nanay Marit, wapan ato nakita kung ano rong mga isda ni Nanay Marit nga, nakadisplay, makaroon aga nang inabaligya, makaroon nga adlaw nga Biyernes rakit na nakaroon si Bradley Rimon ang sa likod nakaroon Rodilin Bunlis Bangos ay si Ipinana ay nag-abligya mat mga nakasari-sari nga Bangos katulong Julio Abot ang Bangos oh, magaling iya kay Kapitan Nerio para sige na nagpapakyaw Kapitan Nerio Fernandez Lucky Purpose Dealer abligya mat Bangos ra hasta ito kay Ma'am Nining Tolentino Rodilin Bunlis Bangos hasta mga kaipiro na nanay Marito gabaligya it mga nakasari depende sa agtot Bangos ha may tagrapakas nato nga ang maluinto ka Bangos ay 140-160 kilo pero pagpili ito natin sa bawah niya Bangos alin 180-220-240 kilo no it Bangos pili at akamu kamot niya ko Bangos ay yung gusto magbabakaw tapi abo makaroon nga pista katulong nga Jidel ay abo riyag gaparindahan nakita niya niya ako sa kamiga manato niya nga pista sanda nagaparindahan yun niya katulong nga Jidel no?
0: sino si Monica
1: Eh si ano si Maringa Sara Taiko tanom-tanom it praga kayang Juan na
0: ah, ay matsaka adlawan makaroon sa Naluok.
1: Oo, sa Naluok di kon makaroon pista man makaroon ito sa Naluok kaya ako nangaling
0: ag sa nito, barangay Bakhausor yata hiraga.
1: Awa na kon makuha nakita na ko sa parang ili riyo bago gilang nag-agayos parang ili na bara no wa man ako ka nagkaway-kaway malimo ka.
0: Ikaroon banda sa may ginaobrang tulay.
1: Ay medyo sambilog mo lang rupista ka itong ginil. Ito, Bakhausor, sang kapistahan ang sinarunak ka nan. No? At Bakhausor, no? Ganit, pagpista at Bakhausor, bilog ron ay pista ron na ron katulong ginil. Aga sa pagkabot sa karni na ito, ito, manok katulong ginil, no? Abunda manggiyapong kita to sa chicken section, no? Abunda matagyapong kita at karni at manok. Kroaton nga this chicken, nagratong backyard, 200-210 matagyapong kilo. Pero kabot ero parts at karni at manok, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamo, no? Kung ano gusto niyo sa party, ita ito nga, karni, ita manok, araw ato nga karni, man, araw manok na ito nga native, ay 380 matagapon ro kilo, barato kong pari, no? Ang kabo taro, parts, no, it mga karni, manok, mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Kung naman ang karni na ito, baboy, no, ratong baboy, rakasin purcha paglimpo, 380-340 ro kilo, pero kababo taro parts at karni at baboy, yung mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamu sa makarong adlaw ng beers, kung ano haon ninyo, sa parte natong itkarnit baboy. Kapag naman doon karni natong itbaka gano'ng katulungan din, no? Rarang unod 420 kilo, pero kaabot na rupar si karnit baka gano'ng nga babakal ninyo sa iba't ibang presyo, no? Pang palataho natin nuna, gaon, pag binubuan, pili, at akamu kung rupar sa parte mga karni natong na gusto nyo yung paghahaon, makaroon sa adlaw nga, Biyernes katulungan din. Pag-abot gapon sa mga gulay, yan ikara sa likod na akong to, may mga gulay rin karoon sa may bagsakan area, sa mag-ina nga si Mama Maria Dina Mainit, aga na nga Unika Iha, ay nagabungkos ang darot mga nakasari-sari ng mga gulay. Katulong nga Julio, makabakal karoon di karoon, 20-30 pesos sa sambungkos ng gulay. Pwede yun ato panglamay sa ato nga ginagusto nga haon nga. So, katulong nga Julio, may mga panakot ko sa naroon naroon. Ang karoon sa kilid ni Tato nga Mistiksyon, ina di karoon mga ginatantad at mga ginasinsin ng mga gulay. Nga ni wakal mo problema. Pili lang kamuruan, binulog-bilog ng mga gulay roon na kay Mama Malapad. Inamandi ka rin katulong nga Judel do. Aga pagkabuti ka sa ako nga ginatindugan, pagwa ka di ka to sa may Kalatsot Sirod, abo manggulay ka to sa punta katulong nga Judel. No? Mga nagaon na to, no? Kamuti, saging, balingka, gabi, kung ano rin pwede gagaon, ito ninyo makita rin sa pinaka pagpalapos gila mimo it Kalatsot Sirod, no? Abo man rin na, di ka sa ako nga ginapustuhan sa uman, hararo pinakamarami nga mga kakanin, mga frozen products katulong nga dyan. Mas may dikita ginandat live o oh, aron. Aron doon mga kakanin katulong nga dyan at mga frozen products, no? Magkita ninyo at live, no? Yani, yaton ka, itaukin nyo rung mga presyo makarong katulong nga dyan. Ito yung nga mga kakanin at mga frozen products katulong nga dyan, no? Latik katulong dyan. Harang latik, oh. Latik live, ma'am, no? Nay? Latik. Latik ka namin ito. Do latik, oh. Ha? Iglimang piso na tayo sa sambilog. Ruibos ka ito nga dyan, no? Limang piso mo na sambilog. May binagtong rin, may binagtong ato. Kabaho, isa-isari na tanggal biligaw. Binagtong 15 piso sa sambilog. May ukaw, Maria, ka ito nga dyan, no? May ukaw. Karoon, ukaw, harapin nanay, ukaw. Kanami ito na, paborito ko. Hindi akong dayang ukaw, ka ito nga dyan, no? Ukaw, limang piso mo na sambilog. Kanami ito, no? Ka ito nga dyan, no? May dagusdos ka ito nga dyan, limang piso mo na sambilog. Ruputo, ato, ruputo, kabo, oh. Abo ruga ba kayo, no? Ruputo natin, daywang putos, 25 pesos. Ruputo nga may kamay, daywang bilog man katulong dyan, 25 pesos. Ruputsinta, daywang bilog man, 25 pesos man do. Daywang putos, no? may sapin-sapin riya katulong nga Julie, no? Dayong bilog ay 25 pesos. Ro pichi-pichi, no? Pichi-pichi, dayong bilog ay 25 pesos man. May puto pao, 15 pesos ang bilog. At may balinghoy kita katulong Julie, nilagat ang balinghoy, no?
0: Uh-huh.
1: Kanam ito mawon.
0: Doon, rumanami, pesos, parisan, itakape, makaroon niya gahon.
1: Ay, kanam ito, no? Parisan, itakape, katulong Julie, no? Balingka, takatulong Julie lang, nilaga nga, nang ano, ro.
0: Agmas kapin kon may payok ba ka namiton doon makarag mainit-init mo kanon.
1: Oh, kita mo ro balingka oh. Oh, balingka nga nilaga. Oh, nilaga nga balingka aron ka namiton. Iyo oh. Ka namiton ro andag dikarang mga kakanin oh. Nang bara ko firming may kakanin diya dikara sa area. Frozen products natong katong gil lang gudisa na pila na lang gudisa. 90 ro 10 putos katong ayo sang kuno oh, 90 pesos sang mangga mo may pila na mangga. May utalin ita utsinta sa 100 rukilok mangga ka na mitun rung mangga ni nanay. Ro yung saging 100 rukilok at rung ajul ka na mitun no? Kita mo rung mangga kalimpyo-limpyo rin nanay nga mangga o ka nami no nakita natin nga ni Daya di ka na gila ninyo makita na ng pisto nga pagpasod ninyo rung sa magsakan ni Ria di na mismo di ka na makita ninyo rung mga kakanin Ria nga nakahilira indura nga ni di ka na punong-punong di ka na hasta di ka to sa pinakapunta. Aburo na ang mga kakanin nga nakadisplay, no? Di karagilang matapos ang nga, Kapitan ni Rio Fernandez, o nagkuhan ni Mata ng Bangus, ay mga na matama ubus na Bangus ng nga, nga, puro mga
0: unay kakanin
1: mao? Na
0: unay mao?
1: E aras, Kapitan ni Rio.
0: Huwag ita maton kunupon, gapisik ing Bangus, ha?
1: Nag-atik si mga katuruga dyan din, no? Gani ay, atong kamurya, awak at ang problema. Bagayin ito sa mga... Tuting riyes, palapos riyes, semikilat siro, abo rin na rin yung mukhaan, mga grocery section natin, baro grocery section natin na yan, oh. Kaya, bro, Ruy Buntogon Restaurant, ha, inadi karon kabuabog po tahir karon pili, ang kamukha na gusto yung klase, tapo tahir rin na rin pang masara na karon mga presyo, di karon na gasigabong kita, di karon no? Oh. Gasigabong rin programa, katulong nga, dyan, kay Papadad, sa Portasan, di Papadad, di katos katunganan, kaping na di karon nagabaligat mga baho, no, ang mga grocery pangkuan man, sa risara nga baligya, ay gising gabong makita kay Papa sa purtasan ni Papa Dad's room na nakita nato no gabligya sa dat mga itlog ro nang malat o itlog man nga ro yung nakatre inaari karon makita sa purtasan ni Papa Dad's sana mga kaiping ro no happy feliz ning ginyo tanan-tanan di kara kay Ma'am Maria okay okay na gising gabong makita di karon aga di karon sa pinakadulo di katurundo pinakaabo man katurungon diri nga mga gulay no ara sa aton nga grocery section no puro mga gabligya it mga bugas no katungil sa suod ang dikra sa akong printe, anak ko sa store, no, gabligat mga panakot. Agato kay ma'am, Jocelyn Adok nga, gabligat mga bugas ka tulong nga, Jol. Kompleto, si Ricardo, suwa ka tiyat problema. Mga panakot niya, kompleto. Anto ka mo, libot-libot ka mo riyan. Dahil mga panjapad rin yung nga, libot-libot, ang riyan sa temporary natin nga may kalibo public market sa makaroon nga adlaw nga, business. Ngayon, abunda kita, halin itsuwa, karne, at sa mga kakanin. Kana miton abunda kita katulong nga Julie. Ang bago mistro no ginagreet kita happy happy birthday ba. Ito kami kahapon ni paring Junior Alcaraz. Gidala na ko sana nga gumankon birthday ni Nini Glycel Alcaraz Magdael ina sa may sityo Libuton, Barangay Bakhaw, Norte no ba ni ha Glycel ba na nabusog gid kami ni paring Junior ag naginom-inom kami ni pangugangan ni Glycel si paring Elmer Magdael, ina ba? Paring Elmer, thank you sa pamilya Magdael, no? Thank you, ginyo kahapon, no? Na naging kaibahan akong kamo, no? Aga, happy listening man kay Toto Ian Gaso, no? Road driver, ita L300 ba? Nga ginsakyan ako, halin sa Katiklan. Pagtapok na ako nalit sa Burakay, nagkuli abi ako muna, ita gabi, eh. Si Toto Ian Gaso, itinigaw na akong ginsakyan. Ana, mismo nga L300 ba? Daiwa, takamiro, nakapasahiro, no? Kay Nini Sara Taiko, tanong-tanong, happy pista gina sa may barangay Kayangwan sa Banwa Ita Makato. Pista, makaroon na kay Nini Sara Taiko, tanong-tanong, no? Sa andang lugar, ga-invita mga nito, amiga, gina na pera, sana nga nga.
0: Katodong John, ano. Sa barangay Bakaw Norte, tagali makaroon dukuan, Adispiras.
1: Pista?
0: Oh.
1: Adispiras, ay, Bakaw Norte, ano.
0: Bukong tagali ita sur, ay kung sa sur doon, nagtawagon ka ton si Kapitan Boy.
1: Ah, okay. Sa may barangay na luok mo, ba, happy happy peace lagi din na sa among kibahan sa MDRR mo, among officialist, no? Kay Ma'am Kinski Medrano Chudosyo, na happy happy peace lagi sa kibahan ko sa akong team. Kay Toto Gipirson Dalida, to, happy happy peace lagi na kinyo sa may Barangay Naluok, kagay na kay Toto Archie Di Matteo. Happy, happy pitagin agay nung Arthur Raulio. Kilagi-lagi din mo rin, taga Barangay Naluok, kidrag mga pamilya nga rin, oh. Yan, ay happy, happy pitagin agay nyo tanan-tanan, no? Aga, imaw man, ay ginapanawagan ng katulungan nyo din, no? So, umang ginapanawagan lang nato na serbisyo publiko. Nga si Tatay Romeo Dudong Sarabia Magno ay nagtaliwan yun sa piyak nga kinaboy. Rana nga patay nga was, ay namyang runa sa anda nga, resident siya sa may Barangay Andagaw, sa ito Gilat Mission Hospital. Agranang ubong nakatana, rakatrong yun, hinagaw na sa pizza disisays itayagabuan ita Mayo. Rana nga patay nga was, pagamisahan, sa Sinjud Tadios Chat, ina sa may Barangay Andagaw, no? Alas 9, reponasyon it agahon. Rumisa ni Tatay Dudong, sana patay nga was ni Tatay Dudong ag. Si Tatay Dudong Magno ay pag-igahato di mo saan ang ulihig ng kapuhayan sa may Milagrosa Cemetery. Nga ni hinagaon, last night yung makaroon ni Tatay Dudong Sarabia Magno, no, nga nagtaliwan yun sa piyak nga kay nabuhay. Rugo panawagan ka ra, ay rubilugid nga pamilya. Daya ni Katulong Junil, no, may ato-daton nga balita, no, magaling niya sa ato nga may area of responsibility sa ato nga may temporary nga may kalipo. Public market. Gapon para sa Tudo Pirada, ako man sa Katulong Ajun, sa Bisidya ng Radyo Tudo, kaibigan
2: mo. Radyo Tudo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katulong Ajun na Kabisilya. Direkta nga nag-report no, sa anak nga area of responsibility sa aton nga temporary public market. Adlaw-adlaw ha, nagataogid kami kinyo it-update. May inog panindahan ka mo, agawat inog panindahan, o importante, sayudta. Sayudta dong kung ano ro barato nga isda. Aga sayudta kung ano ro sitwasyon it pamaligyaon, una sa aton nga temporary public market. So kung may kwarta ka mo, motion, manindahan kita.
2: Todo berrada, berrada.
0: Pero amon takaran ni Dingdong, manganangan, motion, mapanaluok kita.
2: Komentaristang walang sinasagot. Ay,
0: makikita to kay Kapitan Al Albert Bautista.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Makaon kami tot kanding. Makaon kami tot pantat. Ha? Mga exotic ngayahan ni Kapitan Al Bautista.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ginapanawagan nato na, ginahinyo abira ni Kagawad Elma Regalado it Barangay Mabilo, no? Airo raya nga ranga parcel nga haaywan sa tricycle. Airo tricycle nga ni, waman mabugi it description. Pero konsensya mo lang, parikoy, no? Robokon it aton, ha, hindi naton pag-interesan. Ibalik naton sa otoridad kung uwa naton makilaga ro tag-ana. Or daghon iya sa Radyo Todo, no? Airo gwardiya ko, no? Itdar, imaw kararo nagapanag iya yata, no? Pero, ging padagaro raya nga parcel, aghaaywan tangani sa tricycle, may pangaganda nga Jima Bigo, no? Naplatando tricycle, alin sa New Washington, sa Mabilo, imaw nagsakay, nagpundo sa talyer, no? Ging pakaayad, aghaaywan taro anang parcel sa tricycle nga tong naplatan nga nagpaayos sa bulkitan. Nga ni konsino man kuno ikaw pare ko, konsensya mo lang, no? Ay may balor-balor abi nga sangkire ro parcel nga ron. Ag importante kita siguro sa tag-ana ro, no? So pakibalik lang, ha? O na sa Barangay Hall it Barangay Mabilo, ha? Ay pasagamatan kagid ni Kagawad Elma Regalado, no? Or dagha iya sa Radyo Todo. Ay ako lang ro mahapit ay agyan ko ro bagay ni Kagawad da Elma agot imaw lang ro ma-informa sa tag-ana nga ro anang parcel hay ha uli yon. Please lang ha. Kung may konsensya ka pare koy, ag mayad ro imong kabuboton, ag ikaw hay matarong nga klase driver ay ina malang man sing tricycle ha iwan, no? Ay bahala na ang Ginoo kimo, no? Kung daya imong pag interesan or ibalik ha sa tag-ana, no? Ay may pangayan man una ron. So, kung nagayuan ka, ag iya ka sa kalibo, ay daghalang iya sa Radyo Todo, ay ako lang bahala, no? Rumagabalik sa mismo karangatag anak.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: May iya pagidkaton nga ging pangabayman nga panawagan, ha? Ara, bago ro aton yung mga headline. ginapaisayon sa mga igbata, amigo, amiga, mga kapamilya, ag kakilaga, nga si Rocky Sablaon Tolentino Meren ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi. Agruan ang patay nga gawas ay nakahamyang sa andang panimagay o residensya sa Purok 2, Barangay Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ruan ng gubong ay nakatagana sa Lunes, Mayo 18, no? Alas 3 rong misa ithapon sa Medalya Milagrosa Cemetery. Ag pagkatapos man itmisa, inaman mismo sa Medalya Milagrosa, igahatod ruan ng ulihi nga pagahuwayan. Ro nagapanawagan, ay ruan ng mga igmanghod. Okay, now, aragon kita sa aton karang mga nagapanguna nga mga headline.
2: Ang bawat balita,
0: nagapanguna nga mga balita,
2: pasin, mga Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Grabe yun, aron nagakatabo nga raiya katon sa Pilipinas. Ha? Matsa tumagagsahon, no? Matsa bukonyut at imaw, mga katodo, no? Matsa tao. Kung ako tangani maghambag ay matsa ginahampangan lat ama kondong. Roaton nga hostisya, roatong hudikatura, roatong senado, roatong kongreso, no? Mga sangkot nga ra sa mga milyon-milyong maanomalya nga mga transaksyon. Rayang flood control scandal. O, rayang Boracay Bridge nga ra ni San Miguel Holding Corporation. No? Ro natabo nga tong butuhan. Ro natabo sa Senado. Ha? Ro pag tuhaw, pagguwa, ag pag-attender decision it butuhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang mga katuto, dunggok panay sa Senado.
2: Berada, berada.
0: Pero ano kamatuod nga si Senator Bato de la Rosa ay nowhere to be found na. Uwa yun kita ah, sa building ita Senate. Ah? Ay ginaaligar, ginahambang pumanaw kuno imaura. Ah, kaibahan si Senator Robin Padilla mga between alas 3 it aga-aga or alas 4 it aga-aga. Ah, kusyang hapon. Royon do nagagawa nga balita. Pero matsa may ultimato makaroon eh. Within 72 hours. No, kon pwede pa nga makapadagat justification si Rocampo ni De La Rosa to justify ang mga katudo, no? Pero, ruraya ba yung panay nga ra? Ah, kundaya ay drama mi or senaryo lang, it's because nga general tana si Bato, no? Maagam taron eh. Kantigo tarot mga strategiya, no? Nga may pagpatagang or paglinlang nga di ka tumagapukos do otoridad samantala imaw going to accept na mga katodo, di ba? Basta-basta nga tawuro aton niya ginaistoryahan. Raya ay general. Ha? Senador pa. Oh. Ay suno sa NBI mga katodo. Uwa ta it NBI agent nga sumugod sa Senate building. Ay pero ano ro na tong ginahambay? Nga nakasoksok man it uniforme it National Bureau of Investigation. Rato bagahay makonsider naton nga pulgay. Rato bagahay tawo lang basta-basta nga nagasoksok it uniforme it National Bureau of Investigation. Ay that is tantamount to kwan eh, usurpation of authority. Nagamit ka it uniforme nga bukot imo ag hindi ka man person in authority. Kaya magkaroon doon ginapaligban ay suno nga ni kay Director Melvin Matibag at National Bureau of Investigation. Ha? Uwa tangani ko no it may agent nga nagsugod uwa ta taga NBI nga nagsugod. Ha? Sa Senate building. Pero suno mata kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Nga NBI man doon ang ginaklaim nga nakipagbagarilan kuno sa mga marin sa sugod itsinado.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ah? Pero ginapinindugan ni Matibag rong NBI director. Ah? Nga uwa amana dahil may amont amana nga agency performance review and formulation. Ah? Agsandat amana ro mga asinak pa namon ay nagkaon-kaon ta o base nagatagay-tagay pa nagakanta-kanta may fellowship ko no o ang mga katudo ay abi tanawan nyo abi sa CCTV ay nano man yan ikon ro CCTV ay matsapaltos man
2: todo berrada, berrada.
0: Ay Maria Kagosip Santissima sa langit o ano ba ito drama ha? Ay kung drama ra, hibukont at mayad ra eh. Hindi tamayad nga himplor o aton yung mga mambabatas nga ra. Nagapaguwa sa night drama. Para alin? Linlangon kita, patayangon kita. Sa anong rason? Ano ro pwedeng takpan nga isyo? Naduwaon si flood control skandal. Harayon kita sa Senado? Harayon kita sa Kongreso? Harawon kita sa impeachment complaint, ha? Ro pag impeach nga na kay Vice President Sara Duterte, harawon kita kay Senator Bato, harawon kita kay Ruben Padilla, harawon kita kay Kiko Pangilinan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ano pa? Ha? Hara kita sa taga NBI. Hara kita sa taga Marines.
2: Todo berrada, berrada.
0: So abo umatang isyo nga pagapukusan. Hasta nga maduga rurayang billion of pesos, no? Nga kinulimbat it mga nakakainyain nga mga opisyal it Department of Public Works and Highway ang iba pa nga mga personalidad sa flood control scandal.
2: Todo berrada, berrada.
0: Aranay kita sa aton nga mga balita lokal, rong sanggo ni ang panlalawigan it probinsya Taklan hay nakatagana sa Martes, Mayo 19, no? Makaroon niya dag-on nga pagatalakayon sa Committee on Health and Social Services rohinyo it aton nga gobernador nga si Governor Joen Miraflores nga tawan imaw it otoridad sa ana nga pagsugod sa ginatawag nga Term of Partnership representing the province of Baclan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Once nga makasugod si Governor Joen Miraflores, hay di karayon dayon iga-implementar it Department of Health. Wrong implementation kung ginatawag nga health program and services sa bilog nga probinsya Taklan. This is a good news mga katodo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak gabahin, wrong Akelco or Aklan Electric Cooperative naghiwat it ginatawag nga coordination meeting sa National Grid Corporation of the Philippines, ang kamaraman sa Civil Aviation Authority of the Philippines ag sa Trans Air Development Holding Corporation of the Philippines may kaangtanan ra sa expansion project, so we will try karon nga maabot si Attorney Ariel Hepte.
2: Todo berrada, berrada.
0: Sa pihak kabahin itry maraton nga maabot mga katodo si SB member Mark Biga Kimpo.
2: Todo berrada, berrada.
0: At itry maraton nga maabot banwa si Kapitan Anini or Kapitan Lourdes Reyes. It Barangay Tinigaw ha, rayahin may kaangtanan, ay bangod nga rong Glynn Family Foundation. Ginauman-uman ko ha, rong Glynn Family Foundation, andat ang hapili ro Barangay Tinigaw Kalibo nga maging lugar para sa pagahiwato nanda nga summer sports project. May mga chiskara, may mga badminton, may mga scrabble, no? Or rayang ginatawag naton nga board game ag iba pa, no? So ging sugatan nanda kara si Kapitan Nini, ha? Lourdes, ag may mga schedule yon, so kamusta huntaro pagbaton it barangay. Kamusta huntaro pagbaton ni Kapitana Nini, ha? So we will try karon nga makontak si Kapitan Nini Reyes may kaangtanan sa rayang arang sports project at Glenn Family Foundation.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Rong reklamo sa emergency response Agropag review ha sa referral system protocol sa Islat Boracay ging talakay yon kahapon. Ha? Sa idagom it committee of the whole kusanggo niyang bayan it banwang malay. Subalikan ta ha, ro spokesperson nga si Miss Chris Kahilig it native o Boracay and Business Stakeholder Incorporated. Ay dapat iman kung ako ay pasuhunda ay bagod nga Boracay ron. Hindi ko natin paghugaton nga may rimalaso pa, no? Ag pumalpak ko man. Ag base balitaon kita nga more negative para sa aton nga Islat Boracay. Nga hara, ginaugan yun makaroon ita kontrobersiya. Ginaugan yun makaroon isyo por dahil sa rayang Boracay Bridge nga mga katodo.
2: May punto ang bawat
0: komentaryo. Sa pihak nga bahin, do presensya ko mga talipapa sa mga kabaranggayan. Rayor sambilog sa mga ginaturo nga rason, kadahilanan, ko paghina it negosyo ko aton niya mga taga Kalibo Public Market agro ginahalinan man ko anda nga pagkalugi. Ayan ro obrahon kara ita market administration. Ano ro obrahon kara ko aton nga medo ko permit and license division. Ag ano ro obrahon ko aton niya sanggo niyang bayan.
2: May punto ang bawat
0: ano ro inyo kara nga mahimo.
2: Resilio, komentaristang walang sinasanto.
0: Si Katodong Jisrel Nerbar, i-check na ton dong. Direkta sa anak karaga area of responsibility, no? Pero matsawa, pe mo kapabatsyag ah. Si Katodong Roli lang ane siguro, si Katodong Arinald Banjola, no? Antres kita magka-commercial break, no? Aga bago tabalikan, aro aton nga rang mga mainit nga mga balita, ro mga mainit nga mga headline. Naging plastar naton. Okay, naka-standby si Katodong Rinald Banjola direkta ya sa may primero distrito, kuaton nga probinsya Taklan.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Check naton. Direkta sa may Kalibo PNP Patrol. Please come in.
4: Katodong nga dahil sa aton karaga pulisa report na no, baga din sa first district ita aton nga probinsya kra ita akan arestado kahapon ita aton nga balite PNP katodong siya dahil doon ginagkabig top 1 no, or number 1 most wanted person sa municipal level no, ita banwa kra ita balite asa kaso kra nga qualified ray katodong nga dahil no, gin patagayon Roray kraga pag-serbi ita mandamiento di aresto mga takna alauna 31 kahapon ita hapon sa may sityo mapait no barangay Aranas sa Banwa kra ita Balete again sa radikal nga sangka 37 anyos no nga gagaki no katotong jodel nga residente kra ita barangay Morales sa Banwa kra ita Balete kung sa siin gin patagayon no ronday kra katotong jodel no nga pag serve itray kraga warat o baras asa kaso karang qualified rape katodong Jodel, no? Ag lasciviousness o lascivious conduct under Section 5, no? Kung Republic Act 7610 katodong Jodel, nga ginpapagawa ni Honorable Maria Fe Macabalis Taal from Assisting Judge kung Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 3 Kalibo Aklan no? Katodong Jodel, agwa karaita ginrekomendar nga piyansa no? Sa rekreng akusado matapos nga gimpapanaugan ita warrant of arrest katodong Jodel nga madregon kahapon nga ginserbi ita aton nga balete PNP katodong nga Jodel no so nakataga na nga gaton over sa korte gratungdan ro sambi kraga akusado katodong Jodel nga una makaron sa pagkinakop ita aton nga balete municipal police station samtang sa piyakalahin kahapon man do aton nga Kalibo PNP no ita agahon nag-serve man ita mandamiento di aresto katodong Jodel sa Ray Craig preso nga nakadetene una karon sa bahin kung Aklan Rehabilitation Center no sa barangay Naluok sa Banwa kra ita Kalibo no ro aton nga Kalibo PNP tracker team katodong Jodel hay nag-proceed kahapon sa area ita barangay Naluok no mga takna alas 8:17 ita agahon para nga is man ronday kra nga warrant of arrest no agan sa kay alias Abi no sangka 20 anyos nga residente kra ita isla ita Boracay aga presente nga ni no nga naka ditine ura karon sa Aklan Rehabilitation Center no aga imora ginakabig man nga number one most wanted person no sa provincial aga municipal level sa kaso kra nga sexual assault aro ada kro nga warrant of arrest aga Todong Jodel hay gin issue no kung Regional Trial Court Branch 5 Kalibo Aklan dated May 11, 2026 aga may una kraga piyansa nga ginrekomendar na 120,000 pesos katodong judal no kadungan kada kana rung kasambilog pagid no nga 20 anyos nga taga isla man sigapon kada ita Boracay aga Imoran no gin classified nga number 2 most wanted person daw sa provincial level sa kapresman kada nga kaso no nga sexual assault katodong judal kung sin inaman don gin serve ruray kada warrant of arrest una karon sa Auckland District Jail sa Barangay Naluok sa Banwa kada ita kalibo kay bangod gani nga una presente kada ka kulong ronday kada daywa kabaga persona nga ginserbihan ita mandamiento adi aresto kahapon nga adlaw ita aton nga kalibo PNP kay bahan ro aton nga Malay Municipal Police Station katodong judel samtang sa piya kabahin dugang nga balita ya sa aton kada kalibo PNP no ronday kada nga nagakriar ita iskandalo kaina ita aga-aga sa ginpatagayon kada nga binayle sa Barangay Naluok
0: aba
4: banwa kalibo katodong judel
0: may gulot agali
4: kumbaga patapos naman kunta ro kana patapos naman kunta
0: ang plano ko pabirahan eh. Kunta nga maghapit gabi o galing eh matsamagain gitama ko ng pamatyag eh masi makon kuyang ako sa exercise baga ikto ko lang makon obrahon
4: oy hilong agi nagapatapos na rong binayli ginsaway ato magkapulisan hasta ko din pagabot ni kapitan ginsaway pero wag nagapati no ginduro-duro na pagkara si kapitan
0: Bautista diba, may mga tao abi nga konsin o naro polis agro aton yung mga otoridad dahil nagasalir nagasalir para abilidad
4: oo so natabo oh, natabo rong insidente no mga tao
0: na alauna. Muy, dali ra kun makainom may muy po eh.
4: Oy, basi kun sumburahan lang ita kun agwa di pataranta katudong gadodel. No mga ngani nga gi pagamay
0: ta to. Mo gatugan ko atong kakilaga nga nabayukot yang sabinit ang magpa-pick up yang sa pulis ang libre sakay.
4: Libre sakay di din tuugan.
0: Ang pagkaaga dayon ay mabitbit ko anang plastic nga to nga may sugod nga chacharon.
3: Bagay.
0: Ha? Ang mahambag ba kay ka, sir? Sir, bakay ka, sir?
4: So, mga alauna 50 kaina katulong dyan, Jodel, no? Ita aga-aga, samtang ratong kaya kalibo PNP na naka-duty man, una sa nasambi ka lang binayli, no? Sa pagpanguna ni Police Executive Master Sergeant Parse, rong duty officer, no? Katulong Jodel, ay una sa nakaroon sa may barangay na Luok, no? Sa banwa kaya ita kalibo, aga ronday ka lang aktibidad, ay kunta magapatapos na, no? O galing, ronday ka lang grupo ni alias John Lee, no? Sa legal kaya edad, no? Residente kaya ita barangay Briones sa banwa kaya ita kalibo, nga naobserbaran no nga una sa impluwensya kung makahililo nga ilim noon may anak ko nga mga kaibahan man abi no may nagtuhaw nga wa karon pagkaintindihan between sa sambilog kada grupo nga mga gin-identify nga taga barangay Halas sa Banwa Karita New Washington katodong nga Jodel that's why nga insigida no nga naga-interview
0: puro gali no, pangayaw
4: mga pangayaw
0: taga Briones at taga Halas.
4: Oo, oh, ay, so pagkapano, itatuan ka lang mga kapulisan, nag-intervene sa daron para nga ipasipayo rin ka lang nga adaywang rekagrupo, no? Katodong Jodel, o galing, abi, ginaligar, daron din ka lang si alias sa John Lee, ay, minko, wak, tabaga nagapati, no, apisar, nga may udara ka lang nga instruction, do aton nga pulis, may warnings na, no, do aton ka nga kalibo PNP, no? Pero imora, ginabaliwala ka lang katodong Jodel, no? Gasigidas nga nagasiningit at nagaprovoke baga no it parang nagabuhi imaw ita mga WhatsApp yun kaya baga pamisaga against sa ratong kagagrupo no ita mga taga barangay Halas sa Banwa Karita New Washington so after karon itry ka nga pag walawala ay nag-abot no si punong barangay Albert Bautista katodong Jolel aga berbalino anak kagit advisan ginwarningan rin kaya si John Lee nga magpunto na abi no para nga ma-avoid baga rin kaya nga trouble nga pwede kaya nga manabo katodong Jolel o galing based sa aray kaya nga report sa itong kaya kalibo PNP apisar nga sa pamanuman kaya nga pag-warning ni Kapitan katodong Jolel ay ginaligar na na ginaligar no nga rin kaya si Alice John Lee ay padayon sa Gihapon no sana kung nga ginapakita bagang hindi manami kaya nga pamatasan kulihi anak pa kaya nga gin turo-turo do si punong barangay Bautista aga nagabuhi no ita mga watsayon kaya nga mga pamisaga katodong Jodel das rason nga gin aresto lang gid no ita aton nga kalibo PNP ag gindaga iya sa aton nga kalibo Municipal Police Station do nasambi kaya nga persona
0: so una imaw nagakatuwog makaron
4: o iya nagakuan hamo
0: pero ro senaryo nakadistract baga sa mga tao nga nagakalipay
4: although patapos naman kunta o galing
0: siyempre pero bisan eh kung mga sinong ibat karon na tapos yon.
4: Mm,
0: ung katbay liag, saan na rusokton? Saan na pabayaron?
4: Sigurado, gid.
0: Ha?
4: Ako na una, pangayaw man sa barangay.
0: Oo.
4: Katotoy dahil, agkunta.
0: Nagrato ba yung kapares nga natabo sa Arkanhel? Di ba nga nagbayli ka?
4: Hmm.
0: May nagkasingan nga to it, tuan it lechon. Ha?
4: Oo.
0: Ay, kumuhan da yun sinong ibat, do dating kapitan. Pinapunduro bayli. Di ba? Ag ipa-shoulder kandaro gagastoson tanan. Damages, ha? Ay, bagod nga kalipay, taro ginataot. Barangay, tapos magkagulo ka mo. Kung mga ako kay kapitan, kanda ko man ipapasaan sa daywang kagrupo nga ron. Tungaan nyo. Bayrin nyo. O, di ba? Ay, may dyan eh, kabuot si Kapitan Albert.
4: Oo, oh, ikaw nga niyo, no? Dapat kung tayo, taginasaway na bagat atong polis, taginahambay na ni Kapitan Nagpati, nakunta.
0: Pag magrespeto man kunta sa day, pangayaw sa da.
4: Ay, wagid eh. Siguro, sugo na ito na, ininom nga agwa, di ba talaga? Na,
0: panandadayon sa kasadyahan nga ginataot council do. Kaguluhan?
4: Ginahawa, takong ta ito panami, ita barangay nga matawad.
0: Oron, tawad kasadyahan. Ro mga bisita, mga balikbayan, mga pumuguyo, ay tapos, dahilan pa ninyo at kaguluhan, nagpangayaw pa kamo. Kung ako kay Kapitan Albert ka to, pabayaran ko kinyo. Pag hindi ka mabayaran, pakulong ta kamo.
4: Oo, kung kontaro ni, parang, kung baga, parang, hindi man manami, no, sa party, ito yung karaga barangay nga, ginawa, no, nga mapanami rong kasadahan, tapos ay daghan baga itaway gapot, mga pangayaw pa ka to si Del, nga una karon no, mag-create itaray karaga iskandalo, nga makaupang, no, sa pagpangalipay, ita aton yung mga igmangod, no, kapingid, no, sa managa enjoy tana, no, sa pabaili, no, una karon sa barangay na loob, sa
0: baruang karay. Nag-disturbo ka mo, sa ugsaran niya, bukot inyo, no? Ag dinisturbo pa ninyo si Kapitan. Base si Kapitan to, tugapahumok pat kanding to inugtigana ka mo ni Rinald hindi na. Tapos tumig ato, tapos yun. Ha?
4: Ay, maaari oras naman na mababang
0: siguro naga pahumok na bagay mo. Huwag hapabayaan na tarituraan ang ginapahumok atong kanding inatigana ka itong hindi na. Ay, magtuan na imana ko to sa plaza ho. Ay, may gawala. Aywan na tara sinugnod. Kap, good morning, ha? Madur. Kung mahomo, kung gin man doon, abusyuhi kami ni Katodong Rina lang ni Dingdong ay kami mapakakaroon.
4: Ay, temprano, 6:30 pa. Mag-chimpo pag ito.
0: Lahal, utaroon. Kapitan Albert, narimong may tangkosiniro ron.
4: Marami, kuno eh. Galing nga chismis, sabi ko na batihan dati. Nga marami, kuno eh.
0: Ro, ano?
4: Ro, mag-aharon.
0: Ako man kasi...
4: Chismis pa.
0: Nag-istorya nga ni kami ka nang humankon kahapon.
4: Oo.
0: Nagkita kami. Ay. Ano man na, umpisaan tayo, timprano pa. Mga kon, kadlahon ba ta? Ay, may kanding man na to, may pantat, may makarapa.
4: Kanang itundukan, kalderita
0: ng nag-istorya ba ni kami ni Kap Albert man, tinawagan na eh. Para man na masairan mo ganyan, may sumsuman man na ritong manami. Tapos, isturbuhon imo ko taga Briones nga ron, agtagahagas. Nga nagagaga, tanto para mapahumok ko kanding atong tigana ka ton.
4: Mamisis kayo si Kapitan, na hindi lang yung pasinisagalan eh. Uwang
0: sugo kayo. Wat naman na hagaha. Ayaw lang man kamot agto.
4: Alipatang naman na wat akadong dumi.
0: Ay hindi, Kap. Nagaplano ta kami ni Katodong Rinald. Hindi po kami pagto nun. May kangay kang sa uwa. Ay amon tang gubato nun. Kasi may kwan yun. May info yun kahapon. Halin sa Intel.
4: May advance info tayo agigali.
0: Oh. Ay sumugid yun. Naguman kun kahapon gakon.
4: Parang medyo pilang buwan din mong panamkon ita kanding registrel.
0: Ayaw nga ni. Wa, sang dag-on yung takiman. Isan ana lang ang atong kukod it kanding ni registrel sa roman sa wakit at may nag-apit. Ay, iya, sa kwan ako, naluok ako yung doon nga.
4: Masi matawat katumanan sa kwan sa
0: malawak. Matutawan yung katumanan doon kay kapitan pa. Aman, hindi ka ay.
4: Ay, masunod ako.
0: Oo.

0: Kabarangay man ang apelyido, anong barangay man?
1: Si Jan Libriones?
0: Oh,
1: si ano ba ni Kapitan Pailday?
0: Briones, no? Ito barangay Briones Calibo.
1: Oh, ano ba ni Kapitan Paingray?
0: Ay, nakita ba din? Kapilidor, kapamilya, gito rin. Ay, pinamalaman. Sa
1: pangayaw, pabi ka mo, may gana pa ka mong magpaisog-iso, magwala-wala, ay mga awat ng huya kaya.
0: Ay, din ko naman, tukwa na. Tumanga sa rekomstansya, basta hindi na kaya kontrolon.
1: Kung gainom ka mo, ibutang nyo sa lugar, ibutang nyo sa insakto. Aro yun, abing... Uminom ka mo ay parang wala ng bukas, matan hadlok na ka bumubusan.
0: Ay, gayin, kilaga nga to ay minkuwa matagkaga, kaling ayaw mataga makara.
1: Ay, wat, taga mauron, mahilong tato ay gabayokot, ito sabi nito, matan nagkaguog at ang abuwak at sampagita, tapos ay ginabuot pulis, ag may libre sa kayang patugugon to sa police station. At pagkaaga na yun ay mabit-bit ko anong bagnit nito. Makay ka, sir. Ano ron, sa charon. Wakumakot kwarta. Ayun ba naghambay ka ron, sir? Ibulok ron.
0: Ay, ligad ha. Hambay na. Okay, may mana rin. Utang may mana. Buo ron. Bumuo ka ron sa iba. Ipa utang. Sa iba na itong karoon, no? Ng mga municipal police station, no? Sa first district, ito karaga probinsya katakan sa ito karaga pagsikyar, no? So far, huwag yung magkarta mga madrugoon, no? Ga insidente, nagguntad sa premier distrito. Kung probinsya ay taklan nagkatodongga.
1: Basi nagapamati makaron si SB member Rex imaw lang masampit katon.
0: Ay.
1: Eh doon ako bumugaw tas Kapitan Albert wa tagita ka padat mensahe ya kako no eh.
0: Ay
1: kung bugtaw rang nagapamati ay to man man ro daywa litsit amana. Ako matamana nang sinumsuman tong daywa nga nagapabukal nga pahumok man at kanding.
0: Ay ano problema basi kun tuo man si SB Rex.
1: Ha? Doon yan eh basi tuman mo sa table ba kabi.
0: Ayaw man niya bali, ah, naging kabalwar.
1: Ay, huwag ita't masampit ka na katon kung magmaura na.
0: Ay, sinimuki na, may masampit ang sawa, maad ko kita.
1: Ay, doon niya kabir. Pero man sa tinukom sa kuya ko. Ay, abi ko bago matapos di imong report, may mag-message ka kung magita ho.
0: So, pista, pista man makara. Di man malataron. Ag,
1: ang bago niya may follow-up kita, no? Sa ratong nagwala, no?
0: Oh, ay, amoy mo kasi kumanto ka mag sa hindi, so isip na tawag karoon, nag-anto ka, kaya anto na mo lang kita.
1: Ato niya, bimana obrahong rason, ay kamusta, matutag nagwala ka to, o diba?
0: Okay, ano to?
1: Kap, ano to, ay, hindi, kita, ay, kakauna niya man ako ni Rinaldo. Di ba na yung driver niya?
0: Ay,
1: ay, Maria kagusip. Ag, happy, happy birthday, gali ha, kay Nung Adan Mamay. Birthday makaroon ko tag-ana ita Nilias Karinderia. No?
0: Karinderia.
1: Birthday na. Retirement party pa. Agbunyag, tatlo kita.
0: Ay, abaw.
1: Hiruan ng baka. Kabi, kahapon, hay dumiyaga. Kabubaho, tara baka.
0: Ba, ito ka magali.
1: Ha? Anang baka kahapon, wow, tatpanit. Limpyo yun. Asus, Maria. Ginabilid-bilid ni General Nicolas.
0: Oo.
1: Siguro napalitikan na kung paano gasaon ay kabubahot, ah. Ha? Ah? Dumiyagar, anang baka. Ag matsapat nga bilog, tara baboy.
0: No, bukara mi tonta nga kwento, ah.
1: Ay, tao, kung hasarangan linonoy, tara't kastigo ro baboy, ag baka ka to kapon. Iduna ko no't alas tres, eh. Tao yung baya, ha? Depende ka ron. But happy, happy birthday. Happy retirement party aga bunyag ha bali 3-in-1 do handaan ni Dula sa Kamanse ha
0: triple gid lang da
1: oh so, birthday retirement ag bunyag ko anang apo so that's why nga in grande aga matsamay balik bayan pa imo yata maabot wa na kasi party na retirement pa.
0: Oo, so tama ron, magaling mo dila sa naluok, huwai-huwai ka, tapos diretso rin sa Kamanse Norte.
1: Why, may meeting ang session, hindi na ro team gatasan eh. Ha?
0: Ay, pag-aingin ang tarong team gatasan siguro.
1: May schedule do team gatasan.
0: Ay,
1: ay do problema ka na eh, base kung makainong magit kape. Ha? Ang hindi yun, makapresent hindi na sa meeting.
0: Simbog-simbogan mo, ikan, mga higatubi.
1: O, gabamati mo ko si Papang Raul ang sinong Nilsson na tuuman manag. Sinong ay, Nilsson, pabiro magahat pantat. Masamitan mo kita, mana idol, nang gahangawa mo masamitin sa bilong kakabuhi.
0: Ipaiway na ko doon.
1: Ha? Alin, Len?
0: Ipaiway na ko, no?
1: Rano?
0: Schedule lang ito, malas na ibit gabi, eh. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

0: panahan mo gitra.
1: Doon yan eh, galitik ako, konsen ako eh. Ay, dispiras pa yun na, may kangay pa to sa Bacau Norte, ho.
0: Ba, kay Kapitan Rizzi de la Cruz?
1: Oo, oh, may ito pa, dispiras yun na.
0: Ah, gali.
1: Oo. Pag, kadlawan na bimakaroon mana sa kuhan sa Naluok. Birthday ito sa Kamansi. Paano ba to?
2: Saan
1: tayo pupunta? Pwede nga magpadagal at akita at plastik to sa pihak?
0: Ate!
1: Ag-iyal at sa pihak man atong presensya? Dong? Pwede? O pwede takapadagal at proxy karon?
0: Ay, pwede taran. Pwede taran.
1: Lupa ko taran, sino? Taghangaon, taboyan nga ron, no? Si Buryong. Ay, ina ka pa?
0: Oo.
1: Mauno man dumais ni Kapitan Bimboy, manami man.
0: Kanamiton.
1: Wako kasamit. Wako masamiti kung mauno.
0: Mabusina, mataron.
1: Ha? Puro yung busina. Ikaw malang nakilaga karon. Bait pa si Gawad Tori ay kaabo para hinatod ka kon. Agbukot na to. Trijik. Intero. Takamay sa imo kong toto. May mga utod. Ha? Di ba dong?
0: Oh, si Auntie JC may nag-agam, may bit din nga radyo.
1: Oh, Auntie JC! Amarte, good morning! Sa inyo ng kape? Bakit ang rabbit, ang hugat, king kape ngayon siya tabagay ginagaling ro, ay? Sini maugon?
0: Ito talaga, sa kanya sa resikel, may bit-bit nga radyo nagapati.
1: Tinawan mo umat supply ring anak nga ron?
0: Yan, sa may police station, itawag na kita, kahapon. Itawag na kita, kahapon, ako kapan o abi.
1: Good morning gali ha kay Auntie JC Marti. Auntie JC, sungod-sungod ka kuno kakon kay wa na ko supply it kape. Ano ring nasungguran? Ha? Ay. Kung si Bangs tamay sagak, imaw ta ko siya bukod ako. Tus luka tringgilya. Kumikakin ka kay Bangs.
0: Ay, ano, mapanalo kita, ano?
1: Ha?
0: Mapanalo kita?
1: Uya, kuwat kangay. Huwag kita nakakilaga ka sa Naluok, no?
0: May ano pa ba, no? May sub na kapabang 30 minutos na bilim pa ba, diba?
1: Ano? Sa bagay, 6.39 pa nga, may hasta pa't 7.30 kita eh. May isang oras pa maton.
0: May isang oras pa.
1: Kahugat-hugat.
0: Basta may makamuno mo, takay kapitan.
1: Tempranohin nyo, agi, agot mahambagan na mo si Rolly Boy. Ay! Ha? Paparilibo, ano si Katutong Rinald? Ay, Maria Gosim Santisima sa langit. Kung sa mga kaano, takunta-kuno haba ni Dingdong Rupiesta, ito takay kapbik, may mga alimango na ito. Oh. Pantat ang alimango. Kung
0: dati ito magpista, pagbalik man yung mga ganito.
1: At sa gusto na tasigo ni Dingdong Rado, ano piyesta to kay kapbik? Tanad na yung mao.
0: Matami, hindi ka na pamantag ito, kaya gusto na balik ito yung mga ano.
1: Ita mo tinayblad na nakaibahan niya to ay. Diba? Pumiyong. Ang kuno ba ito? Pumiyong. Pumiyong. Inubahan siya na ni Katutong Junsin. Ha? O ito sige yun ah. Pag hinibayag na magdaiwa ka na saan na malamara kagubot ka ng elektoryahan.
0: Oh, so talaga natin doon, Noro, tumatog ka ng report, no? Kamanawang tilang kamaga senaryo, magaling sa Tugaga area sa first district, ito talaga probinsya, Ita Akan. Sa Japon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo, live, report.
1: Abukit niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Good morning, Anay Gali, ha, kay Kapitan Bimboy, sa akon nga suod nga amigo nga nagapamati, gin makaroon sa aton kaya nga programa. Oh. Kapitan Bimboy, okay yun doon? May ma-issue na ko hindo na? Ay, Maria Gagosin Santisima sa langit. Oh. Oras sa Pilipinas, may 41 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6 itagahon, magapanumbalik programang Todo Berada pagkatapos si Jamangkara.
3: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata Navara.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 yung madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning, anay ko no, kay Mami Emma Vega. Nga nag-monitor man makaroon. Sulo kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Suki na siguro si Tita Emma kara, no? Or magkilaga sa nang daywa. Basi ikto man ga pamakait mga tinugan o, no? Sa Julianas Market, si Tita Emma Vega.
10: Todo berrada, berrada.
17: Okay. Si Katodong Rolly Boy Herrera, i-check nato na antes rato niya pakikipag-angot kay board member Mark Biga Kimpo.
10: Komentaristang walang sinasanto.
17: Pag-try man aton nga pag-contact kay Akelco General Manager Attorney Ariel Hepti, no? Agapati kay Chris Kahilig, no? It Nitim Oborakay ang mga katudo. Pero harun yun ha, si Katudong Rolly Boy, naka-standby.
10: Radyo Todo Live Report, Report.
17: I-check na ton para sa natipon yung mga balita. Patrol, please come in.
18: Yes, Katudong General, sa aton nga police reports ang vehicular accident o ngiriskudihan kahapon at hapon. Kung aton nga mga kapulisan at banwat naman siya, no? Kung sin imbulbado ka ra sa katuyuta nga SUV at sa motorsiklo. Nga kung sin ang nasabit nga Toyota SUV, ay ginamaniho siyang kasay sinta anyos ag sakay kararo araman kay bayan ng mga pamilya na nagedad it 48 anyos ag 16 anyos tanan resident it barangay Baldio samtang nagaparagan ko ang karang SUV halin sa tang residensya pato kunta sa Banot Kalim particular sa may crossing ayon Abilio sa may sa Gumi Street ya sa may bahin it Badyo ay may sa kamotorsiklo Taimaw nga ginamanimat siyang ka 47 anyos ag residente at barangay Kamansin Norte sa barwat naman siya runag gulpi ang nagtabok na sa nasamit nga dagan ag bumunggo imaw sa nawa nga portion itasamit man nga SUV dahilan nga nakaagumret mga kalitan sa pawaga nga portion itasamit nga sakyan ag kamanaman kalitan man sa nasamit man nga motorsiklo. Pero sa report kung aton nga naman siya pulis so amat mga nasamaran no o na kaagom itlas ron nasabit nga driver at nasabit nga motorsiklo agwa man it may na injured sa kay sa nasabit man nga SUV pero riya sa aton nga record ko aton nga municipal police station it naman siya hay for follow up investigation riya and for disposition katodong judil no sa piya kabahin makaroon nga adlaw no, sa aton nga malay PNP nga iga inquest ng kaso in violation sa ginatawag nga Comprehensive Drug Act no sa gipatigaw nga bypass operation kahapon itapon sa bahin it barangay Manok-Manok sa Islay Boracay nga kusin madumduman rong sa lagi subject itasabit nga bypass operation nga nabuhan sa kasasinga ginatawag nga illegal nga droga ag na recovered pagiros ng bypass money nga 1,000 pesos ay ga inquest makaroon nga adlaw reyang si Ryan Itagnok nga residente at barangay Burwang yaman sa Banwat naman siya matapos na yung pinamit sa kinatawag nga pag drug test sa kahapon man nga adlaw ka to dong Judel reyang gipayag ka ton at ato nga malay PNP nga iga inquest makaroon nga adlaw o nasabit man nga subject. Sa iba nga mga municipal precision, kapasar nga may gipatigayon nga dispiras ng Banwa at Liso, ay benefit dance, ay kinulat hapon na elastis tapon, may street dancing, kapatid gayon, ang makarang adlaw, ang nga kapiestahan, pero sa nakarang benefit dance, o so, binayli kagabi, white mga reported untoward incident, mataw hayro,
17: ang nakarang... Pero nabas, matsapiesta man yatat nabas?
18: Ah?
17: Pero banwat nabas, gapiesta man, makarong mayo?
18: Wa ako kasayod it nabas libas yata aliso tay ako nga ra anang bispiras no
17: wa ka kasayod nga makaron hay ana ita naluok
18: naluok manggali makaraman no ay
17: ag bispiras makaron it Bacau Norte
18: oh kahapon abi erong birthday ni SB member ba Rex Bautista oh matawa man ako gan gikat dabati
17: ani oh bispiras makaron sa banwat nabas inaga kadlawan
18: oh
17: Wakahika nga ni Mayor James ay?
18: Wa.
17: O ni SB Guding Sadyasa?
18: Wa, ako kasayod ko na nang pilstarikan.
17: Vice Mayor Stephen Bolivar?
18: Oo.
17: Wakahika nga ay?
18: Wa, gana ako hika nga ay sa Kayangwano, pista makaroon nga adlaw.
17: Ay, but hambagon ka ron, magpaukoy kita.
18: Na, ay, wa.
17: Ay, wa, no kita invite? Hidudumdumi ko atong mga amigo.
18: What invitation? O gani. Abot ang pista ba karon no?
17: Hay mayo ra, hagos adlo-adlo may piyesta.
18: Imbitasyon, may imbitasyon ta ko itut ana sa Maykwan, sityo Talangban Kamaligan sa Banuat Batan karon.
17: Piyesta. Ako hay may imbitasyon man sa Domingo. Sa rayang blessing opening it bagong emergency room ita St. Gabriel Medical Center.
18: Oo.
17: Diyon taro eksakto ta nga maatin gitang kasi pinadaghan kita ko official nga imbitasyon. Ko management ay, ni paring John Legaspi.
18: Mayroon doon ay maka-witness ka sa mga aktividad. Rung piyesta ita Talangban, ag birthday pa ni Ninin Santa Maria o di maka...
17: Talangban Kamaligan?
18: Kamaligan, yes.
17: So, sa among teritoryo, Ged?
18: Oh, ito rung piyesta makaron.
17: Ba, wagwat, kita kasayon nga rawat at may nag-imbitar ka ton. Sige nga.
18: Ako... Anay, ako ha imbitar takot anda nga
17: ina sa pindon adlaw-adlaw piyesta eh. Diba sa pindon adlaw-adlaw?
18: Oh, kay kagawad ni Elard Minabes.
17: Sa Nilyas, kung may kwarta ka, piyesta man adlaw-adlaw.
18: Oh.
17: Sa El Capitana adlaw-adlaw, piyesta man.
18: May kwarta ka.
17: Doon niya, rupang utana nga eh.
18: Kwarta. Ay kurwat kwarta.
17: Paukoy, guys, pinit.
18: Diyan doon. Namin lagani magkaroon ay sa mabu nga piyesta nga wa man kita tabato nga imbitasyon sa mato ang nabato naton sa piyesta magkaroon nga adlaw eh. Piyesta it naluok, piyesta it Kayangwan, piyesta it Liso, Poblasyon.
17: Dispiras it Bacau Norte, dispiras it Nabas.
18: No invite.
17: No invite. Kuano kung sa katon hay the subscriber cannot be rich.
18: Wrong number.
17: The subscriber cannot be rich. Diba tama man kung sa mga cellphone?
18: Oo. Ay, wag kita ma-rich eh. Wag kita kung tapatoy nga notification nga, abi, nag-invite kimo, namunok to. Magluwas lang sa sityo Talangban nga to, kailang kamaligan. Ay, halin pa sa adlaw
17: ka itong... Ang mabunlay man ka kilinaon, makarot tambok kaysa kainit nga ra?
18: Ay, oo gani man.
17: Ay, mas med pang mag-mantener ka lang kara ita mga ibis-ibis. Diba? Or maghigop-higop kat sabaw ni Pindon, maumpawan ka pa.
18: Sinandlag ko na ito sa Talangban nga kung ano, ng...
17: Pasayan.
18: Pasayan.
17: Oh, ay, ito matamain na, matamatun kinyo, agiyatakamon ay uwa.
18: Ay, sulungan ko to doon na.
17: Malinaw man ko no, dispiras man makaroon.
18: Malinaw?
17: Malinaw. O, oh, sa nabuo na akong informasyon, no, nag-inabo kung dumensahe iya ka to, no? Sa Manhanip.
18: Ah, Manhanip.
17: O, oh, Manhanip, malinaw.
18: Pasugod it na, kwan, tangkalan.
17: O, oh, bisan maghanip, matay mamat invitation ka to. Pero imbitasyon takakon hindo na itot sa birthday ni Nung Adan. Birthday, ag-anang retirement celebration, agbunyag ka ng apo. Ah, itot na, sigurado ta ko. Kung dahon ka na ako to, maligos ka timot handa.
18: Ayaw, taron. Ikaw pa.
17: Sa Mobo, sa Pizza 29. ag 30 libtong. Oh.
18: Libtong.
17: O oh, ano, may listahan ako eh. Pero pizza 20 briones. 29 mubo. Ag, kwan pa? Puseo. Puseo. So kay Ampud Patrick. Ag, 20, pizza 30, libtong istansya.
18: Ay, kay Kapalan na.
17: Ha? Oh, ito kay Kapalan, sigurado taron. Oh, matawag si Kapalan nga rakato, no? Sigurado, matawag ra, oh.
18: Sigurado kumana siya. Ay,
17: doon. Hindi kita pagpagampason kita ni Kapalan ka na, oh. Diba? Eh? Sa kuan pa man, eh. 29 pa ta. Magawig-gawig pa ta, sigurado. Tapos Kapalan niya ron. So, ito kay Ampot Patrick.
18: Oo. So, doon lang katutong si Del, no? Ay, amasal nga maabok kita at mga nataupagdan ng mga aktividad so dahil sa kapista, sa tag-sa kapano, abat, what, mga reporting.
17: Ito yung sa naluok may maoy, eh. Oh, pangayaw pa, taga Briones.
18: Pinaya na rin sa nga nang
17: ay, tigtoy mo, nagsubastat basket, makaroon sa lakapsil at kalibo PNP. Ay, sa wayot pulis ay nagadusas pa. Sa wayot ni Kapitan nagadusas pa.
18: Ay, wa, madyan ni wa sa mabusog.
17: Ha?
18: O, madyan ni wa mabusog.
17: Wa man.
18: Ang gating abo ya.
17: Nagatalig abo. Nagatalig abo. Ama na yabong tawo siguro. Kon mga uwa mata sigo tao gatalig ab ay maron kon wat kinaon kon. Matalig ab na mate mo wat kinaon kon mga watawo. Medyo ani may tawo.
18: Certi.
17: Oh, sige basi mahilipatan ka.
18: Oy, gapamati makaron ra aton mga tagpamati iya sa bahin ita banwat mas particular sa Pindon Bindoguan.
17: Oh, sa mga sukit Pindon ha. Kamusta kung gali kat datong laki nga to sa tabok ita naman sa public market? Haaksyonan nyo nit police or barangay?
18: Ay ginbisitahan to itaton nga naman siya police katulong Judel ag taga barangay. Minsan kilayo man ulit. Panawa man man at problema sa ikon. Galing man matama dyan ta abi, no? Ag di yun galing nga lugar. Hay tambayan gin matagali rin katulong Judel. No? Hindi at imaro nagatugon-tugon di karon.
17: O, ayro problema abi. Okay lang kung gagubo-gubo. Kay gahaling tabi kunot kagayo.
18: Ay, hindi at imauro nagahalit kagayo. May nagatugon man una nga nag-deliver bang mga dagko nga sakyan, ang mga van. Mm. Ano rin karong ga-overnight. Ay, una sa nagaluto. Oo, ay ko siya nasasakop. Ang gani kung imaurong di karong nag-
17: ay, siya tara, pamilya. Karo ba't yung manabuga ka ng pamilya? Kaguoy man?
18: Ay, matya nagagawa.
17: Ay, kung umugan di karon doon, magayin doon. Simpo, ay, wag kita sa nagabatsyag kung may mga unga imauron or may igmanghon.
18: Ay may naman no, ay sa taga huyaw-huyaw man.
17: Ay man wala nang ginabuhaw na ikaw oi bisan ano matarabatasan kung takaron hay sa kaguoy mo lang bagay katugo mo.
18: Hindi gani magpa-control.
17: Ha?
18: Alin mo kundi ta magpa-control ay.
17: Dahit bakol.
18: Ay la kat imo magbago ta tawo wa man galing kimo kundi.
17: Pero sa bakol man nga raw dahit kwano rayang hangir. Di ka maguli. Dahit hangir.
18: Anda matanong katulong dito, ginambagan, ginambagan. Mm. Pero makita na ito, medyo naghawan-hawan ng mangani, rong lugar, no?
17: Pero importante na kaabot sa ato ni otoridad sa barangay. Whatever happen ina, iwaot basugon.
18: Correct, oo.
17: Ay, hapaabot yung kinyo namon dun, no?
18: Oo.
17: Ay, ubrahin nyo kung nanomat ang pamaagi, ha? Nga mapapull out una ron, nagmapauli sa anda. No, di ba?
18: Tama.
17: Ay, kesa una, timo sa public places, oh. Wat at problema ina magkatugog imuro karon adlaw-adlaw ayro problema ta naro ka paghaling nanat kagayo no ag kun may ginaaligar man nga roray ang mga biyahe nga mga trucking nga nagapundo nang nagagahay pwede man dog sitahon ay basi aywan andaro andang baga bag babaskog ruhangin do alipagok bag umagturo na sa mga gaay nga mga gamo-gamo ag dumabdab
18: naagyan ka meron ni karon mga truck nga ron kuysa nag-overnight abi sa dali karon katudog gyudel eh. So hilis mata mata hawa mata paghalinan dai. Agos ang na bibili ng sa bilog. Sa bilog malang ni mao medyo malayo mata sa mga panimbagay. So medyo nag okay mata gani medyo ta hawan-hawan na nagyan ko eh kahapon nagyan ko. Tawhay-tawhay. So, at least importante nakabuti sa aton nga mga awtoridad, no?
17: Oh. So, importante ha paabot naton at sa hambay mo habisitahan nanda.
18: Oo. So, dili na ano siguro at matong yung mga information nag-report, no? Haliliya sa atong area of responsibility para sa Todo Belerada. Ako naman si Katodo Roli Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan.
19: Radyo Todo Live Report! Report!
17: Abogid nga salamat ha kay Katodong Roli Boy Herrera. Direkta nga nag-report, no? Sa nakaranga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Itaclan. Ayan. Tawagi abidong si board member Mark Biga Kimpo, no? Ay nag-istorya kami kahapon. Aga nakamuno man imaw nga okay lang tawagan niyang imaw, no? Kung libre ro anang linyada, no? Makaron mga katudo, no? Pero amon tanganing trato ay 6:30 o galing gumapaw kita, no? Bangod ko mga balita alin sa aton yung mga katudo patrol reporters. Ano ro rason itsanggo ni ang bayan? Saraya nga ra nga sugat ni Mayor Joris Bautista Socro nga ging pabalik. Ayan, ging pabalik ha. May sugat abi si Mayor Joris mga katudo, no? May ana nga sugat, ha? May ana nga sugat. Urgent request nga maghiwat ita public consultation may kaangtanan da sa installation ita waste to energy facility sa barangay Bakhausor. Ah. So pinorward ra ni mayor sa Office of the Sangguniang Bayan. Ayo galing ging pabalik anay itsangguni ang bayan sa opisina ni Mayor Juris. Amanganangan aton galing atawagan do sangguni ang bayan, no. Ako nanoro andang explanation kara, ha? Mga katodo, anoro matugda it aton nya miyembro at konseho. Aman ging pabalik aruraya nga nga urgent request nga maghiwat ita public consultation, public hearing, ha? Para nga sa installation, kurayang ginatawag nga waste to energy facility, ito sa aton karanga Kalibo dumping site.
19: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
17: Alas 7:09 o aton yung oras, agroraya nga oras ginhatod katon, itatando ay light, gaan ng may kasama. Ang siyempre ginahatod pagitkaton dugang ni former barangay Kagawad Mila Inocencio Taiko at barangay New Buswang Kalibo. Unahan tanay ikaw dong.
19: Todo Berrada. Berrada.
17: Doyon yun do madason. Natawagan mo dong si board member kwan Mark Biga Kimpo ay basi gahugat imaw, no? Kasi ha istoryahan nga ni sa pagbisita iya, no, ni board member Palacios iya sa Aklan ay matsa si Palacios nga ra imaro chairman it board members league of the Philippines, no, regional ang mga katudo, no, agruan nga vice chairman ay si board member Mark Biga Kimpo. So may anang official travel to attend a session. May kaangtanan sa programa it board members league. Ag after that ay haistoryahan dayon do rayang resolution of support. Ay ugaling sa nabuo naton yung information. Wa ta maka first base. Wa ta maaprubahi sa plenaryo it antike, no, ro rayang alihok. Kung sa katon pa haywa man da it kung nanong isyo eh. Kasi matsa a matter of buguligan malang, no? Magtulungan tayo, mga katudo, no? Magtulungan tayo, no? Nga may chimpo man nga ro antike, mahinyo man iya sa Aklan. Agro Aklan, naghinyo man sa antike, no? Mga katudo, no? Nga magpaguwa man abi ita resolusyon. supporting the resolution of the province of Baclan, no? Nga naga-oponer sa igapatindog karang tulay sa isla kara ita Boracay. So, uwa pagid eh. Uwa pagid kita at nakita ang napanuhan, no? Nga nagbilog. Nagbilog. Although, matsaandat ang ano yung makarong gina-divert eh. Ro decision ana ni Mayor James o andang gina-question ay ana tang kinamatarong ron kun hindi imo magsuporta. Ah, nag-explain man ni Mao nga haman wa imo magsperma bilang sambilog sa mga alkalde ta probinsya ta Aklan sa ratong resolution ita Mayor's League. Oh, what's wrong with that? Ah, mga katudo. Kaparehas man baga sa nagakatabo riya sa Barangay Mubo. Sarayang quarry operation. Oh. Do operation it quarry ni karon bilang ka-concessioner. Tatlo apat. Oh. Pero dapat na siguro ni karon niya pangutan-on. Hayro approving agency like DNR. Oh. Kung nag-agi man doon sa barangay sa resolution of endorsing sangguni ang bayan plus Coribio Power it sangguni ang palaluigan Akendro Mendro no o ano pa nga hinsat gobyerno nga nagagobern ko legalidad ita quarry operation ina sa Barangay Mubo o pero nagakatabo abi kung maghauling ay direkta gaging ginasaka, eh siyempre rubagas nga rahalin to sa may tubi, karga sa truck. Ah, karga sa truck, tapos masaka. Gatugo. Agrutugo, ay siyempre may halo ron niya bagas ag sangkiring gapok. Ngayon mo ro kabangdanan niya, matsa nagagutay ro karsada. Ah, mga katodo, parang normal lang ba, no? A matter of, kwan niya nga eh, kabliton. Doraya ng mga quarry operator, abi scrapan nyo ron, scrapan nyo, no? Limpyuhin nyo, no? I-plasing nyo ron, no? Ro karsada, no? Doraya gali nga nga si Mr. Ridge Ribukan na sayuran naton nga miyembro gali ita konseho, no? Konsihal ita barangay Mubo, no? Ang imaura ay empleyado itasang ka-ahinsat gobyerno. National Government Agency, the National Statistic Authority. No? So, mamatat question ka ron ha kung empleyado imo it gobyerno or privado. Pero importante ay miyembro imo at konsiho. Now, the question is, hama nagabasol ka kay kapitan? Oh. Ha? Ay ikaw mismo ay miyembro at konsiho, una ka sa legislative branch, si kapitan is part of executive eh, di ba? Kamo ang nasa legislative. Oh. So ano man do mga measure nga imong ginghimo para abi makoldo attention ko yung mga konsisyoner nga ron. Ha? Nga sa makaroon ay umabot yun sa pagpetisyon, ag umabot yun sa inyong panawagan po intervention it atong pinalangga nga gobernador ita probinsya Taklan. Oro ako niya pangutana, ano yun niya mga lihok, mando hahimo nga rin ni Ribukan, no? May anagun bang resolusyon, letter of appeal or requesting itpundo para sa rehabilitation kung mga nagkagasamad nga rin niya mga rebitment wall or karsada. Pero ginapangayo mo nga ron, ay bukot at magic, nga sang pitik ni kapitan, ay huwag ako't ginaapinan kinyo ha. Doon ako niya itong gina-emphasize. Miyembro kagalit konsiho. So, problema nga ron, ay pwede man yun yung daghon doon, it's because that is a collegial body. Ang problema na yan, ay problema nyo, problema ng lahat. Ha? Hindi nga magbasog, ay una ka sa councilman. Ha? O, rupangutana, anong ginghimo nyo? Ano man ginghimo mo? Ha? Nag-request ka to sa DPWH? nag-request ka sa governor, sa congressman, or nag-request ka sa mayor, no? For the funding o rehabilitation o punduhan, hindi makaroon kadali. Dahil do DPWH, naputos pa it kontrobersiya. Kumbaga, una pataro iskandalo, hindi pata malipatan. Nadamay-damay lang tanan. No? Abo nga naapektuhan eh. It's because ko ginatawag nga flood control scandal. Ha? Suruin malang man do ako niya pangutan. Haabot malang manit ako niya pangutan. Mga katudong, kapres man makor sa mubong arhagyan malang natot istorya. You are the member of the council. So ano man do imong hahimo? Ano man do mga collective measure, collective effort, collective action? Kaibahan do atong kapitan. Saruyon nga ron niya problema. So what's wrong with that? Pero habay ko, kung may bearing mataruin nyo nga rong petisyon, aga may basihan, ay siguro may rason ro gobernador or may rason do mga agencies concerned. But the question is, ro ginapaabutan ninyo nga ron ita reklamo, ay do yun man do agency nga nagtao ita ginatawag nga pag-regulate.
19: Todo berwada, berwada.
17: Pag-regulate, regulating sa rayang quarry operation. Ina sa barangay Mubo, Kalibo, no? Sa rayang nagagupok-upok makaroon nga kontrobersiya. No? Nga ro pagbasol, ro issues ay nakapokus na kay Kapitan Windel. No? Nga dapat as a member it council, pungkuan nyo, magbagay kamot collective measure, collective action, kung ano ro dapat ngimoon, ag mitigation. Ha? Aga ma, kung mga simple malang ron eh. Raya nga ng mga latak nga rag agi sa karsada, no? Do problema.
19: Todo berwada, berwada.
17: Pero quarry operation, sa approval it permit, gina-identify do quarry site kung siin ka banda mabuol. Ag kung pilang cubico, thousands or hundreds of cubic lo imo mabuol sa sulit sang dagon. Gina-require doon eh. O haraman na, tawaan ka rakon ita 10,000 cubic sa sulit sang dagon. Pwede rong hindi mo mabuog tanan, pero hindi ka pwedeng magpasubra.
19: Todo berwada, berwada.
17: Doon niyang ro, inaprubahan sa ako niya tang sangkiri nga pagkaintindi ha. Mga katodo, kasi bukon man kita't masyadong familiar sa quarry operation nga rin. Pero ro ako niya pagkatanda, sa ako niya pagpangusisa, ay hadaga man natin sa kahanginan. Kat sa ging reklamo nga to nga si Vice Mayor Mulot, ay matsa hindi magnabayata sa mga tatlo apat ka mga konsisyoner. May una, no? Quarry operator, may una nga nag-quarry sa Barangay Mubo, ang mga katudo.
19: Todo berwada, berwada.
17: So, binag-binagan nyo, anay, ha? Ay kung miyembro kamot council, haman hindi nyo pagkabuligan, hindi nyo pagpungkuan, ha? Para masolusyonan. Hindi man siguro pwede nga uwat ko operasyon tong taran kasi ro ginaistoryahan ka na ro concern nga minatood. No? Kung may una ginman.
19: Todo berwada, berwada.
17: So, yung ako na haagyan malang man it istorya ang mga katulog. Kapalas man ba ko ginapangayo nga ra ita Aklan Province nga nalipay man kunta si board member Mark Biga Kimpo nga una si board member Emmanuel Palacios representing the voice of Antique. Ngero Antiquinho man hay maga suporta sa probinsya Taklan. It's because ngero probinsya Taklan hay adjacent province malang ha, magkaiping, magkadugunan, boundary malang. Oh. The boundary is Burwanga and Libertad. Oh. Ah? Ag iya sa may area ita Pinatuad to Pandan mga katudo, di ba? Doon malang haro mga dugunan ha, it Aklan or malang oh boundary. Paikot ako dito timo sa Gimaras ay magayo-gayo matahi kita oh. O magto ka sa Baybayon it Antique makita mo ang Do Island o Boracay.
19: Presilio, komentaristang walang sinasanto.
17: Ana mataron niya mga prerogative eh. Ana mataron niya pananawan kung mga board member kung hindi sanda, hindi mo taron sanda mapilit, no? Kasi majority ko no ay bukont at pabor eh. Wata makaanit suporta eh, no? Nga abi ay magpasarman it resolution do antike supporting the resolution of the province of Aklan as a Noto Boracay issues against San Miguel Holding Corporation. Nakatagumpaawon kita naging obra kitang collateral agkabay pa nga hindi magiging collateral damage ha Roprabi Subaklan ay this is a loan eh loan ra klaro nga loan ay may nakamono kakon nga sang ka concern Aklanon prominente kilaga politikado ag nakabati ko istorya nga uwa tama na karon idol galit ipaguwa nga akwarta si San Miguel kundi roraya nga rang proyekto ay ipaagi ra sa loan ha raya nga rang 7.8 or 8.7 billion pesos pagalunan kunura ni San Miguel Holding Corporation para i-implement itdaya nga rang tulay oh. So kung nagadayagan yun makaron roro yun nga bank transaction or base approved o na uno kwarta pwede yun nga withdrawon nga kuno abi gamiton at kung hindi matamadayon ay wala rin maging problema kay San Miguel eh. Pwede mananang aywan doon eh. Oh. O galing, ay naging collateral ang Aklan. For the loan purpose ni San Miguel, worth billion of pesos.
19: May punto ang bawat komentaryo.
17: Ay, hasta makaroon, huwag itangani sa natkong nanong hihaneo ay kung seryoso sanda sana proyekto, kano pa kunta kasi nakaabot yun sa Malacanang, nakaabot yun kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang anang ginahambagan si San Miguel nga maghunos dili kanay magpanukto kanay sa tagbagay magrespeto kanay sa probinsya at Aklan oh. Kaya naro ginamando nga ra nga public hearing eh, hasta makaroon uwa man gihapon ay kung ako kara si governor ako kara si congressman Joben hamat kami ay dapat kamot San Miguel hamat kami taro magpatawag kung baga daw baliskad, no? Nga ginagaha ta kita sa sarili na itong mantika.
19: May punto ang bawat komentaryo.
17: Di pahamat kita ta. Ay dapat arayan si San Miguel taro magprokurar nga magpatawag it public hearing. Ag imbitahan kita. Especially rurayang mga limog it opposition. Ag ipahat-hat, ag pamatian kasi. Ah, tao ha, kung sarado yung gidman, ha? Tao kon sarado un gidman ha, tao kon sarado un gidman. Ang mga katodo, tao kon sarado un gidman ha. Kasi may kuwanay, may mga opsyon. Kasi kung may opsyon, mga katodo, ay makonsider naton nga bukon patat sarado, bukon patat period, rurayang oposisyon, ang mga katodo no. It no to Boracay. Oh. Ay may unang ginatawag nga rang akuan eh. Mga opsyon eh. Oh. Posibleng rayang mga opsyon. Itwan Boracay iga-offer da kay San Miguel. Do rayang imbes man na magbutang katulay, ara lang man ang obrahon. Oh. Improve port and ferry system. Protect environment and livelihood. Enhance healthcare services. Oh. Invest in sustainable tourism. Ah, mga katodo. Oh. Ah, suraya ha. Matsa demand. Kuwan Boracay ha. Sa ako niya pagkaintindi ha. So may posibilidad ba ya? Nga kunday o demand. Dahil hindi yung pagpadayon nung tutulay. Ang mga katudo, di kara lang kung ipoy-poy, daya lang roobrahon. Para sa development at aton ng tourism industry, no? Iya sa probinsya at Aklan. Now, dali yang. Bukon tagali kung it konsihal. Ang pagkaintindi, miyembro ta it council, no? Ha? Okay. Kaya nga rin, nagapangutana kita eh. Kung miyembro ita konsiho eh, no? Okay, bukon tagalit na konsiho si Rigi Rubican. Okay, pasensya git, no? Abi ko, miyembro imaw council, no? Ag gapanarabaho imaw sa sangka kuan mo, empleyado it gobyerno, no? Ay, Maria Kagosip Santisima sa langit. Oo. Okay. Ah, sige ah. Ah, mga katuto. Roakon malang. Sa miyembro it council baga ita kuan dayang mubo. Pungkuin nyo. Ag analisahon ag tungkaron do problema. Konsiin kamo ma atao ita solusyon, no? Agsiin kamo ma tao it kasulbaran.
19: Todo berada. Berada.
17: Okay. Sige ha, doon malang mando ako na. Bukon tagali mo at miyembro at konsiho, so kinakorek gagawin na ito, no? Si Reggie Ribukan, kung doon, empleyado gatay mo ita Philippine Statistic Authority, no? Mga katudo. Okay. So sa tanan niya mga council lang, i-address na ito, no? Kung doon yung problema ninyo, ay himuin nyo't pamaagi. Ha? Kung paano nyo ma-resolbahan, mga katudo. Good morning, gali, kay Mr. Hel Regalado, ha? Ita barangay Mabilo Kalibo, nagamonitor, nagatabid man katon makaroon, no? Nagatanaw itaton nga programa. Asamtang inaimaw sa Metro Manila, no? Si Mr. Hel Regalado and family, nagamonitor gin sa aton karaga programa.
19: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: Arat aro opsyon eh. Arat amana eh. Dahit aro dapat nga tutukan, bukot at tulay. Ha? Ah, mga katodo. Kapag sabi ko, controversy nga sa tulay. Ay kung tumao matakuntat oras kara si Governor Juen ang si Congressman na Juben ay mayad para ma-erase yun doon mga doubt. Sabto na ha. Yun ba, sabto na, no, pangutana nga, haman kamuro ginamanduan. Hamat kamuro magpasilitar. Ha? Ay kitaro agrabyado kay San Miguel. Ha? Ha, mauron ma lang eh. Dahil siguro rason nga wagahugag si Governor ang si Congressman. Kasi bukot at ugobrahon na ng daywara eh. Bukot at atong proyektor eh. Proyekto ta ni San Miguel ta eh. Kaibahan do Department of Public Works and Highway. Ha? Ay partnership ko nura. Ang mga katuto. O. Dapat si San Miguel ta karay. Bukot at kita eh. Kita taro, kita biro nagareklamo. Kita man magpasilitar. Hinano. Atong patawag. Aton mang reklamo. Hinano karon.
19: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
17: Kung tumao matakot at oras si Governor, ang si Congressman na Juben ay mayad. Ay abo kitat mga pangutan. Nagrayang mga haka-haka ang nga base kuno nakamalita base nakapaldo.
19: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
17: Di ba nga tama ako, Mayor James Solano, sir?

0: Wong kitat oras banwa sa aton karanga pag pangalagad.
1: Mga nga walang boses.
0: Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Biyernes sa Pizza 16.
1: Lord,
0: 16-15 pa lang. Sabugan itamayo, dagong 2026. Sweldo day it mga may sweldo.
1: Mataas walang mabawa, matay-patay lang sa kanya. Batang pasaway
0: ka. Sa mga agi yang ay sige ah. Bukod dyan ah. Importante buhay ag may ginabaton.
1: Sa idol, kapayan mga pasaway sa
0: kung sa hagambagunong hugom yang ag one day millionaire, one month maintainer.
1: Mahanya sa lipunan.
0: Standby ah, sa masunod nga programa, susunod na todo komentary with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kaparter technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa radyo to. Raya man doon inyong anchor man. Ang alarm clock ng bayan. Ang energizer ng bayan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya samat at magandang umaga! Bayan!
1: Todo sa balita, todo sa entertainment, todo sa servicio público, sa nanonood, radyo, todo sa usapan, kaya yan iya. Kulitan, tawanan, di mawawala, di kompleto ang araw ko pagdito siya, narinig mga seryosong usapan.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Makinig ka! Patatatagin kita ngayon tulad ng napapadirang lungsod. Unang bakal na haligi, unang tansong pader. Walang makakatalo sa iyo na mga hari, pinuno, mga pare o mga mamamayan ng Huda. Kakalabanin kanila pero hindi kanila matatalo dahil sasamahan at tuturungan kita. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Importante sa tanan, nagasalig, agsundon tagang, rungsugo it Diyos. Ruatong pagkaulit kagag, makarong adlaw it Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At

live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Maliwalas ang panahon, temprano panagbutlak si Haring Adlaw. Mainit, mahidayto, nagmahilwayon nga agahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Talk of the town, Boracay. Another talk of the town. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw na naman, dapat yang magpasalamat kita sa Diyos. Nakagising na naman kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes, Mayo 15 kita. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Robiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit, nagabaga, nagaasopang nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Basta no hitting below the belt. Kung sa boxing, walang susuntok, nagmababa sa baywang. Kunwa kamot pantel ko. Kapinuna ka mo sa mga puntad bukid, bagayo nga sityo ag baryo. Hindi mabutit landline, importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan.
1: Mga pasaway sa lipunan, may respect na Radyo, Radyo Todo.
0: Siyempre sa aming official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa aming official website sa www.radiotodo.ph. Ano mainit nga mga balita lokal? Bao kon ano kainit tiempo naton, kon ano kasingkaw, arong aton nga panahon, imaw man kasingkaw ratong balita, makarong adlaw it Biyernes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Nga ni pamati, Alexander Magno, pamatit mayad. Unahon tanero, panyempo, update harin sa pag-asa. Update ko rayang LPA, low pressure area, dating kaloy nga bagyo. Unay mo sa distansyang 1,055 kilometros, este at southern Luzon. Dong panyempo sa bilog ng Pilipinas, apektado kita at localized thunderstorm. What epekto ka to nung LPA? Kundi localized thunderstorm. Ako namat, magadaga it magakagakang awan ag pagdugdugdug, posible, rong baha ag landslide. Samtang dong hangin sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan, temperatura sa kainit man sa Metro Manila, gabot 35.1 degree Celsius. Samtang yakaton sa klan. Iya sa kabisirang Banwa it Kalibo. Bagong Kalibo. Mainit. Daro ato niya panyempo. Mas mainit pa sa Metro Manila. Butang bagon, maka-experience kita it extreme heat sa Kalibo. Hamakin mo ha. Roaton nga maximum temperature wat yabot ng heat index. Aro kapaang nga ginatawag nga sobra 40. Roaton nga temperatura gaabot sa 36 degrees Celsius. Mas mainit pa sa Manila. Aga hindi ng hapon ay magugagom pero mainit yapon tiyempo. Ag may peligro it dehydration ag heat stroke. Kapin ko na mababad ka sa init, delikado sa heat stroke ag dehydration. Pirming inoptobe, likawan gid nga, magbabad sa grabing init. Hindi ng gabi eh, magamig-gabig sang kiri, 24 degrees Celsius, temperatura makaroon nga alas 7.43. Iyon nga ni kita sa 27 degrees Celsius. Rohangin, nagahuyop, pa southeast, 8 kilometros kada oras. Agbugso nga nagabot, 13 kilometros kada oras. Air quality, nag-u-okay man. Kahapon, 4-2 ginatong air quality, makaroon okay na. Bilog ka sa kadlaw! Maka-experience kita, it mainit nga panyempo sa kalibo. Habag ko kani, hit na naton, init nga mabatsyagan, extreme!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal. Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Daywang ka mga konsultant ni Congressman Joven Miraflores sa Segundo Distrito. Nagsumiter kahapon, kahapon yang it resignation. Pagkatapos nga mabatian naton nga may mga consultant si Congressman Joven nga naghaon it anda nga resignation. Wow na ko dingdong magpagupalit drone actually. Gumamit ako sa satellite. Para makapture ko rong photo it mismo nga resignation. Abatian ko abi, lumangangagan nga nag-resign. Pero wakot kopya it resignation letter. So gumamit ako sa satellite. Pinapahuway ko na akong drone. Satellite ang ginamit. Malabo-labo, rakon nga rang habo, siyempre, by satellite, agarong area nga ginbuuan itara yung kopya designation ay sa sugod, masyado, libon, nga ni malabo-labo sang kiri. Pero basahon ko gihapon, itry ko ginyo babasa kinyot dilog, dong sang kapahina malang, up-at nga paragraph, nga resignation letter, address kay the Honorable Florencio Joven Miraflores. Ano rason? Ang sinore yung mga consultant nga nag-submit ko ng irrevocable. Take note ha! Irrevocable resignation!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo!
0: Na, this is it. The war has just begun.
1: Mga pasaway sa lipunan. May resba na. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano ranang bothambagon kara? Naano po? Ranang bothambagon kara? Sa pihak nga parte. Si Mayor James Solano, ikahapon na putog kita. Di mga nangan, makamano-mano tayo, piyesta makaroon sa labas. Masako-sako, dong alkaldit nabas, balikan tarong naputo naton nga diskusyon kahapon. Kurayang batikos ka na ni Ninit Agiregrap, nga dati man nga SB member nga nira, nga kulihing dagagan ha, hay pirming perdigon. Matapos karong alkaldit nabas, nagpahayag ko ng pagsuporta sa ginapopuler nga tulay ni San Miguel Holdings Corporation. Yaba ni Mayor James, haman ako ta inyo. Igto ta kamo alagwa sa mayor nyo. Kuta na bi mayor nyo, haman wa maagperma sa manifesto imaw. It League of Municipalities nga wa manimot explanation. Inyo ta alkalde to, rupokawa ninyo. Bukod at ako ya sa nabas, ay in-explicar ko na kung nga mga punto sa grasones, pama nagasuporta kami sa nabas sa proposed Boracay Bridge.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, dayang sugat ni Mr. Supplier or Contractor kurayang Kalibo Memorial Park ag krematoryo. Dayang Sanday Raimundo aga Rosambilog ay si Miss Rubia. Miss Dina Rubia, authorized managing officer ag contractor ito One Mark Engineering Technologies Bersend Build and Construction Supply ag Christian Ray Raimundo nga taga Kalibo at Attorney Infact authorized representative. In response sa sugat da ni Mark Silorio, Board Secretary to, Acting SB Secretary, it Kalibo Sanggunang Bayan, nga nag-imbita sa dasambit, ha, nga kontraktor, nga mag-attender sa session mismo, it Kalibo Sanggunang Bayan. Ako na-explica nung estado ko nasambit nga proyekto, kay banda yung 37.5 KBA nga transformer.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Na, ano rong unod ko na sambit? Nga reply letter ni Rubia ag ni Raimundo. Standby! Samtang sabi ka parte, kahapon, ay nagpadayot mensahe kay Mayor Jory Socro. Dahil nga kahapon man itagahon, kaistorya ko rong sambilog sa mga tao nga nakasayod kuring loan sa Philippine Veterans Bank. Kundi nag-utang doon nga EJO, it mabaho-baho ta na, sobra 400 million sa Philippine Veterans Bank. Ang sambilog, sa ginapunduhan ko na sabit nga utang, dahil crematorium ag Memorial Park. Ag according nga ni, sa insider, nga kaistorya ko kahapon, nga nagapanampit kape, o galing, agang-agang na nga magkape ako. Ay mag-alas 7 na bikahapot agahon eh. Nga hindi matapos dong praya proyekto sa 65 million yang. Dong 65 million man, natapos yun ta. Kung ano rong nagatindog ang nakikita nyo makaron, una sa mabilo, doon yun yung tarong 65 million. Ag nagakinangan paginmana, it another loan. Roaton nga local government unit. Another 200 million nga loan para tapuson dong bilog nga proyekto. So taliwas sa presentation da ko no, nga agin presentar sa Sanggunang Bayan, nga rong 65 million, doon yun yung bilog nga project. Bisan ko no si Mayor Socro, according kay SB Rivaldo, sa andang meeting, doon man dong pagpati nga rong 65 million, hayrong bilog ko tanga proyekto. Rong tambak, pader, dong pag-ayos it Memorial Park, ag pagpatindog it crematorium. Sa 65 million, operational dong proyekto, i-expectar yun it return of investment dong local government unit as promise sa bangko. Ay isang bilog sa kakasugot sa loan nga gautang sanda bago dong kwartang agtunan it utang mga proyekto nga may income, income generating, may return of investment kang ginatawag. O ganing ding project ka na makaroon ng 65 million, daya gang ra, according banwa, sa insider, daya gong tama na rong 65 million, tama man dong hambal ni Office of the Municipal Budget Officer, nga rong 65 million, obligated na. Wago ta si mot yut arong 65 billion. Naurot yut ah. Dahil doing it bata. Dong kayang abuta 65 million. Naglagakinangan pa it anay additional human. Nga 200 million. Te, mautang na naman ito 100 billion natin yung munisipyo. Nagsabat kakon si Mayor Jory Socro. Ano rong sabat ni Mayor Socro? O standby. Sa kabilugan, kuwaton nga pag ililiba, mautang Bangro Banwat another 200 billion para tapusin ang proyekto?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.52. Hawanan tanay mensahe. Isa-isa lang muna, ha? Mahina ang kalaban. Iya kita sa pihak mauna. Sa taga Hong Kong, ano kita? kay Bill Arzola, God bless sa Hong Kong. Nagapamatigon ko na imaw sa California, Igbata, Dido Reyes. Nagapamati manon sa Tambak, Barangay Hall, manog kagawad nga si Oscar Chudosyo. Toto Roger Lucero Nagales. Happy Friday sa imong programa, todo komentaryo pre, always good health, and God bless. O likewise, Spring Roger Lucero Nagales. Una rin mo sa Office of the Barangay Affairs. Kay Andy Magpusaw, good morning man. Una sa mga taga Sitio Bita, kayang Juan, nga nagapiesta makaroon. Happy Piesta. Huwag yung nagapangangay si Rolly Boy Dingdong, ha? Piesta gali sa anda. O, oh, piesta sa kayang Juan, o. Oh. Happy Piesta gid kay Exalteo Terrencio. Happy Piesta gid, ha? Sa mga taga, sino pa baro naga? Naluok. O, oh. Mga taga Naluok, sentro, nagapiesta man gali makaroon. Happy Piesta man. Sa Nabas, Dispiras Manit Piesta. Sir Ed Sabal, God bless you always man. Una sa California man. Kay JB Matore, Athena Ilis, Giyabel, Grainer Gray, aga sa lolo ni JB Matore, nga si Lolo Pastor Reyes. Wow, igbata gali kita. Happy birthday in heaven, Lolo Pastor Reyes. God bless all, ag mabuhay, Radyo Todo. Ag sa imong programa, mabuhay. Happy Barangay Day, Old Buswang. Barangay Digilit, Old Buswang. Sige. Thank you kay JB Matore. DJ Yep, katunong jet. Pa-shout out lang. Una sa mga naka-receive na it 13 man pay. Pakapi. Aga Jollibee man kamo. Una. Alams na niya yan. O mga tagalan bank, pagbabatsyag man. Ganun kamo kay Engineer Bernardo Biray Moises. Good morning kay Engineer Bernard Biray Moises. Kay Kagawad Sandy Sokro. Oh, good morning. God bless man, Kagawad. Malug diagat kapitan da sa Puok. Una sa nang Carwash. Kay Gars Baltasar. Pa-shout out jet sa may major bonus. Baka naman pamerienda man. Sana all may major bonus. Sa gobyerno ka ra, may major bonus. Sigurado, gid. Bujong Inday. Una sa DYGG, Bujong Panay. Naka-monitor may katon kay Diding, ready din Lesario, una sa Balabag. Good morning, Gid. Ma'am Lina Mercado, keep safe man, una sa Sydney, Australia. Nga nag-monitor man makaroon. Kay Attorney Florencio Olen Gonzalez. Sir Olen, Attorney Olen Gonzalez. Good morning, Gid, una sa New Buswang. Kay retired judge, pero hindi pa siya tired, ha? Attorney New Buddy Buddy Marin. Nga nakatabid man katon. Good morning, Gid. Judge sa Buddy Marin. Kay Toto Ricky. Medya gahon. Ginatami ako. Abilio Family. Sa Bulwang. Luuban. Kay Daddy Bert. Tabasa na sa Tigayon. Good morning, Daddy Bert. Kapitan Bernabe Boyakino. Good morning, Gid. Kap. Kay Ninyo Jason Magpusaw. Bao nga. Galimor ni Kwan. Andy Magpusaw. O mayroon man niya pagpamati. Auntie Dailin Ong de Pilipi, good morning, Gid. God bless. Thank you, Gid. Auntie Dailin Ong de Pilipi. Una sa Salazar Compound. Sir Mario Torreya sa Leso. O, sa Leso yung makaroon eh. Kakabakasyon niyang from San Francisco, California man. Nagbakasyon mo sa Leso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: May nagapangutan ako na natabo. Ate, basahon ko kung ano ro explanation na kung mga nag-resign nga ng consultant. Toto Ibiyap, una sa mubo ag kay classmate Chari Baldasar Yap, nga kandidato kagawad. Piesta gali sa mubo 29. Mabuhay-buhay pa man pero advance ng invitation. Thank you good ha, Toto Ibi. Ag sa mga taga barangay mubo, masadya rong mubo makaroon. Ah, ang saya-saya sa mubo. Engineer Nestor Titoy. Engineer Nestor Victor. Titoy Rodriguez. Nga nagangirit-ngirit. Ah, nagahuibayag. Agmas malipayon gid si Dr. Amalo Rodriguez. Good morning man. Captain Junie Maglunso. Happy monitoring. Kuya Noel Kabobos. Mayroon man nga pagpamati. Yo, Tenant Matias Matwakan. Happy viewing man. Sino pa? Kasi pwede patari. Kay Nung Liland. Agan, Auntie Ninia Laurente. Wala sa Mabini. Kay Mr. Benji Tokol. Nga nagpamati man katon makaroon. Mr. Efren Trinidad. Gapamati man sa nung eating ra eh. Sino pa? Ako. Gapamati man. Good morning. Good morning. Dating kagawa, dating SB Buenjoy Villanueva Prince. Oh, good morning man. Sin pa? Yogs. Makali. Oh, sige. Dali lang ha. Wait, wait ka lang dyan. Toto Joseph Tolentino. Good morning, kid. Blessed Friday man. Kay Nang Dura Gali. Tolentino na sa Tayhawan sa Leso. Kay Tay Agoso na sa Tinigaw. Tolentino. Kay ano ra? Kay Rotilin Alib. Ay, good morning, kid. Ma'am Rota Alib ha. May kuwang pa kami kimo eh. Ita call zone. Nga nag-monitor man permi daw. Oh, classmate na kuwakon nga teacher nga manghod kay Mima Sharon. Sa mga taga Daikin, Daikin nga ra high brand ita aircon. Do supplier nan darong call zone. Wala sa may Osmeña. Osmeña Tabok Baget Landbank. Nauna ron. Good morning, kid. Ma'am Rota Alib. Ita call zone. Ag sa mga staff ita call zone. Bagsik ni Juan. Mao ko pa yung hanapanuhan nga sa mga bagong project iti Dio Kalibo, puro ang mga phase 1. Agong iba, ginutang ag pagotangan pa. Phase 1, gymnasium sa Naluok, nga sa Makara, nakatiwangwangon, ay natapos rong phase 1. Kalibo Community Hospital sa Naluok, manggihapon, wa pa na kaumpisa, phase 1, dahil may tenant pa sa area, ag Makara, nakatiwangwang. Krematorium sa Mabilo, I'm sure, nakatiwangwangon doon, ay kung asin pa suyon dong budget agud na tapos. May sabat karon sa mayor hindi na. I-explicar ko galing kinyo. Kaya ba karong bota bago nit bagong kalibo? Tapuson daw ni mayor ng mga project kara. Ha? Sa kuna nung paagi, eh, siya lang ang nakakaalam. Ang iba, ipaagi sa private-public partnership.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy Pesta sa mga taga Kamaligan. Una sa mga kapamilya ni Nini Landa, Serbato, Sila Cruz. O, happy Pesta daw. Mga taga Kamaligan sa Banwa at Batan. Magapit sa inyo ra, Naldi. Kamaligan, di ba? Lalab. Ano maipingit lalab? Kamaligan na yon, di ba? Ayat na sa ubos-ubos. Kada G.C. Iligan da. Totoo G.C. Iligan. Kada sa inyo ra eh. Wow. Good morning, kid. Happy weekend, SB. Nung Reynaldo Ray Bantang kay Richard Sata Sirizo. Sirizo family sa Bagusangay. Hulita, Libakaw nga nagabamati man. Paring Abilito Abel Prado de la Cruz. TJF Paring Abel. Kay George Makabinta. More power katuntanan. Kay JR Cuasto, ag sa mga taga-huyaw-huyaw. Kay J. Lord Ihoy, Donald Ihoy. Kay Rector Ray, Jan Lirar Masalio, ag Jenalyn Cuasto, Gerald Cuasto, ag Erika Jean Octavio, sang kabarangay, ituyaw-huyaw, medyo pagpamati. Mayong agaman, Jojo Hupanda, ni Patring, ng Nancy Igos, ng Giuseppe de la Cruz, ag ng Lilian Sablaon, sa Tinigaw. Kay Jake, ag Lucas Krail Ropa. Good morning, kid. Kay dating punong barangay Toto Lando Reyes nga nagapamati makaroon. Ag syempre, sa wat kontrang kapitan pa, Itinigaw, Lastermer, Kapitan Lourdes Nini Pirozzo Reyes. Ara na ba siya dong?